Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Binabati po natin ng isang magandang umaga ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Norte. Pati na rin po dito sa South po ng Manila hanggang sa Mindoro. Yan, lahat tayo po ay napapakinggan dyan. At syempre yung mga nakikinig at nanonood sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. At ang mga nakikinig sa kanila pong mga radyo, kayo man ay nagbabiyahe o kayo man ay nasa bahay, no? Kayo po ay nakikinig sa AWR 89.1 FM. At syempre, ninanais po namin na kayo ay makatanggap ng libreng Bible lesson na explore, no? Kayo lamang po ay mag-text sa ating pong mga numero 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Narinig po natin palagi na ibinigay ni Jesus sa mga apostol ang isa sa mga kataga doon, no? Nabinigyan po niya tayo ng isang panalangin na sinabi po niya, bigyan niyo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Ito po ay isang panalangin ng pagtitiwala sa Panginoon. Ang magbibigay po sa atin ng ating pong pagkain. Alam niyo po, sa Eden, kung saan ang Panginoon din ang nagsabi kay Adan at kay Eva, ay may ganito rin pong pangako. Makikita po ito sa Genesis 1:29. Ito po ang sabi, tingnan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat halamang nagbubunga ng binhi na nasa ibabaw ng buong lupa at bawat punong kahoy na may bungang nagbubunga ng binhi. Ito ay magiging pagkain ninyo. Nang mula pa po sa pasimula, ipinakilala po ng Diyos ang kanyang sarili bilang mapagmahal na tagapaglaan. Now, bago pa man magkaroon ng karamdaman o tanggutom ang mga tao, inihanda na ng ating Panginoong Diyos ang pagkain. Yung paglalaan po niya ay nandiyan na at yung pagpapala ay nananatili sa ating buhay. Ipinapaalala po sa atin ng Genesis 1:29 na ang mga pangako ng Diyos ay hindi po lamang spiritual, kundi ito po ay praktikal. Ito po ay pang-araw-araw at binibigyang buhay tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga pagpapalang ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya kung kayo po ay umaharap sa mga pagsubok sa buhay po natin, alalahanin po natin yung mga kinakain po natin, alalahanin natin yung mga iniinom po natin, yung hangin na ating pong hinihinga, yung araw, ito po ay binigay na sa atin ng ating Panginoon ng mga pagpapala. Kaya dapat po tayo ay magpasalamat dahil ang ating Panginoon naglaan na para sa bawat isa. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto sa English, Genesis 1:29, no? At kung kayo po ay may pagkakataon na ating pong i-memorize itong mga teksto po na ito, ay ating pong i-memorize. Ano po yung sabi doon? Genesis 1:29, "See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Yan. So ito po ay pagbulay-bulayan po natin sa buong maghapon, no? Hindi lang po ito mapakinggan natin ngayon, kundi sa ating pong buhay, no? Hanggang mamaya ay ma-memorize po natin ito para kung kayo man ay nagdududa sa ating Panginoon na hindi kayo binibigyan pagpapalap, ay maalala po natin itong Genesis 1:29. Ano nga po yung sabi doon? "See, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Now, meron po tayong ilan na mga puntos na ating pong titingnan sa ating pong pag-aaral ngayon. At meron tayong pito, no? Pitong puntos, no? Marami po yung mga puntos natin ngayon. At gagamitin po natin yung acronym na PROVIDE, no? P-R-O-V-I-D-E.
provide. Yeah. So tingnan po natin yung mga puntos. No? Unang puntos ay P, promise before the need. May pangako na pala ang ating Panginoon bago pa dumating ang ating pong pangangailangan. Letter R, receive God's provision with gratitude. Tanggapin daw po natin yung paglalaan ng ating Panginoon na merong pagpapasalamat. No? So, yan po yung makikita natin doon sa ating pong text. Sunod po yung letter O, obey God's design for life. Oh, hindi lang po pala dapat tayo tatanggap. Kailangan natin sundin yung disenyo ng ating Panginoon para sa ating pong buhay. No? Hindi po dapat gagawin natin yung gusto po natin. Kailangan natin sumunod sa disenyo ng ating Panginoon. Letter V, value the body as God's temple. No? Pahalagahan daw po natin yung ating katawan bilang templo ng Diyos. No? Hindi po sa atin po ito. Ang ating Panginoon ay tumatahan sa atin. Kaya kailangan ay ingatan din natin yung ating pong mga pangangatawan. Okay? Letter I, increase faith through daily dependence. No? Kailangan po pala na palaguin po natin yung pananampalataya po natin sa araw-araw na pagdidepende sa ating Panginoong Diyos. Okay? At yung letter D, depend on God during lack. Kung tayo man ay nagkukulang, ay umasa po tayo sa ating Panginoon dahil siya ang magbibigay ng ating pong mga pangangailangan. At yung letter E sa ating pong acronym na PROVIDE ay enjoy God's eternal provision. Tamasahin po natin na tayo po ay magsaya, no, sa mga walang hanggang pagpapala na ating Panginoon sa atin. So yan po yung ating pong pitong puntos, no, 7. At ang ating acronym ay PROVIDE. Isa-isahin po natin yung mga puntos po na ito. Okay, yung letter P, una, promise before the need. Alam niyo po, ang ating Panginoon, bago pa man tayo nangailangan, ay meron ng pangako ang ating Panginoon, inilaan na po niya ito. No? Bago pa magutom si Adan at si Eva, inihanda na ng ating Panginoong Diyos ang pagkain para sa kanila. Yung pagpapaglalaan ng ating Panginoong Diyos ay mauunawaan po natin ito. Dahil pa bago pa dumating yung pagsubok sa atin, meron ng inilaan ng ating Panginoon na way of escape. Now, paano po natin nasabi po ito? Maalala po natin doon sa creation, ang pinakahuling, no, nilikha ng ating Panginoon ay si Adan at si Eva. Okay? So, matapos in the sixth day, matapos po na magawa ng ating Panginoon ang lahat, matapos niya magawa ang paglalagyan ni Adan at ni Eva, may mga puno na, merong mga hayop na gumagapang, merong mga lumalangoy sa dagat, ay masasabi po natin perfect na ang mundo bago pa nilalang si Adan at si Eva. So napakaganda po ng isipan ng ating Panginoon. Tayo po ay napaka-importante sa ating Panginoon. Now, sabi po sa Matthew 6:8, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. Napakaganda po nito, no? Nalalaman na daw po ng ating Diyos Ama ang mga bagay na ating pong kinakailangan bago pa natin ito hilingin sa ating Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante na lagi po nating isipin na ang ginagawa ng ating Panginoon, ang gusto ng ating Panginoon ay sa ikabubuti po natin. Philippians 4:19, ito po ang sabi, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang dakilang Diyos po, no? Siya po ang magtutusto sa bawat isa sa atin ng lahat po ng ating pong pangangailangan ayon sa kayamanan at kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ipinapakita po dito sa Genesis 1:29 na ang Diyos ay maagang naghahanda para sa kanyang mga anak.
hindi pa man nakapagtatanim ang mga tao, si Adan at si Eva noon, meron na agad inilaan ang ating Panginoon. Ganon din sa atin. Hindi pa dumadating yung pangangailangan po natin, may nakahanda na ang ating Panginoon para tugon doon sa uusbong na pangangailangan po natin. Nausay po ni Ellen White dito po sa Steps to Christ, page 20. Ito po ang sabi, okay? Before the entrance of sin, Adam enjoyed open communion with his Maker. But since man separated himself from God by transgression, the human race has been cut off from this high privilege. By the plan of redemption, however, a way has been opened whereby the inhabitants of earth may still have connection with heaven. Alam niyo po, nakakalungkot na si Adan at si Eva ay nagkasala. Maganda ang connection ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, dahil sa kakasalanan, na-separate po tayo sa ating Panginoon. Pero lo, ang ating Panginoon pa rin mismo ang gumawa ng paraan para maibalik itong connection po na ito. Kaya pasalamat po tayo sa ating Panginoong Diyos na siya po ang nagbibigay sa atin lahat ng ating pong mga pangangailangan, lalong-lalo na yung ating pong kaligtasan. Kaya nga, dito po sa unang puntos, promise before the need. Okay? Bago pa man magkasala, actually si Adan at si Eva, meron ng plan of salvation. Dahil yon ang nakitang pangangailangan ng ating Panginoon. Ito po ay ginawang paraan na ng ating Panginoon. Okay? Ang pangalawa po, letter R, receive God's provision with gratitude. Tanggapin daw po natin ang paglalaan ng ating Panginoong Diyos na meron pong papasalamat. Alam niyo po, ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang pagkain bilang kaloob. Yung paglalaan ng ating Panginoon ay binigay po sa atin. Kailangan po tayo maging mapagpasalamat. Hindi po ito parang sa atin na lamang na laging ibibigay sa atin. Na ito po ay tatanggapin na lamang natin ang tatanggapin. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Kailangan tayo ay magpasalamat rin naman sa Kanya. Si David, ito po ang sinabi niya sa Psalm 103:2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag daw po nating kalimutan, no? Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag nating kalimutan ang mga ginawa niya sa atin at huwag nating kalimutan na tayo po ay magpasalamat. Sa 1 Thessalonians 5:18, ito rin po naman ang binibigay sa atin na advice, no? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa lahat ng bagay daw po, tayo po ay magpasalamat sapagkat ito po yung kaloob ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sinasabi dito sa Genesis na tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng ating po mga pangangailangan, mga pagkain, sa Kanya po galing yan. Yung ating pong pinagpaguran, no? Mula rin naman sa ating Panginoon yung umusbong. No? Kung wala ang ating Panginoon, kahit tayo po ay magtanim ng pagtanim, ay wala rin naman po. Kaya napaka-importante, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Yan po yung pangalawang puntos na binibigay po sa atin dito sa ating pong teksto. Kaya nga, walang higit na nakakatulong upang itaguyod yung ating pong kalusugan ng ating pong katawan at ng ating kaluluwa kaysa doon sa pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos at papuri sa Kanya. Napaka-importante na sa lahat ng bagay, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Okay? Yung pangatlong puntos po na dito sa ating pong teksto, letter O. Okay? Obey God's design for life. Alam niyo po, hindi lang po lahat ay laging gagawin. Kahit kayo po ay bumili ng sasakyan, pagbago po ito, no? Pwede kayong drive lang ng drive. Siyempre, lalagyan nyo siya ng gasolina. Okay?
Pero pag ito po ay umabot na ng 5,000 kilometers o yung ibang sasakyan ay 10,000 kilometers, kailangan ay pumunta kayo doon sa CASA o kaya kung saan merong maintenance, no, makakapag-maintain ng sasakyan ninyo, kailangan nyo po itong i-change oil, no? At kailangan ay linisin yung mga filter, no? Kailangan po ay sundin po ito. Bakit? Kung hindi nyo po ito susundin, ay masisira yung inyong sasakyan. Now, ganun din po sa ating pong buhay, no? Original po yung paglalaan ng ating Panginoon sa atin nung sa panahon ni Eden. Ipinakita po ng ating Panginoon na perpekto yung disenyo ng ating Panginoon. Pero meron naman po siyang sinabi doon na kailangan ay sundin natin yung laws of health para yung ating pong pangangatawan ay maging malusog. Now, sa 1 Corinthians 10:31, therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Ang ganda po na binabanggit po dito. Ano daw po ang gagawin natin kung tayo man ay kumakain, tayo man ay umiinom, ano man ang ating po mga ginagawa, gawin po natin ito sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Now, bakit kaya sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos? Bakit hindi naman sinabi dito na kung ano man ang kakainin ninyo, ano man ang iinumin ninyo, ano man ang inyong gagawin, ay gawin ninyo para maging malusog ang inyong mga pangangatawan. Ito po, ang napaka-importante dito. Ang nagpapalusog sa atin at nag-maintain ng ating pong kalusugan, katawan, ay hindi yung kinakain po natin, kundi yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya nga, kung ang ating pong motivation, kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain para lang tayo ay maging malusog, hindi po ito ang talagang dapat na motivation natin. Hindi po ito yung dapat iisipin natin palagi. Ang iisipin natin, kaya natin ginagawa at sumusunod sa mga laws of health dahil gusto natin na magbigay luwalhati sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya ang lumalang sa atin. Now, dito po sa 3 John 1:3, napaganda po ng panalangin po dito, no? Sabi po dito, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers." Kaya na ito po ay lagi nating sundin, no? Ang panalangin po sa atin ni Pablo ay maging maayos ang ating pong kalusugan. At kung tayo ay susunod sa mga prinsipyo, no, ng ating pong kalusugan, ay magiging malusog po tayo dahil gusto nating gawin ito, magbigay papuri sa ating Panginoon. Okay? Now, sabi pa ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 127, pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, and use of water, trust in divine power. These are true remedies. No? Okay. Kung gusto nyo matandaan po ito, tandaan nyo lang yung word na new start. New start. N-E-W-S-T-A-R-T. No? N, ibig sabihin nutrition. E, exercise. W, water. S, sunlight. T, temperance. A, air. R, rest. At saka isa pang T, trust in God. Napaka-importante po ito. Ito yung tinatawag nating 8 laws of health. Kung ating pong susundin po ito, ay magbibigay ng kalusugan sa atin. At napaka-importante na laging tandaan ang motivation ay para magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Okay? At ang pang-apat po, letter V, ang bilis-bilis po ng oras, no? Letter V, value the body as God's temple. Pahalagahan po natin yung ating pong katawan dahil bilang ito na katawan ay templo ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, naglalaan ang ating Panginoong Diyos ng mga bagay dahil mahalaga po tayo sa Kanya. Sa 1 Corinthians 9,
1 Corinthians 6:19 to 20. Your body is the temple of the Holy Spirit. No, yung katawan po natin ay templo ng banal na Espiritu. At kailangan po purihin po natin ng ating Panginoong Diyos dahil tayo po ay ginawa niya. No? Kamangha-mangha tayo na ginawa ng ating Panginoon. Alam niyo po yung katawan po natin, hindi po ito aksidenteng nangyari. Kaya huwag kayo maniniwala na tayo po ay galing sa unggoy. No? O kaya naman ay galing sa Big Bang Theory na maliit lang na atom na bigla na lang o sa mahabang-mahabang panahon ay naging tao. No? Hindi po tayo maniniwala dyan dahil tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. No? Tayo po ay pinaglaanan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay nilikha ng ating Panginoon according to His own image. Kaya nga, no, ito po ay isang bagay na ating pong mapasalamatan sa ating Panginoon. Dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, meron tayong ganitong buhay. Napaka-importante po. No? Na tayo sa ating pong buhay ay pagtiwalaan natin ang ating Panginoong Diyos at pahalagahan po natin ang ating pong katawan dahil ito ay templo ng ating Panginoong Diyos. Okay? At yung number 5, letter I, increase faith through daily dependence. Alam niyo po kapag tayo ay nagtitiwala sa ating pong sarili, unti-unti, no? Nawawala na tayo ng pag-asa. Pero pag araw-araw po tayo na naglalaan ng oras sa ating Panginoong Diyos at patuloy natin na tinatawag ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan at dumidepende tayo sa Kanya, araw-araw tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan. Sa Matthew 6:11, ito ay isa sa mga binigay na panalangin ng ating Panginoon sa kataga doon sa panalangin. Ang sabi po doon, give us this day our daily bread. Alam niyo po, ito po ay hindi parang utos na binibigay sa atin. Kundi, this is a prayer of supplication. No? This is a prayer of trust. Na tayo po ay nagtitiwala ng ating Panginoon ang magbibigay ng ating kakainin sa araw-araw. Alam nyo, kapag tayo ay nagtiwala sa sarili natin, minsan, kapag marami tayong pera, at alam natin na meron tayong pera sa bangko, hindi na tayo umaasa sa ating Panginoon. Hindi po yan ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Ang gusto ng ating Panginoon ay umasa tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya, manalangin tayo sa araw-araw na sasabihin, ibigay mo sa amin, Panginoon, ang aming kakanin. Dahil kapag tayo nananalangin ng ganito, napaka-importante, maalala po natin, lagi nating alalahanin na ang ating Panginoon, Siya ang magbibigay ng lahat sa atin. Kaya nga, dito po sa puntos na ito, mga kaibigan, no? Increase your faith through daily dependence. Lumalago ang ating pong pananampalataya kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Yung pang-anim, depend on God during luck. No? Tayo daw po ay umasa sa ating Panginoon sa panahon na merong kakulangan sa ating pong buhay. Alam niyo po, kahit tila limitado ang ating pong buhay, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos, meron lagi tayong pagkukunan. Dahil ang ating Panginoon, Siya ang nangako sa bawat isa. Ang sabi po sa Psalm 37:25, I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Oh, wala daw po palang matuwid na pinabayaan ng ating Panginoong Diyos, no? Wala na anak ng ating Panginoong Diyos ang namamalimos ng tinapay dahil ibinibigay ito ng ating Panginoon. Kaya nga, napaka-importante, let us depend. Umasa po tayong palagi sa ating Panginoon. Yan yung letter D sa ating pong acronym na provide. No? At ang pinaka-last, okay, letter E, enjoy God's eternal provision.
Okay? Tamasahin po natin ang walang hanggang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang makalupang paglalaan ay nagtuturo po sa atin ng pagkaumasa lang tayo, ay nakikita natin na tayo ay dumidepende sa sarili po natin. Pero kapag tayo ay dumepende sa ating Panginoon, maaaring iniisip natin na may mga pagkakataon na parang hindi naman dumadating yung pagpapala. Pero huwag po kayo mawala ng pag-asa sapagkat nagbibigay ang ating Panginoon. Let us always enjoy the provisions of God. Sabi po sa Revelation 22:2, the tree of life bore 12 fruits, no? Wala pa po nating makita dito. Alam niyo po, ang mga scientists, sila po ay gumagawa. Nagkakaroon sila ng marketing, no? O kaya naglalagay sila sa isang puno na isang mangga. For example, iba-iba yung bunga. Variety naman ang sinasabi po dito. Halimbawa, may piko, merong mangga na Indian mango, o kaya may apple mango. Maaring ganon ang mangyari. Pero dito iba, no? Isang tree of life, iba-ibang fruits. Ang ating Panginoon, siya po ang magbibigay sa atin. Let us enjoy the eternal provisions of God. At ang pinakauli na sa teksto po nating titingnan, John 6:35, I am the bread of life. Kapag tayo po ay umasa sa ating Panginoong Diyos, lagi tayong magkakaroon ng kabusugan sapagkat ang ating Panginoong Diyos ang magbibigay ng ating pong pangangailangan at siya ang magbubusog sa atin. Sa Education page 302, ito pong sabi, restored to His presence, man will again, as at the beginning, be taught of God. No? Tayo po, manunumbalik ang ating pong kalakasan sa pamamagitan po ng presensya ng ating Panginoon. Siya mismo ang magtuturo sa atin. Kaya dito po, no, tingnan po muli natin yung ating pong mga puntos. Provide. No? Letter P, promise before the need. May pangako ang ating Panginoon bago pa man nakaranas ng pangailangan. Okay? Letter R, receive God's provision with gratitude. Tanggapin po natin ang pagbibigay sa atin ng ating Panginoon na meron pong pagpapasalamat. Oh? Letter O, obey God's design for life. Sundin po natin yung disenyo ng ating Panginoon. Yung mga utos ng ating Panginoon, sundin po natin. And letter B, value the body of God's. Value the body as God's temple. No? Ang ating pong ang katawan ay templo ng ating Panginoong Diyos. Letter I, increase faith through daily dependence. Tayo po ay manampalataya na dumidepende sa ating Panginoon. And letter D, depend on God during lack. Umasa po tayo sa ating Panginoon kung merong kakulangan sa ating pong buhay. At ang pinakahuli, letter E, enjoy God's eternal provision. Tamasahin natin ang walang hanggang pagpapala ng ating Panginoon. Now, dito po sa Genesis 1:29, ito po ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito po ay pagpapakita ng puso ng ating Panginoong Diyos. Bago pa man humingi ang tao, nabigay na ito ng ating Panginoon. Bago pa dumating ang gutom, inihanda na ng ating Panginoon ang kanyang paglalaan. Ang Diyos po ng Genesis ay siya rin ang Diyos na naglalaan ngayon. Ang kanyang mga pangako ay maaasahan sa mga panahon ng kasaganaan at sa panahon ng kakulangan. Kaya nga tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Kung inaalagaan ng ating Panginoon ang mga ibon sa parang, mas higit po tayo sa mga ibon at minahal tayo ng ating Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ngayon ay magtiwala tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami na kami ay patuloy niyong ginagabayan, binabasbasan, at ibinibigay ang aming po mga pangangailangan. Sa buong maghapon po na ito, kami po ay umaasa
na kayo ang siyang Diyos na patuloy na mag-iingat at gagabay sa amin. Itinatalaga po namin ang aming pong mga sarili sa inyo. Samahan po kami sa aming pong paggawa. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Amin po kayong inaanyayahan sa susunod nating pagkikita sa alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, talaga walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero ayun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun na sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko, parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw sisip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang daman-dama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga kantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon at talagang sa puso mo talaga. Talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbunapa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya. Mm-hmm.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Happy, happy Friday! You are tuning in to Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris, na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At samahan po ninyo ako, mga kaibigan, sa susunod na isang oras ng musika at pagninilay dito po sa ating programa. Alam niyo po, mga kaibigan, sa buhay po natin sa mundong ito, hindi po talaga nawawala ang pagkakamali, di po ba? Minsan tayo po yung nakakasakit, minsan tayo naman yung nasasaktan. At kung hindi po natin ito madadala sa ating Panginoong Diyos, nagiging mabigat po, di po ba, ang ating mga puso. Pero may magandang balita, mga kaibigan, Ang Diyos po natin ay Diyos ng kapatawaran. Sabi nga po sa Biblia sa Awit 86 verse 5, Ikaw, Panginoon, ay mabuti at handang magpatawad, sagana sa pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa iyo. Pinabati ko po, mga kaibigan, kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito, I pray that these songs will uplift your spirit this morning. Kung kayo man po ay nakikinig mula po sa inyong tahanan, kung kayo man po ay nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, I pray that God will speak to you through these songs. At sa oras po na ito, mga kaibigan, ang tema po ng mga awit na ating maririnig will be about God's forgiveness. So without further ado, mga kaibigan, our first song this morning is entitled To Rescue a Sinner Like Me. At ito po ay aawitin ng Tamparong Sisters. Ayan. Alam niyo ba, mga kaibigan, minsan pakiramdam po natin na we are not worthy. Hindi po tayo karapat-dapat. Parang ang dami po nating maling nagawa, ang dami na nating nasayang na pagkakataon. Pero yung awit po na ito, mga kaibigan, To Rescue a Sinner Like Me, hindi po hadlang ang pagiging makasalanan po, yung ating sinful nature, mga kaibigan, it's not a hindrance, para mahalin po tayo ng ating Panginoong Diyos. So, totoo lang, mga kaibigan, kaya nga po siya dumating para po iligtas ang mga tulad natin. Sabi nga sa Roma 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi po natin kailangan maging perfect, mga kaibigan, para lumapit sa Diyos. Lumapit po tayo dahil kailangan po natin siya. Here's the song, To Rescue a Sinner Like Me.

That's the song To Rescue a Sinner Like Me. At ito po ay inawit ng Tamparong Sisters. Our second song in this forgiveness playlist, mga kaibigan, is entitled Redeemer of the Rain. Alam niyo po, may mga panahon sa buhay natin na parang tuloy-tuloy ang ulan. Di po ba, mga kaibigan? Ulan ng problema, ng luha, ng pagsisisi. At minsan, we ask the Lord, like, God, bakit ba ganito? Lord, why is life like this? Pero ang ating pong Panginoong Diyos, mga kaibigan, hindi po niya sinasayang ang kahit anong ulan sa buhay natin. Kaya po niya itong gawing pagpapala, kaya po niya itong gamitin to mold our characters and to strengthen our faith. Sabi nga sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kung kayo po ay nasa panahon ng bagyo at ng ulan sa umagang ito, mga kaibigan, always remember na meron po tayong Redeemer of the Rain. Ano? Hindi po tayo iiwan ng ating Panginoong Diyos sa gitna ng ulan. Here's the song, Redeemer of the Rain.

Ating pong narinig ang awiting Redeemer of the Rain. At ito po ay inawit ni Brother Marvie Macabales at Sister Noreen Rose Hernandez. Our third song in this forgiveness playlist naman, mga kaibigan, is entitled Via Dolorosa o Landas ng Pagdurusa. At ito po ay awitin ni Brother Shine Gabriel El Lagrada. Alam niyo po, mga kaibigan, ang Via Dolorosa, ang landas po ng paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Ano, sa bawat hakbang po niya doon, mga kaibigan, ay may kasamang sakit, pagod at kahihiyan. Pero alam niyo po ba kung bakit po ba 'yun ginawa ng ating Panginoong Jesus? Para po sa iyo at para po sa akin. Sabi nga sa Isaiah 53 verse 5, siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Kapag naiisip mong mahal ka pa ba ng ating Panginoong Diyos, ano, balikan po natin ang krus ng Kalbaryo, mga kaibigan. Doon po natin makikita kung gaano kalalim ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Jesus. Here's the song Via Dolorosa.

ating pong narinig ang napakagandang awiting Via Dolorosa. At ito po'y inawit ni Brother Shine, Gabriel L. Lagrada. Our next song this morning naman is entitled Panginoon. Alam niyo po, minsan ang pinakatotoong panalangin ay simple lang, Panginoon. Wala pong mahabang salita, walang palamuti, isang pusong lumalapit, ano mga kaibigan, umaamin at humihingi ng tulong. Sabi nga sa Lucas 18:13, Diyos ko, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Alam niyo po kung anong sagot ng Diyos, mga kaibigan, sa ganitong klaseng panalangin? Hindi po pagtanggi, kundi awa, kundi kapatawaran at pag-ibig. Here's a song, Panginoon.

That's the song Panginoon at ito po ay inawit ni Brother Randall De Vera. We are now in the middle of our forgiveness playlist mga kaibigan and our next song is entitled Panginoon, yakapin mo ako. Alam niyo po may mga sandali na hindi po natin alam ano yung gusto nating or yung nais po nating sabihin sa mga nararamdaman natin. Ano, gusto lang natin maramdaman na may yumayakap sa atin. Kapag pagod na po tayo or when we feel guilty, ano, kapag hindi na po natin kaya, ang Diyos po ay hindi lumalayo. Siya po ay lumalapit sa atin. Gaya na lang po nang sabi sa Awit 34 verse 18, malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso. Hindi po niya tayo tinutulak palayo, mga kaibigan, ano? Yayakapin po niya tayo kahit po sa pinakamahina po nating estado. Here's the song, Panginoon, yakapin mo ako.

That's the song, Panginoon, yakapin mo ako. Dito po'y inawit ni Sister Shemaya Ferrer. Our next song naman will be sung by Sister Chardell Ann Thompson and it's entitled The Old Rugged Cross. Alam niyo po, ang cross, simple lang po ang itsura nito, di ba mga kaibigan? Luma, magaspang, puno ng sakit. Pero doon po nangyari ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig, mga kaibigan. Doon po binayaran ang kasalanan natin. Ano? Doon po tayo pinatawad. Sabi nga sa 1 Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa cross. Hindi po natin kailangan magbayad pa, mga kaibigan. Ano? Tapos na at tinapos na niya. Here's the song, The Old Rugged Cross.

That's the song The Old Rugged Cross, and it's rendered by Sister Chardell and Thompson. Our seventh song in this forgiveness playlist, mga kaibigan, is entitled Daystar. Habang lumalakad po tayo sa buhay, mga kaibigan, ano, may mga pagkakataon talaga na we get lost. Ano, tayo po ay naliligaw. Pero si Jesus po ang ilaw, ano, ang day star na gumagabay po sa atin pabalik. Hindi lang po niya tayo pinapatawad, mga kaibigan, ano, ginagabayan po niya tayo araw-araw. Sabi nga po sa Biblia sa Juan 8:12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Kung nalilito po kayo sa direksyon ng buhay niyo sa umagang ito, mga kaibigan, ano, sumunod lang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi po niya tayo kailanman pababayaan. Here's the song, Daystar.

That's the song Daystar at ito po ay inawit ni Brother Rod Mark Hermosilla. Our next song naman is entitled Lumapit sa Kanya. Simple lang po ang paanyaya ng Panginoong Diyos, mga kaibigan, ano? Lumapit ka. Hindi po niya sinasabing ayusin mo muna yung buhay mo, ano? Hindi po niya sinasabing magbago ka muna bago ka lumapit sa akin. He's simply saying lumapit ka sa akin, ano? Sabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapa at nabibigatan at kayo'y aking pagpapahingahin. Kung pagod na po kayo sa sarili niyong laban sa buhay, mga kaibigan, ano, baka panahon na para ipasa po ito sa ating Panginoong Diyos. Here's a song, Lumapit sa Kanya.

ating pong narinig ang awiting Lumapit sa Kanya. At ito po yung inawit ni Sister Donna Hayag-Golfan. We are almost towards the end of our forgiveness playlist this Friday, mga kaibigan. And our next song is entitled Batid ng Diyos. Alam niyo po, may mga bagay na hindi natin masabi sa iba, ano? Even if we're very close to that person or even to our own parents, ano? There are just some things na we are shy or we are ashamed to share, ano, yung mga lihim, mga luha, yung mga pagsisisi natin, mga kaibigan. Pero ang Diyos, alam po niya ang lahat ng iyon. Sabi nga sa Hebreo 4:13, walang nilalang na hindi lantad sa paningin ng Diyos. At kahit alam po niya ang lahat, even if God can see our sinful nature, ano, He loves us dearly, mga kaibigan. Pinipili pa rin po niya tayong patawarin. Here's the song, Batid ng Diyos.

That's the song Batid ng Diyos. At ito po'y inawit ni Brother Hermes Solite. And our last song this morning to end our forgiveness playlist is entitled Broken Vessels. At ito po'y aawitin para sa Panginoon ni Sister Ayla Maxi. Tayo po ay parang mga basag na sisidlan, mga kaibigan. Ano? Meron po tayong mga bitak, meron po tayong mga sira, may mga bahagi na hindi po natin maibabalik sa dati, di po ba? Pero ang kagandahan, mga kaibigan, ginagamit ng Panginoong Diyos ang mga tao, ano, tayo po, kahit tayo po ay mga basag na, hindi po niya tayo isinasantabi o itinatapon, mga kaibigan. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Ano? Hindi niyo po kailangan maging buo para mahalin po kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanya, kahit ang basag, mga kaibigan, nagiging makabuluhan. Here's a song, Broken Vessels.

0: Ating pong narinig ang awiting Broken Vessels, and ito po ay nirender ni Sister Ayla Maxi. Alam niyo mga kaibigan, sa buong oras po na ito, iisa lang po ang mensahe ng mga awit na ating pong narinig. Ano, may kapatawaran para po sa iyo, para po sa akin, at para sa ating lahat. At kung tayo po ay pinatawad na mga kaibigan, ano, tayo rin po ay tinatawag na magpatawad. Sabi nga sa Colossians 3:13, magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Naway dalhin po ninyo ang kapayapaan at kapatawaran ano ng Diyos sa inyo pong mga puso sa umagang ito. And ibahagi po natin ito ano sa iba. Magandang araw po. Happy Friday, happy Sabbath, and may God bless you all.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: is the voice of health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health.
1: Isa pong masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan, and welcome to Voice of Health Pilipinas, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Kami po ay napapakinggan ninyo ng malakas na malakas sa ating pong AWR 89.1 FM. At syempre po, napapanood tayo sa ating pong mga Facebook pages, sa ating television, sa Hope Channel, at sa ating pong mga kapartners na mga radio station. Maraming salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin, sa inyong mga tahanan, kasama ninyo na naglalakbay, na mga naka-tune in po sa 89.1 FM. At syempre po sa mga nagtatrabaho ay nakatutok din po sa atin. Maraming salamat po mga ka-BOH sa inyong pagsubaybay. At sa atin pong gagawing episode ngayong araw na to, tayo po muna ay manalangin. Mahal naming Panginoon, marami pong salamat sa buhay at kalakasan na inyong patuloy na ipinahihiram sa bawat isa sa amin. Nais po namin, Panginoon, ito po ay aming mapalusog at mapaayos ang aming mga lifestyle. Kaya po itong programa pong ito ay aming inilalapit sa iyo. Gawin niyo po itong pagpapala sa lahat po ng aming mga tagapakinig at tagapanood. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, tayo po ay merong napaka halagang pag-uusapan, very interesting at very useful po sa ating lahat. Kaya bago po natin ipakilala ang atin pong magiging panauhin at siyempre yung ating pag-uusapan, ay panoorin po muna natin itong ating tutumbukin at bibigyang diin ngayong oras na ito. Ang atin pong letter E sa ating lifestyle acronym, unang letter E, ang exercise. Exercise is medicine. Panoorin po natin ito.
2: E. Exercise is medicine, the preserving power of motion. How are you keeping yourself active and fit? Sitting is the new smoking. Inactivity is a silent killer. We can overcome this sedentary behavior through exercise. Reduces risk of developing chronic diseases such as diabetes, heart disease, colon and breast cancer. Boosts energy, self-confidence, and mood. Improves mental health. Lowers risk of depression and anxiety. Lowers risk of falls for adults. Yes, a man of knowledge increases strength. Proverbs 24, verse 5. Move more, sit less.

0: At yan nga po mga kaibigan, dyan po iikot ang ating talakayan sa oras na ito. Kaya po sa ating mga ka-BOH, huwag niyo pong kalilimutan mag-like, mag-share at mag-comment po sa ating gagawing talakayan na may pamagat po na Dealing with Tennis Elbow. Wow! Ano ba itong tennis elbow na ito? At syempre po, yan po ay bibigyang linaw at tayo po ay bibigyang ng kaunting lektura at syempre, dahil ito po ay physical, no? Sa ating physical health, ay mamaya meron tayong mga ipapakita at i-share na mga exercise tungkol po dito. Para po samahan tayo, nagpapasalamat po tayo muli. Ibinabalik natin dito sa ating programa ang ating pong suking staff physical therapist, isa po sa ating mga physiotherapist, dito po sa ating physical medicine and rehabilitation center, dito po sa Adventist Medical Center Manila, si Sir Virgil Wabel or si Sir Wabs. Magandang araw sa iyo, Sir Wabs.
1: Magandang araw po, Sir Wilson, at ngayon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
0: Ngayon po, pakinggan po natin ang atin pong resource person, si Sir Wabs, atin pong dealing with tennis elbow.
1: Okay, so thank you po, Sir Wilson. At napakaganda ang atin pong pag-uusapan ngayon. Ano ang tawag ho sa ating pag-uusapan ay tennis elbow. Mm-hmm. So, ito, simplified term ito para sa sakit sa tendon na kung saan ang tawag po ay lateral epicondylitis. Mm-hmm. Okay, so sa madaling salita, pag sinabi ho natin tennis elbow, ay yan po ay sakit dito ho sa ating pong siko. Mm-hmm. Ayan. Okay, so... Pero bago ho natin pag-usapan ang tungkol ho dito sa tennis elbow na ito, ay nais ko po munang muling mag-share ng kaunti patungkol ho sa kalusugan. Sapagkat alam nyo naman ho, ano, tuwing tayo po ay nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa exercise, nais ko hong i-promote sa bawat isa sa inyo ang tungkol sa ehersisyo. Mm. So naalala nyo po ba, Sir Wilson, di ba, isa sa sinasabi natin lagi sa kanila, kung gusto nilang sumaya, ano, eh mag-exercise sila. At yan ay kaya natin patutuhanan sa kanila. Alam mo, kanina lang, meron ako mga kasama na kung saan ay tinest ko sila kung ano ba ang effect sa kanila ng ehersisyo. Pinataas ko lang yung kamay nila 10 beses. Tapos sabi ko, habang nag-exercise kayo, tumingin kayo sa katabi nyo. Alam nyo, pagtingin pa lang dun sa katabi, eh, expected. Ano mangyayari? Oh, si Brother Wilson, oh, tumawa, ngumiti, nakapagpaganda ho ng atin pong pakiramdam. Ano kaya napakahalaga ho nitong exercise na ito? Ano? So, hindi ho kami mapapagod na magsabi sa inyo, mahalaga ang exercise. Kailangan nyo lang ho itong subukan. Ano? At nais ko kayong dalahin dito sa ilan sa mga magagandang benepisyo ng ehersisyo. Okay, so ano nga po ba ang mga positibong epekto ng exercise? Okay, so isa-isahin natin. Meron ho ako ditong inilista na 7 na mga magagandang benepisyo ng ehersisyo. So kaya ho ini-encourage namin kayo na magkaroon ng ehersisyo sapagkat marami ho siyang benepisyo. Number one na benepisyo ho pagka tayo ay mag-exercise, eh yun pong tinatawag na increase yung atin pong blood flow. Ibig sabihin lang yan, pagagandahin ho niya ang sirkulasyon ng atin pong dugo sa lahat ng parte ng atin pong katawan. At ang isa na nagbe-benefit ho ng malaki dyan, ay ito hong ating utak.
0: Utak.
1: Kasi majority ho ng oxygen, ito ho ay ginagamit ng ating pong utak. Ano? Kaya nga, it stimulates the circulatory system, more oxygen. Ano? Kapag tayo ay nag-exercise, more oxygen, more nutrients are delivered to the brain.
0: Wow.
1: Tigil tayo, no? Kasi gusto kong ma-entice po sila sa magandang benepisyo na exercise. Isa pa lang ho pag-uusapan natin. Yun pa lang hong utak. Eh ano ba ang meron sa utak? Eh alam naman natin, ang utak natin, ito yung control ng atin pong katawan. So kapag ho tayo ay gumagalaw, dadaloy ang dugo, gagana ho yung ating utak at habang siya'y gumagana, yung oxygen sinusupply para ho dun sa ating utak. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mas gaganda ang pakiramdam natin. Diba? Ano pa ho ang pwede mangyari? Mas magkakaroon kayo ng mas magandang attention span. So, hindi kayo magiging antukin. Kasi nga ho, maganda ang performance ng ating pong utak. Kung meron hong mga sinasabi sa inyo, eh alisto kayo, naiintindihan nyo agad. Kaya ganun kaganda, no? Ang pag-i-exercise, napapaganda niya yung blood flow sa ating pangangatawan. So, hindi tayo magiging mga antukin. Ano? Mas alerto tayo. At gayon din naman, ano pa yung ibang parte na pwede masusuplayan ng dugo? Yung pong ating mga balat. Okay? So, yung ating balat, pagkahuyan ay nadaluyan ng magandang dugo, eh mas kikinis. Diba? Sir Wilson. At ang mangyayari pa ho dyan, syempre mas gaganda ang ating kutis. So kahit na ho tayo ay moreno o tayo ay morena, ano? Pero kung yung ating pong kutis, pag lagi tayo nag-exercise, ay mas gaganda ho yan. Ano? Gayun din sa ating puso. Yung pong ating puso, pag napaganda natin ang daloy ng dugo dyan, ay sigurado ho, magiging maganda ang performance ng ating puso. So, hindi po ibig sabihin yan, mga taga-subaybay, na porke yung ating pong puso, ito ay nagbibigay siya ng dugo, ano, ay sapat na. Yun pong ating puso, sa pagbibigay niya ng dugo, meron din hong mga blood supply sa puso. No? Na the more po na nagagamit, nag-exercise tayo, mas magpapump yung ating pong puso. Ibig sabihin, dadaloy din ho ang magandang dugo doon po sa ating mismong puso. At kapag maganda ang daloy niyan, hindi ho siya mahihirapan. Hindi ho tayo makakaranas ng mabilis na pamamagod. Hindi rin tayo makakaranas ng sakit sa dibdib. Kasi pagka ho sumasakit yung dibdib natin, posibleng nahihirapan po siyang magpump. Ano? So kung tayo ho'y may mga exercise, yung po mga tamang exercise, dahil alam nyo naman ho, maraming klase ang exercise, Sir Wilson. Ano po, meron tayong tinatawag na mga aerobic exercise. So ibig sabihin yan, ay exercise ho yan na mga low intensity, na kung saan ay wala tayong masyado mga bigat na ginagamit, at ang ginagamit nating source of energy ay yun pong ating oxygen. So kapag ginamit yung ating oxygen, ay yun pong ating mga fats, ay yan po yung magagamit natin. So isa ho yan sa mga exercise natin. Meron din ho yung mga strengthening exercise. Yan ho yung gumagamit tayo ng mga weights. Ilang beses na nating narinig. Pero gusto ko ma-review lang kayo para ho malaman nyo, ay ito pala exercise, iba-iba pala siya. Meron din ho mga flexibility exercise. Dyan ho papasok yung ating mga stretching. Ano? At meron din pong mga tinatawag na relaxation exercise. And so many more. Ano ho? So, good thing about exercise, it increases our blood flow. Pangalawa, ano pa ba ang maganda rito ho sa pag-exercise? Meron siyang mga nire-release, Sir Wilson, na mga neurotransmitter. So, sa madaling salita, ano ba itong mga ito? Ito yung mga pumupunta sa brain na kung saan kapag ito'y nakarating doon sa ating brain, nakaka-apekto siya at meron siyang ibinibigay ano na magandang effect. So yung exercise, it triggers the release of various neurotransmitters. Sabihin natin, yung mga happy hormones. Para lang mas madali nating maintindihan. Ano? Especially yung pong tinatawag nating endorphins. Okay, so narinig nyo na ho ba yung endorphins? Ang tawag natin dyan, di ba yung happy hormones. So ang sabi ho, yung endorphins, it acts as a natural mood lifters. Ibig sabihin, ay ito ho palang endorphins na ito sa pamamagitan ng ating pong ginawang mga pag-exercise. Tinaas natin yung ating mga kamay 10 to 20 times. Di ba? Minsan may mararamdaman kayo parang nakakatindig balahibo at parang ang sarap gumalaw. No? Ayan ho, kasama ho dyan na nailalabas yung ating pong mga endorphins. And it can contribute to a sense of well-being. So ibig sabihin, napapaganda nito yung ating mga mood. Naiisip natin, makabuluhan itong aking buhay na ito. Ano? So kung gusto nyo hong ma-appreciate o ma-realize ang mga ito, mahalaga ho tayo ay mag-exercise. At ang isa na nais kong bigyan ng pansin, this is in relationship sa atin hong pag-uusapan mamaya. Ano? Yeah. Sir Wilson. Eh, yun pong exercise sa pamamagitan nitong pag-release ng neurotransmitter na endorphin, it reduces perception of pain.
0: Oh.
1: Okay? So, ibig sabihin, eh, kapag pala nag-exercise tayo, pwede hong mabawasan yung ating pong mga pananakit. So, kung meron tayong mga iniinda sa ating pong upper back, may mga iniinda tayong sakit sa ating pong low back, sa ating balikat, sa tuhod, sa paa, sa kamay, at sa anumang parte ng ating katawan, meron hong nairi-release na happy hormone, endorphins, na pwedeng magpababa ng ating pakiramdam sa pain. Hindi ba magandang balita yun?
0: Yan.
1: Okay. So, syempre, alam natin, kung pumunta ho kayo sa doktor, meron ho silang ibibigay na mga
0: pain relievers.
1: Ay, isa hong magagawa natin ay ang mag-exercise. Sapagkat to the rescue yung atin pong mga endorphins. Okay? Magbibigay siya ng pagbaba ng pakiramdam sa ating pain. Ano po? So, napakaganda. At ang ilan pa ho sa mga happy hormones natin, nandyan ho yung mga tinatawag natin mga serotonin, yung pong ating mga dopamine na nakaka-regulate po sa ating mood. Ano? At the same time, dun po sa mga pleasure sensation. Ano po? So, napakahalaga ang exercise. Sana ho mag-exercise ang bawat isa sa atin. Ano? Sir Wilson. Ayan. And then, ang pangatlo na benepisyo ho ng exercise ay yung tinatawag ho natin na neurogenesis. So, pagka sinabi nating neuro, it pertains sa ating pong brain, sa ating spinal cord, sa ating pong mga nerves. Ano po? Na kung saan meron pong tinatawag na mga neurons. This is the functional unit of the nervous system. Ano po? Ibig sabihin, kapag tayo po ay nag-exercise, pwede hong magkaroon ng mga formation ng mga bagong neurons. Alam naman natin ang brain. Ano po? Ang brain, kapag kaho nasira yung ating mga neurons o yung ating mga nerve cells dyan, eh hindi na ho siya nagre-regenerate. So pagka ho nasira ng nasira yan, eh doon nagsisimulang humina ang memory, doon nagsisimulang humina ang ating pong mga reflexes. But because of exercise, pwede yung magkaroon ng neurogenesis. Neuro, brain. Genesis, formation of neuron. Ayan. So, ibig sabihin, napakaganda ho talaga. Ano? Madadagdagan yung ating pong mga neurons. So, yung ating pong mga inactive na mga neurons, pwede ho silang ma-activate. Kaya, ang ganda. Ano? Ayan. Kaya, Kung gusto natin na tayo ay mas madaling matuto, lalo na sa mga estudyante, ano? At kahit sa mga, sabihin natin, mga natapos na, o yung ating mga nanay-tatay, ano, yung mga masisipag, eh, para ho gumanda ang ating memory, kailangan ho natin ng exercise. So, meron na tayong alternative. Ano, hindi lang yung mga tinitake natin na for memory
0: enhancement.
1: Oo, yan. So, ngayon, eh, exercise pala makakatulong din. Okay, so yan po, mayroon pong neurogenesis. At ang isa pa na maganda hong epekto ng exercise, it reduces inflammation. Ano ho ba itong tinatawag nating inflammation? So yan ho yung mga nagkakaroon ng pamamaga. At para masabi natin na siya ay inflamed, pagka ho yan ay hinawakan nyo, ay mainit. Pwede rin ho, yan ay namumula. Ano? At yan ay masakit. So kung meron kayo mga problema sa mga ganyan, lalo na, di ba, yung mga arthritis, Sir Wilson, ayan, mga taga-subaybay, di ba, siguro meron sa inyo ilan, may mga gout, okay? At kung ano-ano pa na meron mga pamamaga, pagka ho pala tayo ay nag-exercise, pwede hong mabawasan ang ating mga pamamaga. Meron lang ho akong pasubali. Ayan. So meron po kasi, kung ang inyong mga pamamaga ay bagong-bago, ay take note ho, huwag nyo yung i-exercise. Okay? So dapat ay mapalipas nyo muna ang at least mga 3 araw. Ano po, bago nyo i-exercise. At kung yan ay masakit, nung inyong ini-exercise, ay huwag nyo ho rin siyang basta-bastang gagawin. Baka naman kailangan ipahinga.
0: Magpipilitin.
1: Ano? Huwag hong pipilitin. Ano? Pero basically ho, kung matagal na ho yung mga pamamaga na yan, eh, isa ho sa magagawa natin ay ang mag-exercise sapagkat ang exercise nakakapagpababa po ng mga pamamaga. Nakakapagpabawas ng pamamaga. So, napakarami na nun. Mga beneficyo, di ba? Okay. So, ngayon po, meron pa ho dito.
0: Top 4.
1: Eh, ito pa. Ano? Kasi gusto ho natin, ma-encourage ang bawat isa sa atin eh, na mag-exercise. Kasi sasabihin natin, wala akong panahon. Eh, meron nga akong nakita ako, ano? May nakita ako sa pag-browse ko doon sa akin pong Facebook. Sabi, eh, kung ikaw daw, hindi ka magde-day off, ang gagawin ng katawan mo, siya mismo ang magsasabi ng pagde-day off mo. Na ang problema, hindi mo alam kung kailan yon. Kaya ho, mahalaga talaga magkaroon kayo ng day off. At sa inyong day off, isama nyo naman yung inyong exercise.
0: Yun.
1: Okay? So, yun po. And then, yung panlima, it improves sleep. Okay? Doon marami yung paraan. Ano? Isa lang ho ito. Pero pwede nyo naman hong subukan. Ano? Na kayo ho ay mag-exercise. Siyempre, pag nag-exercise kayo, ano ho, natural tendency na mangyayari sa atin. Bukod sa tayo ay nagigising, eh, makakaramdam din ho tayo ng pagod. And this is the best time to sleep. So, kung tayo ho'y napagod, eh, maganda ho'y tayo matulog. Diba? Hindi yung tayo ho'y napagod. Teka, titingin mo na ako sa aking cellphone. Ano, pampatulog. Hindi ho nagiging pampatulog yung mga gadget. Kasi ho, yung ating mata,
0: infrared.
1: Oo, meron ho dyan mga blue light. So, the more ho na blue light na na-encounter ng ating pong brain, parang naiisip niya, araw pa, dapat awake pa ako. Okay? So, kaya mahalaga, exercise po tayo. At kapag kayo na nag-exercise, nakaramdam ng tulog, o gusto nyo magpahinga, iwasan nyo muna yung mga gadgets. At yung number 6, nakaka-reduce din po siya, nakakabawas siya ng ating pong mga stress. So, gaya nga ng sinabi natin, mas maganda. Pag nag-exercise kayo, meron kayong mga kasama. Ano? Para habang kayo'y tumatakbo. Pag nagkatinginan kayo, sigurado yun, magkakangitian kayo. Diba? At pagkang umiti na kayo, ay talagang napakaganda ang mangyayari sa ating pong katawan. At ang maganda dyan, mababawasan din ho yung ating pong mga stress hormone. Okay? So, kung napansin nyo ho, kayo ay isa sa mga sigaw na kayo ng sigaw sa inyo pong mga tahanan. Madali ho kayong mainis. Baka ho mayroon tayong mataas na level nito pong cortisol. So pag nag-exercise tayo, pwede ho mabawasan ang mga ito. At ang pang-7, ito ho yung nakapag-i-enhance sa ating pong mga pag-iisip. Okay? So yan ho yung mas magiging attentive tayo. Kung mayroong mga sinabi, mas madali nating ma-process at madali natin po itong maintindihan at nagiging mas maganda yung result ng ating pong mga sinasabi o ng ating pong mga ginagawa. So basically, ito ho yung mga positive effects of exercise. Kaya sana, Sir Wilson, ano, we always pray dito ho sa ating pong palabas na ito na tayo ho ay talagang ma-encourage. Ano? Lalo na sa ating pong mga pag-exercise.
0: So, pito-pito pala yan. Pitong benefits, opo, positive benefits ng ehersisyo sa ating mga katawan.
1: Ayan.
0: Okay. So, ngayon, tayo dadako na po dito sa naman ating pinakahihintay.
1: Tennis elbow. Ayan. So, pagka ho sinabi na tennis elbow, ay hindi ho natin pag-uusapan dito yung tungkol sa
0: larong tennis.
1: Larong tennis, ano? Mm-hmm. Ayan. So, kaya lang ho siya natawag na tennis elbow. Layman's term po yan. Mm-hmm. Pagka ho nagkakaroon ng masakit na elbow o siko. Mm-hmm. Ano po? Dahil nga po sa mga activities. So, para hong kagaya nung frozen shoulder. Diba? Pag sinabi may frozen shoulder, may problema sa balikat. O kaya naman, stiff neck, may problema sa liig. Yung tennis elbow, ibig sabihin may problema sa siko. Ano? At kapag ka ho sinabing tennis elbow, okay, o yan po. Tingnan nyo yung mga siko. Dito sa labas na bahagi ng inyong siko, pagka ho dito yung sumasakit, malapit po. Ano? Though ito ho, kailangan makonfirm ng ating po mga doctors. Ano po? Ayan, pwedeng yan ho ay tennis elbow. Ano? So, common ho itong tennis elbow na ito, kaya nga ho tennis eh, sa mga racket sports.
0: Mm.
1: Okay, so yung po mga lawn tennis, kapag ka naglo-lawn tennis, syempre, pwede yung sasakit yung kanilang elbow. Ano? And then, common din po sila sa, alam nyo, ano ba mga racket sports na alam mo,
0: badminton, table tennis. Yun,
1: table tennis. Mm-hmm. Okay, ano pa, yung basta mga racket, hindi rin ako masyadong sa mga sports eh. Ano? And then, kaya ako nagkakaroon din itong tennis elbow, ay yun nga, dahil sa overuse. Okay? So, yun pong lagi nating ginagamit. Ano? So, hindi ho exempted dito yung ating mga bayani. Kasi meron po tayo mga bayani sa ating pong mga tahanan eh. Sama na ho natin yung ating mga ilaw ng tahanan.
0: Mm.
1: Alam nyo naman, marami sa ilaw ng tahanan, napakarami hong ginagawa. Nandyan ho yung mga paglalaba. Buti na nga lang, may washing machine na.
0: Mm.
1: Kung wala tayo nung spinner, malamang magpipiga tayo. Ano? At sa pagpipiga natin, napopwersa ho ang ating mga muscle dito ho sa ating bisig o dito sa ating forearm. Ano po? Dito sa harap na ito, gayon din ho sa likuran. So yan ho, mga overuse na mga activity. Ano, yun pong mga bayani natin sa mga trabaho. Ano bang ginagawa nila? Yun ho, mahilig sa mga pagko-computer dyan. Mm. Yung mga paggamit ng mouse. Diba? Mm. So pagka ho lagi tayong gumagamit yan, napupwersa ho itong muscle natin dito. So ang tawag ho dito, mga wrist benders. Okay? Mm-hmm. Layman's eh, no? Pero yan ho, mga wrist flexors. Okay? Wrist extensors. Ayan, wrist extensors. Na kung saan, yun pong galaw, pagka ho yan ay tinaas natin, gagana ho yung muscle dito.
0: Mm-hmm.
1: So, pag lagi natin ginagamit yan, ano? Ayan, activities like gripping, okay, holding, typing, na yun pong mga muscle dito, pag nasobrahan na yan, magpe-pain ho yan. Magkakaroon ho ng tinatawag nating itis. Okay? Epicondylitis. Ito po kasi ang tawag dito, lateral epicondyle. So ngayon, nagkaroon ng inflammation dun sa area doon, kaya ho ang tawag lateral epicondylitis. Na kung saan, layman's term, tennis elbow. So yan po, kapag overuse yan, nagamit natin yan ng gusto, ay pwede yung sumakit ang ating pong siko. Ano?
0: So para sa mga nakikinig sa radyo, Sir Wabs, ano? Ay ito yung muscle po papunta sa ating siko.
1: Papunta sa siko.
0: Para ma-imagine nila.
1: Opo.
0: Uh-huh.
1: Ayan. So, kasi ho, siyempre, konting
0: mula sa kamay.
1: Konting idea. Oho. Ito ho, di ba, hawakan nyo ho yung inyong mga bisig.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ayan. Di ho ba may mapapalpate o may makakapaho kayo dyan na mga laman?
0: Mm-hmm.
1: Marami ho dyan sa mga laman na yan, papunta sila dito sa ating wrist area.
0: Pulso.
1: O, sa may pulsuhan. Mm-hmm. At ang iba ho dyan, pumupunta pa ho sa atin hong mga daliri.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya ho tayo nakakapagpagalaw ng ating po mga daliri, ayan ho yung mga muscle na naka-attach ho sila dito. Ayan.
0: Sa siko.
1: Sa siko natin. Hmm. So, kung dito ho sa bandang labas ng ating siko, yan ho yung nagpapataas ng ating kamay.
0: Hmm.
1: Okay? Ang mga tawag ho kasi dyan, ang mga physical therapist, wrist extension.
0: Hmm.
1: Okay? So, moving your hand or fingers upward. Okay? Pero dito naman ho sa kabila. Oh, sige, dito naman sa kabila ho. Meron din ho, hawakan nyo naman dito.
0: Pagka binaligtad
1: Sir Wilson,
0: po,
1: pag binaligtad nyo, di ba ma, may mga muscle din dyan.
0: Po ay nakasahod.
1: Oh, para kayo, oh, sasahod.
0: Sumasahod, oh.
1: Okay, malapit ng sahod.
0: Malapit na katapos.
1: Oh, yan. Okay, so ngayon po, pag hinawakan nyo yan, yung mga muscle na yan, marami ho dyan, pupunta dito sa may wrist area nyo, papunta ho dito sa palm, papunta ho dito sa ating po mga daliri.
0: Mula siko, no?
1: Oo. So pagka naman ho yan ang ginagamit natin, ito naman po yung gagana. Actually, Sir Wilson, trivia, no? Kasi pag-uusapan natin ay, tawag dito, tennis elbow.
0: Mm.
1: Di ba? Meron din nung tinatawag na golfer's elbow.
0: Oh, medyo mahal-mahal yun. Ah.
1: Mas mahal yun, sports, no? Yun. Ayan, kaya siguro ko konti ang nagkakaroon nun kaysa tennis elbow. Yung pong golfer's elbow naman, dito naman po. Nagkakaroon sila ng problema dito sa may siko dito sa bandang inner side ng ating pong elbow. Ayan.
0: Papunta sa katawan.
1: Tawag doon, golfer's elbow. Ano? Pero syempre, ang focus natin more of
0: tennis
1: elbow. Ayan. So ngayon ho, ay kapag ka nagkakaroon ng tennis elbow, syempre, alam natin sumasakit. Eh ano ho ba ang mga pwede nating gawin?
0: Mm.
1: Okay? Pagka nagkakaroon ng mga tennis elbow. Okay. So nandiyan ho, kung yan ay talagang, teka, bago pala yon, paano ba natin malalaman na meron tayong tennis elbow?
0: Yan.
1: Okay? So alamin po muna natin, paano ba natin masasabi na ang ating pong problema ay tennis elbow? So usually ho, pagka ho kayo ay nag-grip, kayo'y pumisil, ano po, eh nararamdaman nyo ho, meron ho ditong sumasakit.
0: Mm.
1: Okay, so yun ho.
0: Sa medyo, bandang siko.
1: Opo, sa bandang siko. Okay, and then pagka ho yan, pagka ho ay tinaas natin yung ating pong kamay, ayan, yan, tama yan, Sir Wilson. Tama yung ginawa mo. O, baba mo uli. Ayan. Okay, so halimbawa, nagsimula kayong ganyan, tapos tinaas nyo siya, tapos nakaramdam kayo ng sakit, possible ho, tennis elbow yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung hindi pa siya masyadong sumasakit, try nyo ho naman, nakaganito yung inyong kamay, ayan, daliri, tapos hawakan nyo ho yung hinlalaki. Pigil, parang ibaba nung kabilang daliri nyo, tapos itaas. Pag sumakit ho yan, eh talagang malamang tennis elbow na yan.
0: Mm.
1: Ano? At kapag kaho yan ay sinarado nyo, tapos idiniretso nyo yung inyo pong siko, at may masakit dito sa area to, eh malamang ho, tennis elbow yan.
0: Mm-hmm.
1: So kung yan po ay malala, ano? Kung malala ho yung inyong tennis elbow, lalo na ho, ginalaw nyo, konti pa lang, umaabot na yung pain nyo. Kung 1 to 10 ay mga 8 to 9,
0: bah, masakit
1: ay hindi
0: yun
1: na kayo makatulog, mm-hmm, ay syempre, i-encourage ho namin kayo na pumunta ho kayo sa inyong mga doctors.
0: Mm-hmm.
1: Ano ho, pwede ho kayong pumunta sa mga rehabilitation doctors, sa mga physiatrist, ano po, sa mga orthopedic doctor natin, para ho ma-check. Ano po? At usually, kung yan ho ay bagong-bago, eh, kailangan, syempre, pahinga. So, pagka ho nakaranas kayo ng ganyan, huwag niyo ho siyang masyadong persay na igalaw. Hindi ho, minsan ha, hindi naman ho sa lahat ng panahon, hindi rin totoo na, oh, sige, igalaw mo na igalaw yan, mawawala din yan.
0: Mm.
1: Hindi nyo ho kailangang pahirapan ng husto ang inyo pong sarili. Ano? Kasi yung pong mga ganyan, paglipas ho ng ilang araw, eh, mababawasan ho yung sakit. Hindi nyo kailangang magsakripisyo ng husto. Ano po? Pero mahalaga din po, syempre, yung rest. So kapag kayo ginalaw nyo at sumakit, huwag nyo hong masyadong igalaw.
0: Mm.
1: Hindi ko naman po sinasabi na hindi nyo na totaling igagalaw. Ano? Kasi oh, meron din pong kasabihan. Yung pong mga tendons, ano, yung mga tendons na yan, kailangan ho nagagalaw siya. Ayan. Kasi dito, meron ho tayong tendon. Yung pong para mga litid, ayan, tendon ho yan. So, pagka ho sumakit ang litid, pwedeng pahinga, pero hindi ho laging ipapahinga yan. Kailangan meron ho tayong galaw na gagawin. Sabi nga ho ng isang doctor physical therapist, ito ho si Kerry Starrett. Sabi niya, to heal a tendon, you are going to need to eventually move and load that tendon. Mm-hmm. Okay? Pero kung acute, wag muna. Pero after 2 to 3 days, ay atin na ho itong kailangang igalaw. Kahit may konting sakit. Mm-hmm. Okay? So mahalaga ho ang rest. And then, kung talaga masyado hong masakit, pwede nyo hong gamitin ang ice. Okay? Pwedeng ice massage. O, yung ano, siguro, para mas madali ho, maglagay kayo sa inyong mga ref, yung lalagyan ng ice candy. O, di ba, lagyan nyo hong tubig. Okay? Tapos, o, alisin nyo yung balot, ibalot nyo siya sa face towel.
0: Sa bimpo.
1: O, bimpo. Tapos po, i-massage nyo. Mm-hmm. Okay? So, ano bang purpose nitong ice na ito? Ang purpose nito ay para ho maging manhid yung doon sa sakit. Okay? Though

0: itigil yung pagmasahe. Mm-hmm. Okay, ice massage, or kung hindi nyo kaya yung ice massage, pwede naman pong cold compress. So yung mga ice natin, okay, pwede rin, durugin nyo, lagay lang kayo ng towel, okay, lagay nyo dito, para naka-plastic, durug na yellow, okay, so for about mga 10 to 15 minutes. Okay po, ayan, para mabawasan yung mga inflammation. And then, syempre, hindi rin naman mawawala yung pong mga gamot. Pero syempre, alam natin, kapag gamot ang usapan, better ho, alam ng inyong mga doktor. Mm. Kasi mahirap din, Sir Wilson, pala yung...
1: Self-medication.
0: Self-medication. Kasi may mga ano eh, Sir Wilson, may mga pwedeng prone sa allergy. Mm. Diba? So hindi natin alam kung ano ang effect ng mga gamot. Pero may mga over-the-counter medicine naman. Pero syempre tayo, ayaw natin nung masyadong magtetake sila, no? NSAIDs. Tipo ba yung mga NSAIDs o yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, ano, yung mga ibuprofen, ayan, kahit yung mga paracetamol, yan po yung mga pwede nilang i-take. Ano? And then, kapag kaho may mga tennis elbow, eh mahalaga din po yung soft tissue mobilization. Pasimplihin na lang natin. Ano ba ibig sabihin ng soft tissue mobilization?
1: Mm-hmm.
0: Massage.
1: Soft tissue mobilization.
0: Soft tissue mobilization. Massage lang po ang ibig sabihin.
1: STM, no?
0: Massage. Opo. Na kung saan ay, di ba, masakit. Ano ho bang natural tendency pagka masakit? May mga muscles ho tayo na ayaw niyang magpagalaw.
1: Mm-hmm.
0: Igagard niya yung ating pong muscle. Nagkakaroon ng tinatawag nating muscle guarding. So, ang gagawin ay pisilin.
1: Mm.
0: Ano? And then, meron ho mga makabago ngayon eh.
1: Yeah.
0: Kahit ako, gumagamit ako nito sa treatment ko ngayon. Okay? Mga instrument-assisted soft tissue mobilization devices.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, ang gagawin lang po, pwede nyo siyang ihagod.
1: Parang may kapartner yan.
0: O, diba?
1: Pag binili, may kapartner yan na
0: ang ganun ba?
1: Pakabay.
0: Oo. Okay? Kasi ito, design talaga siya for ano sa mukha. Hindi naman natin topic ang mukha, pero pwede rin siyang gamitin dito. Ay, mga ano ho ito, instrument-assisted soft tissue mobilization device.
1: Mm-hmm.
0: Ano po? So, yan, mahalaga ho yung mga paghagod-hagod. Ano? At syempre, yun pong mga bracing or yung mga compression, pwede yung maglagay ng mga elbow support. Kasi pag naglagay kayo ng elbow support, nababawasan ho yung pananakit. Ano? Mas madali nyo siyang maigalaw.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Pagka may mga elbow support. And then, meron din ho, gamit ng mga physical therapist, meron ho tayo mga therapeutic ultrasound. Meron din ho tayo yung mga transcutaneous electrical nerve stimulator o yung mga nerve stimulator para ho mabawasan ang sakit. At syempre, ang panghuli ay yun pong exercise. Ano ba ang exercise na pwede natin gawin kapag ka mayroon tayong tennis
1: elbow?
0: Okay? So, ang isa ho na pwede natin gawin na exercise ay yung tinatawag nating fist clench. Okay? Fist clench po siya. So, ang gagawin lang, kung meron ho kayo mga towel, eh, ibilog nyo lang hong ganyan. Tapos, hawakan nyo. Okay? Mas maganda ho kung meron tayong patungan.
1: Mm-hmm.
0: Ano? So, yan. Pwede naman yan dito. Halimbawa, dito sa may table na to. Halimbawa, may table. Okay, ang gagawin nyo lang po, pisilin nyo siya. Okay? 10 seconds hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then relax. Pisilin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ngayon po, pwede nyo siyang gawin, 10 seconds hold, 7 to 10 seconds hold, 10 repetitions. 7 to 10 reps din po.
1: So yung tuyo pong bimpo ay inyong pipigain.
0: Pigain lang.
1: Sa inyong mga kamay.
0: Okay, yan. Yan po ang isang magagawa po natin. As long na ang pain ay minimal.
1: Tolerable.
0: Tolerable, oo. Kasi, syempre, pag gusto nyo mag-exercise, may iniinda kayo, lalo na kung tennis elbow, makaka-apekto yan, di ba, sa inyo. And then, ang pangalawa ho, ay tinatawag nating supination with a dumbbell.
1: Mm-hmm.

0: Okay? So kung meron ho ulit tayong patungan, mas maganda ho, mas mabigat dito. Ito, 1 pound po ito eh. So at least mga 2 pounds. So ang gagawin nyo lang po, ibaba nyo siya, yung dumbbell. Okay? Tapos taas.
1: Hawak-hawak po yung isang dulo ng dumbbell, no?
0: Yan. O, ganon, no? Sige nga, Sir Wilson. Mm-hmm. Try mo nga sa'yo. Okay, aba. So nakaganon po. Pero mas maganda ho yan, may patungan kayo, ha? Mm-hmm. Tapos itataas nyo siya.
1: Aba, may pwersa nga, no?
0: O, may pwersa. Yan, magaan pa yan. So mga 10 repetitions to 20 repetitions po.
1: Talagang gumagana yung mga muscles sa iyong siko.
0: Oh. Ayan. Okay. So ngayon po, konting explanation. So kanina, noon pong pumisil tayo, ito ho yung gumagana. Mm-hmm. Hindi ho natin masyadong pinagana yung muscle dito.
1: Sa ibabaw.
0: Kasi pwede ho, sasakit kasi siya eh. So ngayon kasi, pag ito ho ang pinagana natin,
1: yung ilalim ng siko.
0: Kung ito ang bida, ito kontrabida, usually pag na-activate mo itong bida, magre-relax si kontrabida.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mag-relax to eh.
1: At yun ang masakit.
0: Oho. Mm-hmm. So yun po. Ganyan naman ito, pagka naman huginan nito natin, may mga muscle tayo, yun yung tawag natin mga supinator, okay? Na ina-activate natin para ma-relax din ho ito.
1: Mm.
0: Okay? So yun po ang pangalawang exercise. And then ang pangatlong exercise ay tinatawag nating wrist extension. Okay. So ang gagawin lang ho, hawak kayo ng dumbbell, kunwari may patungan ulit dito, ano po? Itataas niyo lang siyang ganun. Okay? Oh. Pwede nyo ho yung i-hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then slowly ang pag-baba. Okay, hanggang dito po sa... Yan, hanggang dito. Okay, tapos pwede yung mabilis ang pagtaas. Okay, and then slowly po yung pag-baba. Okay, so trivia lang. Kasi ang muscle, may iba-ibang movement or ano bang tawag dito? Contraction siya. Kasi di po ba may bigat? Ramdam nyo to gumagalaw. Pag binaba nyo yan, nagko-contract siya. Pero, pababa. Eccentric contraction ang tawag dun. Ano? So, ngayon naman, pagka naman ho, umiigsi siya, concentric contraction. Ibig sabihin, nagsho-shorten siya.
1: To the center.
0: Nagsho-shorten o umiigsi. Shortening contraction, lengthening contraction. And then ito hong isa na hindi natin ginagalaw, ang tawag ho dyan, isometric contraction or tinatawag nating hold contraction. So yun ho yung tatlong mga muscle contraction na pwede nating gawin. Alam nyo, isa sa pinaka-effective para ho talagang ma-exercise, ito hong ating tendon, lengthening. Yun pong lengthening contraction. Kaya slowly. Slowly lang siya. Para mas ma-feel yung contraction. Siyempre, kung mas mabigat yan, mas maganda. And then ito ho, yung pataas naman, shortening contraction, concentric contraction. And then pwede rin po, hold lang siya, nagko-contract siya, muscle setting or isometric contraction. So gawin nyo ho yan, mga 10 times. Okay? Yan po yung pang-apat, wrist flex extension. And then yung pangatlo pala yun. So, yung pang-apat, wrist flexion. Kanina ito, extension. Ito naman po, flexion. So ngayon, ang gagawin, nakaganyan po siya, pataas ganun.
1: Pataas naman.
0: Pataas. Oo. Ayan, parang nanghihingi kayo. Ayan, tapos, taas. Slowly ang pababa. Okay, pwede nyong i-hold dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly down. Okay. Tapos po yung pataas, mabilis. Mabilis lang. Okay, slowly ang pababa. Okay? So yan po yung wrist flexion naman. At ang panglima, ito na po yung pinakahuli dito, ay yun pong towel twist. Okay, ano naman yung towel twist? So, para lang ho kayo magpipiga, para tayo magiging labandero-labandera. Ipipihit na, ayan, pihit yung
1: kamay,
0: ganon. No? Okay, hold natin.
1: Kanina isang kamay lang, no? Ngayon dalawa kamay. Po. Parang nagpipiga talaga.
0: Opo, ayan, okay. Ito, hold natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and then relax. Kasama ho dyan yung breathing.
1: Mm-hmm.
0: Okay, huwag kayong magpipigil pagka ho kayo gumagawa. As so
1: itong,
0: much as possible.
1: So itong tennis elbow na to, pwedeng sa kaliwa at sa kanan.
0: Kaliwa at kanan. Na exercise din.
1: Siko, ano?
0: Opo, yan. And then, pag nagawa nyo na to, mga 7 to 10 repetitions, puro kayo pa ganun, di ba? Eh di, try nyo naman dito naman sa pakabila. Kabilang ikot naman.
1: Counter-clockwise.
0: Okay? O yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then relax. Tapos ganun ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: So sa mga mahilig maglaba o madalas maglaba, so bihira pa na siguro ang mag-tennis elbow.
0: Baka nga kasi nagagawa nila. O ibig sabihin maglaba rin, no?
1: Yes.
0: Hindi magkaroon ng tennis elbow. So yun po ang limang exercise na pwede mo nating gawin para sa tennis elbow. At ang precautions lang po, eh syempre, kung meron mang mga ganitong nararamdaman, always consult a doctor before starting an exercise program.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Don't begin activities until inflammation has subsided. So, kailangan yung mga pamamaga, eh, mabawasan.
1: Mm-hmm.
0: Ano? At sa ating pong mga galaw, i-consider natin ang ating pong mga posisyon. Diba? Kung ginawa nyo, masakit, hanap kayo ng ibang posisyon na magagawa nyo na hindi siya masakit.
1: Mm-hmm.
0: Opo. So, yun po, Sir Wilson, ang ating masasabi at naway meron sila natutunan
1: mm-hmm.
0: sa ating pong pinag-usapan ngayon.
1: Salamat po, Sir Wabs, ano, sa ating pong tinalakay na dealing with tennis elbow. No? Ito pala ay pwede dito sa kanan nating mga siko, pwede rin dito sa kaliwang
0: mm-hmm.
1: siko ay pwede itong mangyari at maranasan natin. Pero sinuro na po ang mga pwede nating gawin, mga natural movements, mm-hmm. no? Exercise, paano ito maiibsan ang sakit. Tandaan po natin, kaya natin gagalaw-galaw para mabawasan ang sakit. Kaya pag nadagdagan ang sakit, ay iba ho yun. Ano? Hindi po yun mainam. Kaya kailangan tayong kumonsulta sa mga espesyalista. So sa atin pong pagbabalik mga kaibigan, kung tayo po meron pang mga panahon, ay may po tayong mga katanungang mag-uusapan tungkol dito. Pero sa ngayon po, panoorin natin itong ating We Can Help You video.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!
1: Salamat po sa lahat ng nakatutok at nakasubaybay sa atin pong programa ngayon at ating nga pong pinag-uusapan ay dealing with the tennis elbow. At gusto ko pong bigyang daan, mayroong ilang katanungan po dito. Unang-una, Sir Wabs, ay pinag-usapan, diniscuss mo raw yung benefits of exercise. Ano daw po ba, tama daw po ba na pagkatapos mag-exercise ay maliligo agad? Meron bang dapat na panahon na magpahinga muna bago maligo at masarap matulog.
0: Opo. Okay nga po 'yan. So mahalaga ho na depende ho kasi sa exercise na ginawa nyo.
1: Mm-hmm.
0: Kung intensive ho yung ginawa nyong exercise, ay better na tayo po ay magpahinga muna.
1: Mm-hmm.
0: Ano? So yung mga athlete, di ba, ang ginagawa nila after ng kanilang mga intensive na mga activities, gumagamit pa sila ng mga cold eh. Mm-hmm. Di ba? May mga nilalagay silang cold. So kung tayo naman po, ordinary people, ay mag-rest po tayo at least mga 30 minutes to an hour. Mm-hmm. Ano? And then kung ginawa nyo ho yung mga exercises for tennis elbow, eh after mga 30 minutes din po, pwede na ho yun. Kasi hindi naman ho yun ganun ka-intensive. Opo. So mas mahalaga pa rin po yung meron ho tayong pahinga.
1: Kaunting pahinga.
0: Oo, kasi nung bata ako, Sir Wilson, napapunta rin ako sa ano eh, albularyo eh. Hindi kami pinaligo ng 2 linggo. Okay. So, ano po, pahinga lang po ng konti. Uh-huh. At yun po, makakapaligo naman tayo. Mahalaga rin naman po yun para sa hygiene natin.
1: Yeah. At sasarap ang tulog.
0: Opo. Ayun.
1: So, ito po, tungkol naman sa tennis elbow. Yan daw pong mga natutulog na tinutukuran ang siko. Ano? Mm-hmm. Hindi po natin yan maiwasan minsan eh. Minsan masarap matulog ng nakaganyan.
0: Tama.
1: Ay maari daw po ba yung mag-resulta din sa tennis elbow?
0: Okay. Mm-hmm. Tingin ko po kung dahil lang po sa pagkaipit, mm-hmm. hindi po siya basta magre-resulta sa tennis elbow. Sapagkat mm-hmm. sabi nga ho natin, yun pong tennis elbow, ayan po'y overuse o overactivity ng atin pong mga muscle. Mm-hmm. So kung tayo ho ay natutulog na ito ho ay nadadaganan natin, ang pwede ho mangyari dyan, yun pong sirkulasyon ng dugo ay pwede ho mababawasan. At kung ano, pwede nyo ho maramdaman para ho kayo makukuryente.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kasi ho, limited yung blood supply, ay pwedeng parang nakukuryente ang pakiramdam, or sabihin natin pwede rin ho siyang humina. Eh ano ho ba ang pwede natin gawin kung ganun? Mm. Eh wag na lang ho yung kamay ang gamitin nyo. Gamit na lang ho kayo ng unan.
1: Minsan diba? Kasi may unan na, may kamay pa, no?
0: Tinataas nyo pa. Baka saka ano ho eh, mahalaga ho yung position.
1: Mm.
0: Pagka ho yung ulo natin nakatagilid kayo, tas nakaganon ho, pwede ho mag-lead into ano yan, neck pain.
1: Mm-hmm.
0: So hangga't maaari dapat pantay. So, yung ulo natin, kahit nakatagilid, para hong, kung nakatayo kayo, pantay pa rin po siya.
1: Mm.
0: Ayan. So, kaya, kung ganun man po, kung makaranas kayo na parang nakukuryente siya o masakit, huwag nyo na lang hong gawin.
1: Iwasan.
0: Iwasan na lang
1: tamang po. Sleeping position.
0: O, yun.
1: So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga natutunan. Maraming salamat, Sir Wab,
0: yes,
1: sa iyong panahon at sa iyong mga ibinahagi. Tunay po na tayo ay nakinabang sa atin pong ginawang talakayang ito. Kaya ngayon po, hilingan natin si Sir Wabs ng isang maiksing panalangin.
0: Okay, tayo po yung manalangin. O aming dakilan Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na inyo'y pinagkaloob. Thank you po na muli po kami matuto, lalong-lalo na patungkol sa kahalagahan na exercise. Gayun din po ang patungkol sa tennis elbow. Nawa Panginoon, ang mga bagay na ito ay inyong gamitin para po sa aming pagharap sa aming buhay, lalo na sa aming pong mga nararamdaman sa aming pong mga pangangatawan. At pagpalain nyo ang bawat isa sa amin. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. So, amen. Mga kaibigan, magkailangan po ninyo ng pagkukonsulta sa inyong mga katawan, mga nararamdamang mga sakit-sakit. Nariyan po ang ating Physical Medicine and Rehabilitation Center sa Adventist Medical Center Manila. Second floor po ng Angelo King Building. At nandun po si Sir Wabs.
0: Yes,
1: ano? At syempre, yung ating mga espesyalistang doktor. At syempre, yung ating Lifestyle is Medicine Intervention Program. Marami pa pong mga exercise ang itinuturo din dyan para sa ating mga lifestyle. Mga kaibigan, salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Patuloy niyo po kaming samahan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa Hope Channel. Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: difference for the kingdom of heaven.
1: From broadcast to baptism, this is AWR 360.
2: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libre ring aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay patungkol sa Man on Fire. Ito po ay kwento ni na Daniel na maaring tumukoy sa matinding pagsubok na hinarap po ni Shadrach, Meshach at Abednego nang ihagis po sila sa naglalagablab na pugon dahil sa kanilang katapatan sa Diyos. At sa pagtalakay nga po nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni Propeta Daniel. At ang ibig sabihin ng Daniel ay God is my judge. May mga kahulugan yung mga pangalan noon katulad ng Esther, Star, katulad ng Sophia, Wisdom at mga iba pa. Si Daniel na isa sa propeta sa Old Testament, siya ang sumulat ng aklat ng Daniel. Ang aklat na ito ay isang aklat ng propesiya. Ito ay may kaugnayan sa aklat ng Apokalipsis, sapagkat ang dalawang aklat na ito ay merong propesiya at nagtuturo ng mga bagay na mangyayari sa huling kapanahunan. Hindi lamang ito may kinalaman sa propesiya sa kasaysayan na bago pa nangyari sa history, ito ay binanggit na kaya nga propesiya. Eksaktong-eksakto na kung papaano binanggit ng aklat ng Daniel ang mga sunod-sunod na mga pangyayari ay nangyari nga ayon sa kasaysayan. Kung ating titingnan, noong binigyan ng interpretasyon yung panaginip ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar, yung isang malaking rebulto, yung ulo ay kumakatawan sa Babylonia, ulong ginto, at pagkatapos ang sumunod na bahagi nito, yung braso at saka yung kanyang dibdib, ito ay yari sa silver o pilak. Ito ay kumakatawan sa bansang Medo-Persia na ito ngayon ang bansang Iran. And by the way, yung sinasabing Babylonia, ito ngayon ang Iraq. At pagkatapos ngayon ng sinasabing pangatlo na ang kanyang mga sumunod na bahagi ng larawan na yon ay yari sa bronze. At ito ay kumakatawan sa Grisya. At pagkatapos ngayon, yung kanyang binti na yari sa bakal, ito ay kumakatawan sa pagan Rome. At pagkatapos itong sinasabing mga paa na merong 10 daliri ay kumakatawan naman ngayon sa sinasabing 10 kaharian na noong ang pagan Rome ay naghati-hati. At pagkatapos ngayon, merong isang malaking bato na galing sa bundok na tumama sa larawan at pagkatapos nasira ang larawan at hindi nasumpungan ang kanyang mga kalagayan ng mga bansa sapagkat yung batong yon ay kumakatawan sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya nga, binanggit at nangyari ayon sa kasaysayan ng ating sanlibutan. Pagkatapos binigay sa atin yung destruction ng Jerusalem, at pagkatapos binanggit din sa aklat na ito yung Antichrist, sino ba yung Antikristo? Pagkatapos binanggit din sa atin yung tribulation, nanupat merong pangyayari na magiging karanasan ng mga banal na sila ay merong pag-uusig, at gayon din binabanggit kung sino ang manunungkulan na pagkatapos na itong mga bansang ito ay nangawala na. At ang aklat na ito ay may kinalaman din sa maraming mga tao, halimbawa si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. At ang hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng isang malaking rebulto. Ito ngayon ang gusto niyang mangyari na kapag ka ang mga panugtog ng iba't ibang instrumento ay napakinggan ng mga tao sa kanyang sinasakupan, ay kinakailangan sila yuyuko sa larawan na kanyang pinagawa. Ang taas nito ay 90 feet. Ang kanyang width, ito naman ay 9 feet. Merong tatlong bahagi ang pag-aaral na ito, na ang pamagat ng ating pag-aaral ay Wanted Men on Fire. Una, these men were different. Ang mga taong ito ay kakaiba. Bakit kakaiba? Tingnan natin. Ano sinasabi sa aklat ng Daniel tungkol sa tatlong kaibigan ni Daniel? Versikulo 12 ng Kapitulo 3. May ilang mga Hudyo na iyong itinalaga sa pamamahala sa lalawigan ng Babylonia na sina Shadrach, Meshach at Abednego o hari, ang mga lalaking ito ay hindi nakinig sa iyo. Sila'y hindi naglilingkod sa iyong mga Diyos ni nagsisamba man sa rebultong ginto na iyong pinatayo. Bakit mula sa ulo hanggang sa paa ay ang rebulto ay yari sa ginto? Gusto ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar na ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Subalit sa Diyos, kaibigan, ay binabanggit lahat ng mga kaharian sa lupang ito ay may katapusan, sapagkat kapag dumating na ang kaharian ng ating Panginoon, lahat ng mga kingdom sa lupang ito ay magkakaroon ng katapusan. Kakaiba sila. Bakit? Sa dami-dami ng mga tao noon, sila lamang ang hindi yumuko. Hindi sila nagpatira pa upang ipakita ang pagsamba sa larawan. At itong mga taong nagbigay ng ulat sa hari, sasabihin natin na meron silang envy o yung sila ay merong kakaibang damdamin, sapagkat sino ba itong mga Hudyong mga ito na galing sa Jerusalem na inigitan pa sila? Nanupat ang binigay na pinakakatungkulan sa kanila ay mas mataas kaysa sa mga Chaldeans. Ang mga Chaldeans, ito yung mga scholar ng Babylonia. Kaya ang sabi sa atin, versikulo 14, sumagot si Nebuchadnezzar at sinabi sa kanila, O Shadrach, Meshach at Abednego, totoo ba na kayo'y hindi naglilingkod sa aking Diyos, ni nagsisamba man sa rebultong ginto na aking itinayo? At pagkatapos ang sabi, mabuti kung kayo'y handa ngayon na magpatira pa, kaya binigyan sila ng panibagong pagkakataon. One more chance. Kapag kayo ay nagpatira pa at sumamba sa mga larawan, kayo ay hindi na, o sa larawan, ay hindi na kayo ngayon ilalagay sa napaka-init na horno. Pero ang sabi sa versikulo 16, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kaya ang sabi, hindi na kami kailangan sumagot. Kaya nga, itong mga lingkod ng ating Panginoon, sila ay mga lalaking merong matalinong pag-iisip at pagkatapos sila'y matuwid na katulad ng ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi ng Biblia, siya ay righteous, matuwid. At ang katuwiran ng Diyos ay nakikita ngayon sa tatlong mga kabataan na ito, si Shadrach, Meshach at saka si Abednego. Sa kabila ng sila'y nabubuhay sa gitna ng maraming mga bagay na hindi kanais-nais, yung gawain ng mga tao sa Babylonia, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pero ang mga lalaki ng Diyos na ito ay hindi sila natinag, hindi nagbago yung kanilang mga natutunan sa kanilang mga magulang ay taglay pa nila. Kaya nga sila ay matuwid ng mga tao na nakikita sa kanila ang katuwiran ng ating Diyos. Kaibigan, tayo ba ay kakaiba sa ibang mga maraming mga tao? Kung sakasakali tayo ay mapapaharap sa ganitong pagsubok, tayo ba ay makakatayo na merong tapang na sabihin natin kailanman tayo ay hindi sasamba sa mga larawan? Merong sinasabi ang aklat na sulat ni Apostol Pablo sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 2, ang wika ng ating Biblia. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Anong sabi ng ating Biblia? Huwag ninyong tularan. Sa makatwid ang mga lalaki na mga lingkod ng Diyos na ito, ni si Shadrach, Meshach at saka si Abednego, bagamat sila'y nasa gitna ng mga hindi kanais-nais na gawain na hindi karapat-dapat sa Diyos, sila ay nabuhay ng matuwid. Sila'y nabuhay na ayon sa kalooban ng ating Diyos. At ang pangalawang bahagi nang pag-aaral na ito, these men were daring. Ano pat ang mga lalaki na mga lingkod ng Diyos ay buong tapang na sinagot ang hari. Buong tapang na sila ay tumayo, tumindig sila sa katotohanan. Anong sabi sa versikulo 16 hanggang 18? Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay sumagot sa hari, "O Nebuchadnezzar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno ng nagniningas na apoy, hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay, o hari." Subalit, ang sabi sa 18, "Ngunit kung sakali mang hindi," ibig sabihin, kung hindi sila ililigtas ng Diyos, "dapat mong malaman, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasambaman sa rebultong ginto na iyong ipinatayo." Kaya nga, sila ay may buong tapang na sila ay tumayo sa katotohanan. Bagamat sila ngayon ay napapaharap sa isang malaking pagsubok, maaring sila mamatay, pero kahit na mawala ang kanilang buhay, sila ay tatayo ng merong tapang sa katotohanan. Meron nga binabanggit ang Biblia, yung mawawala ang wika, ang inyong buhay, dahilan sa ating paglilingkod at katapatan kay Kristo. Darating ang panahon ngayon, ang ating Panginoon ay bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Makakatayo ba tayo sa prinsipyo? Kung sakasakali ang ating buhay ay magkakaroon ngayon ng panganib, naalala ko yung isang kabataan na siya ay sumapi sa US Navy ayon sa istorya. At Sabado, ayaw niyang magtrabaho, kaya siya ay na-court-martial. At siya ay papatayin sa pamagitan ng firing squad. Subalit nung siya ngayon ay papatay na sa pamagitan ng firing squad, hindi pumutok yung mga baril ayon sa istorya. At pagkatapos ngayon ay Sinundan pa ng pangalawa hanggang pangatlo. At ang sabi ng istorya, hindi pumutok ang mga baril. Pero ang mga baril naman, kapag pinapaputok pa itaas, ay pumuputok naman. Iniligtas ng Diyos ang kabataan ito. Ayon din sa isang pangyayari na kwento sa amin, nung kami nagkakaroon ng pagpupulong sa Amerika, meron isang lalaki sa Russia na huli sa kanya ang isang Biblia, sapagkat bawal noon ang magbasa ng Biblia. At ang sabi ng kanyang commanding officer, totoo ba na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay nakakalakad sa tubig na hindi lumulubog? Opo, totoo po. Kung ganon, ikaw ba ay nakakalakad sa tubig na hindi lumulubog? Opo, pero ang sabi niya, bigyan lang po ako ng konting panahon. Ako po yung mananalangin sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Binigyan siya ng konting panahon. At noong ngayong siya ay pinapalakad na sa tubig na hindi lulubog, ang sabi niya, nakakita siya ng parang bridge o tulay. At doon sa tulay na yon, siya ngayon ay tumulay. At pagkatapos ngayon, nakatawid sa kabila ng malaking ilog. At nagdiwang ngayon ang mga Kristiyano sapagkat ang kanilang kasama, bagamat siya napaharap sa isang malaking pagsubok, siya ay tumayo ng matibay at siya ay naligtas sa isang kapamakan. Kaya nga, kaibigan, makakatayo ba tayong matuwid sa harap ng ating Diyos? Wala silang takot na kanilang hinarap ang isang malaking suliranin. Para sa kanila, ang pagiging tapat sa harapan ng ating Diyos ang kailangan na mabuhay sila sa katotohanan. At ang sabi pa sa atin ang pangatlong bahagi, these men were dedicated. Ang mga lalaki na mga kaibigan ni Daniel, sila ay merong dedikasyon. Na bagamat ang wika kami ay hindi ililigtas, kami ay hindi yuyuko sa larawan na yan. Pero meron silang buong tapang na sinabi, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay ililigtas kami. Kaibigan, darating ngayon ang panahon, merong mangyayaring pag-uusig sa bayan ng Diyos. Kung papaano sa panahon ng Dark Ages, 538 AD hanggang 1798, 100 million Christians ang pinapatay. Kaibigan, ang mga taong ito, na mga tapat na mga Kristiyano, tumayo sa katotohanan. Bagamat nawala ang kanilang mga buhay, sila ay tumayo sa katotohanan. Sila ay merong dedikasyon, kaibigan. Kaya nga ang sabi sa 17 at 18 ng Daniel Kapitulo 3, kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa horno na nagniningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay o hari. Ngunit kung sakali man hindi, dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni isasamba man sa rebultong ginto na iyong ipinatayo. Sila ay merong ngayong buong tapang na tumayo sa prinsipyo sa katotohanan. Sapagkat alam nila ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay ililigtas sila. Nakatulad ni Job, ang sabi sa English, though he slay me, bagamat ako'y papatayin, yet will I trust in him, ayon sa Job 13:15. Nang wika, bagamat ako ay papatayin, ako ay magtitiwala pa rin sa Diyos. Kaya nga, pagkatapos ng kanyang malaking at maigpit na pagsubok sa kanyang buhay, si Job ay nagtagumpay sapagkat meron siyang malaking tiwala sa Diyos. Kaibigan, meron ka bang malaking tiwala sa Diyos? Na bagamat ang ating buhay ay malalagay sa panganib, merong isang alagad ang ating Panginoon. Ang pangalan niya ay si Pedro. si Simon Peter. Ang sabi niya, noong sinabi ng Panginoon na siya ay nagdurusa, papatayin siya. Pero ang sabi niya, "Over my dead body, Panginoon." Subalit, noong siya ngayon ay napapaharap na sa apoy. Yung una, before the fire, ang sasabi niya, "Kahit ako'y mamatay, over my dead body." Pero nung siya ngayon ay nasa harap na ng apoy, ang sabi ng mga nakakita sa kanya, "Hindi ba ikaw ay kasama ng nakapako sa krus na yan?" Sabi niya, "Hindi ko kilala, hindi ako kasama niyan." Subalit si Peter, nung tinanggap ang dilang apoy sa Pentecoste, ang sabi niya, "Bago ang tao, Diyos muna." Kaya nga, sapagkat nakita niya ang Panginoon ay napako sa krus, nung siya'y ipinako sa krus, hiniling niya upside down ang kanyang pagkapako sa krus. Kaibigan, dahilan sa pangyayaring ito, kung ating pagpapatuloy ngayon ang pagbasa ng banal na kasulatan, kaya't napuno ng galit si Nebuchadnezzar, at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kina Shadrach, Meshach at Abednego. Siya'y nagsalita at iniutos na painitin ang horno ng 7 ulit na higit kaysa dating init nito. Kanyang iniutos ang ilang magigiting na mandirigma. Mula sa kanyang hukbo, nagapusin sila Shadrach, Meshach at Abednego at sila'y inihagis sa horno na nagniningas ng apoy. At ayon sa istorya, sa sobrang init, yung mga lalaking mga malalakas na mga sundalo ng haring ito, sila ang natupok sa apoy. Sila'y nangamatay. Subalit, ang tatlong mga kabataan na ito, dahilan sa sila'y iningatan ng Diyos. Ano sabi ng ating Biblia? Versikulo 24, "Kaya't ang hari si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig. Sinabi niya sa kanyang mga tagapayo, 'Di ba tatlong nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy?' Sila'y sumagot sa hari, 'Totoo o hari?' At ang nakita ngayon ay hindi tatlo kundi 4. Bakit? Sapagkat kasama nila ang anak ng Diyos." Ang sabi nga ng ating Biblia, nang magkagayo, versikulo 26, "Nang magkagayo'y lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng horno, nagniningas ng apoy at sinabi, 'Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos.'" Dati-rati wala siyang ibang kinikilalan Diyos kundi yung kanyang mga Diyos-Diyosan. Pero ngayon kinilala niya dahilan sa naging tapat ang mga lalaking ito. Ang sabi nga ng ating Biblia, "Nang magkagayoy lumapit si Nebuchadnezzar sa pintuan ng horno na nagniningas ng apoy at sinabi, 'Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo at pumarito kayo.' Kaya't sina Shadrach, Meshach at Abednego ay lumabas mula sa kalagitnaan ng apoy at ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, mga gobernador at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy apoy man sila." At dahilan sa pangyayaring ito, anong sabi ng ating Biblia? Nagbago ngayon ang paniniwala ng hari ng Babilonya. Ang wika, sa versikulo 28, "Nagsalita si Nebuchadnezzar at sinabi, 'Purihin ang Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego na nagsugo ng kanilang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagtiwala sa kanya. Kanilang sinuway ang utos ng hari at isinuko ang kanilang mga katawan kaysa maglingkod o sumamba sa anumang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. Kaya ngayon, iba na yung sinasabi ng hari. At batay sa kasaysayan, ayon sa banal na kasulatan, pagkaraan ng maraming mga taon, si King Nebuchadnezzar ay nakumberte. Tinanggap niya ang tunay na Diyos. Dati-dati na siya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, ang kanyang sinasamba, pinuri niya ang Diyos ng kataas-taasan. Kaibigan, ikaw ba ay nakakatayo sa katotohanan? Maaring ikaw ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na iyong ipakilala kung sino ang Diyos na iyong sinasamba. Kaibigan, kapag ka ikaw ay tumayong tapat sa katotohanan, pagpapalain ka ng ating Panginoon. Handa ka bang tumayo sa katotohanan? Maaring sa iyong buhay, kaibigan, haharap ka sa malaking pagsubok. Subalit ang kailangan sa atin, tayo ay tatayo na merong katapangan sa katotohanan. Na sinasabi natin, anuman ang mangyari, tayo ay maglilingkod sa tunay na Diyos. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat, Pastor Romy. So mga kaibigan, sa halip po na sumuko o sumamba sa ganitong rebulto ng hari, pinili po nilang manatiling tapat kahit nanganganib ang kanilang buhay. Ngunit sa gitna po ng apoy, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at pag-iingat sapagkat hindi sila nasunog, hindi po ba? At may isang ika-apat na kasama nila sa apoy. Itinuturo po ng kwentong ito, no, yung nangyari sa Biblia, ano po, na ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa panahon ng kahirapan. Ngunit pinapabayaan po ng Diyos ang mga nananatiling tapat sa Kanya. Ang aral po nito ay manatiling matatag at magtiwala sa Panginoon sapagkat kaya niya tayong iligtas, ano, at samahan kahit sa pinakamainit na apoy ng buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Ma'am Mildred Santiago, ang inyo pong makakasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
1: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos at narito tayo sa ating serye ng pag-aasawa at Biblia upang patuloy nating maunawaan ang panukala ng Diyos para sa ating mga tahanan. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession at siya rin po ay isang teacher. Subalit siya po ay naglilingkod ngayon dito sa tanggapan ng Central Luzon Conference Headquarters para sa Departamento ng Komunikasyon. Ma'am Mildred.
0: Bago po tayo magpatuloy, Pastor Nick, sa ating paksa, na alam ko very interesting ulit. Siyempre, ang serye ay patungkol sa pag-aasawa at Biblia. Manguna po muna kayo sa panalangin.
1: Mahabagin at dakila po naming Diyos, tunay na ang iyong dakilang pag-ibig, pagpapala at kahabagan ay sagana sa aming buhay sa bawat araw. Kagaya ngayon na kami magkakasama upang mag-aral ng iyong banal na salita na may kinalaman sa mabuting pamilya. Samahan po kami, gabayan, kasama ang aming mga taga-subaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Mga kaibigan, iniimbitahan ko po kayo to stay tuned at manood po sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
1: Ang atin pong pag-aaral na ito na serye ng pag-aasawa at Biblia, patuloy nating imbitahan ang ating mga kaibigan, ang ating mga kasamahan na sumubaybay sa ating pag-aaral na ito ng banal na kasulatan. At narito tayo sa ating topic na ito na si Cornelio at ang kanyang care group. Si Cornelio ay mayroong care group at ito ay ang kanyang pamilya. Kaya ang kwentong ito ay karanasan at kwento ng isang mabuting pamilya na natala sa Aklat ng Gawa 10. Aklat ng Gawa 10. Ganito po ang pagpapakilala kay Cornelio. Gawa 10:22. Sinabi nila, si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid at may takot sa Diyos, at may mabuting patotoo sa buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Samantalang si Pedro ay nagmumuni-muni sa kaniyang sarili, mayroong dalawang lalaki na dumating na mga tauhan nitong si Cornelio at hinahanap siya. At sila'y nagpabalita kay Pedro na mayroon kaming isang amo na ang pangalan ay Cornelio na nandoon sa Cesarea. At ipinakilala nila ang kanilang bossing, itong si Cornelio na isang senturyon. Sa Roman soldiers, sa Roman government, ang senturyon ay isa sa pinakamatibay at pinakamatatag na leader, tagapangasiwa ng isang daang sundalo. Siya ang responsable sa kapanagutan tungkol sa kung ano nabubuhay ang kanyang mga sundalo. Kung ito ay sa pakikipagdigma, siya ang mamamahala. Kung tungkol sa kabuhayan at paraan ng pamumuhay ng 100 sundalo, senturyon din ang mga ngasiwa. Kaya nga siya ay mayroong napakahalagang ginagampanan sa Roman government at siya ay naka-assign sa lugar ng Cesarea na nakasasakop sa lugar ng Judea at gayon din ng Jerusalem. Kaya itong Cornelyong ito na ating pinag-uusapan ngayon ay isang tao na mayroong malaking responsibilidad sa Roman government. At alam natin na sa kwentong ito, na ang Roman government ang naghahari sa lugar na iyon ng Judea, at kasama doon ang lugar kung saan ang mga alagad ng Panginoon ay nagpapalaganap ng Ebanghelyo. Subalit sapagkat si Cornelio ay isang hintil, ayaw makisalamuha ni Pedro sa ganitong klase ng mga tao. Ito ay tinatanggihan ng mga Hudyo. Ano pang pagpapakilala kay Cornelio? Siya ay isang taong matuwid. Opo, maraming mga tao ang relihiyoso. Pero itong Cornelyong ito ay hindi naman sinasabing ganon. Pero binanggit ng Biblia na siya ay isang taong matuwid. Aba, at may takot sa Diyos. Iyan ay napakahalagang kalidad ng isang tao, ng isang padre de familia. Opo, kahit pala maging sundalo ka man o maging mataas man ang iyong tungkulin sa lipunan, ang pagkatakot pala sa Panginoon ay standard ng mabuting buhay. At may mabuting patotoo sa buong bansa ng mga Hudyo. Bagaman magkaiba sila ng lahi, magkaiba sila ng bansa na pinaglilingkuran, pero si Cornelio ay iginagalang ng mga Hudyo. Anong ibig sabihin? Siya ay isang mabuting tao sa hindi niya kalahi. Ang mga Hudyo pa naman ay prejudice dito sa mga Romano dahil sila ay under ng government ng Rome. Pero si kakaiba si Cornelio. Kahit na siya ay may mataas na kapangyarihan sa mga Hudyo, hindi niya yon pinagmalabisan. Iginalang niya at iningatan niya ang bansang Hudyo. Ay ipinagbilinan ng isang banal na anghel. Tingnan natin papaano naman nahikayat o papaano tinawag ng Panginoon itong si Cornelio. Tinawag ng Diyos si Cornelio. Nakasulat yan sa Aklat ng Gawa 10, talatang 3 and 4. Minsan, nang may oras na ikasiyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinabi sa kanya. Yung pong oras ng ikasiyam na natala sa Biblia, iyan po ay alas tres ng hapon sa atin ngayon. Kaya pagkakaing tanghali marahil o ganyan na sa pagitan ng habandang hapon, itong si Cornelio ay biglang may lumakad sa kanyang harapan na maliwanag. At ito ay nakilala niya na anghel ng Diyos. At nagsalita ang anghel ng Diyos sa kanya at siya'y tinawag Cornelio. Aba, sino itong taong ito na dumating sa kanya? Si Cornelio ay isang sinturyon. Kailangan ng mataas na paggalang para sa kanya ang sinumang lalapit sa kanya. Subalit ang lalaking tumayo sa kaniyang harapan ay isang makapangyarihang tindig at mayroong salita na makapangyarihan at binigkas ang kaniyang pangalan, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, "Ano iyon, Panginoon ko?" Si Cornelio ay isang sinturyon. Hindi mo ito basta masisindak. Pero ang tumayo sa kaniya sapagkat anghel ng Panginoon, narito, siya'y tumingin sa kaniya. Alam niya, marunong siya ng eye to eye na pakikipag-usap sapagkat siya'y isang mabuti at matibay na sundalo. Ano iyon, Panginoon? Siya rin ang nakarecognize na kanyang iginalang. Ang kanyang bisitang ito ay hindi pangkaraniwan. Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ito palang si Cornelio ay isang taong mapanalanginin. Kasi narandar yan, ang iyong pangapanalangin, ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ganito pala mga ginigiliw ng mga taga-subaybay. Itong simpleng buhay natin na ito, anong mabuti ang pwede nating magawa? Ang pananalangin pala ay isa sa pinakamagandang magagawa ng isang tao. May gastos ba kung tayo ay mananalangin? Wala. Mayroon bang hirap na tayong mararanasan? Tayo ba'y pagpapawisan? Tayo ba'y mapapagod? Tayo ba'y maaabalan ng matagal kung tayo'y mananalangin? Hindi. Subalit ito pala ay isa sa pinakamabuti at pinakamaganda na maaaring magawa ng isang tao, ang manalangin. Kaya lang meron pang isa dyan, siya ay nagbibigay ng limos. Oo nga, sapagkat siya ay isang sinturyon, natural malaki ang kanyang sweldo, maganda ang kanyang kabuhayan, at siya ay namamahala sa isang malaking kaharian. So, pinapaboran siya ng maraming mga tao. Marahil ay marami ang nagbibigay sa kanya, maraming tumutulong sa kanya. At iyon ay kanyang sinasamantalang pagkakataon upang siya ay magbigay ng limos sa mga kapuspalan. Maraming kaparaanan na tayo ay pinagpapala ng Diyos. At kung ito ay ating pahahalagahan, itong mga pagpapalang ito ay ibinibigay sa atin ng Diyos upang tayo rin ay makatulong sa ibang tao. Ang tawag diyan ay Channel of Blessing. Tayo po ay daluyan ng pagpapala ng Diyos patungo sa mga taong kapuspalan. Ipagpatuloy natin ang kwentong ito ni Cornelio at ng kanyang care group. Sino ang mga miyembro ng care group ni Cornelio? Ito pong kwentong ito ng salitang care group. Ito'y isang maliliit na mga grupo ng pag-aaral ng Biblia. Ito ay mga care group na nagsasama-sama para sa kanilang sharing, para sa kanilang mga pagdadamayan. Ang maging miyembro ng care group, ng kagaya ng kay Cornelio, ay isang magandang pagkakataon upang ma-express natin ang ating sarili. Kung tayo'y may pangangailangan, maaari nating sabihin sa kanila. Kung tayo ay mayroong special prayer, pwede nating i-request. At kung tayo naman ay kagaya ni Cornelio na mayroong mas mataas na antas ng kapalaran sa buhay, ito po ay pagkakataon upang tayo ay makadamay din sa iba. Kaya, maging mataas man o mababa man ang ating kalagayan sa lipunan, tayo po ay maging aktibo na miyembro ng isang care group, grupo ng mga tao na nananalangin at naglilingkod sa Panginoon. Diyan po ang sharing ay napakahalaga. Pero dito, tingnan natin sa Aklat ng Gawa 10:24. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malapit na kaibigan. Ang Cesarea po ay isa sa mga kapital ng Israel doon sa panahon nila na yon. Isa sa mga siyudad na sentro ng negosyo at ng kapangyarihan ng Roman government. Ito po ay nasa lugar na nasa tabi ng dagat at may napakalaking pier. Buhat sa Roma, dito po sumasadsad ang mga unang delegasyon ng Roman government. Kaya nandito ang unang angkor o depensa ng Roman government sa lugar na ito ng Judea. Kaya ang Cesarea ay isang sikat na bayan. Subalit mayroon diyang isang pangunahing tauhan na ang pangalan ay Cornelio. At nang dumating si Pedro sa kaniya, ang sabi dito, tinipon niya ang kanyang mga kamag-anak. Ito pala ang napakahalagang grupo ng mga tao na ating paglingkuran. Sino ngayon yung kamag-anak na yan? Siyempre, asawa, anak. Yun yung tinatawag na immediate family. E sino naman yung tinatawag na kamag-anak? Siyempre, yan yung magulang, extended family, mga kapatid, mga bayaw, mga hipag, mga pamangkin. Lahat ng, siyempre, kaunti lang talaga ang kanyang kamag-anakan dyan. Dahil ang totoo, estranghero siya riyan. Subalit ang sabi dito, at ang kanyang malalapit na kaibigan. So, si Cornelio ay bagaman mataas ang kanyang ranggo at opisyal sa Roman government, si Cornelio ay isang taong mapagkaibigan. Opo, ito talaga ay halimbawa ng isang mabuting mamamayan. Tayo po ay maging mapagkaibigan sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kasama sa trabaho, o saan mang grupo ng mga tao tayo masama, kailangan na tayo ay maging mapagkaibigan. Eh sino naman itong mga espesyal niyang kaibigan? Siyempre, ang sinturyon ay namamahala sa 100 sundalo. Ang kanyang sabihin sa mga sundalo ay batas na dapat na masunod. Kaya nang sabihin niya sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga 100 sundalo, Kayo ay pumarito sa aking bahay at tayo ay mag-aaral ng Biblia. Narito si Pedro, tayo ay kanyang tuturuan. Iyon ang leadership ni Cornelio sa kanyang care group, ang mag-ipon ng maraming mga tao upang marami ang makapakinig ng pangangaral ni San Pedro ng salita ng Diyos. Kagaya din natin kung tayo ay magpapraktikum, ma-Mildred, ano ang sasabihin natin sa mga tao ngayon? Nag-aaral tayo ng Biblia. Ano ang sasabihin natin sa mga tagapakinig natin, sa ating mga tagasubaybay?
0: Di dapat tayo ay mag-iimbita, tama? Pastor Nick, ano, pag inimbita natin, syempre, yung hindi naman pamimilit na sinasabi. Pero kailangan pa rin natin matutunan yung ginawa ni Cornelio dahil bagamat siya nga ay mataas ang antas niya, very obedient siya at na-break yung barrier na kahit hindi niya kalahi, kahit hindi niya ka-religion, ay willing po siyang makinig. Ganun po katindi
1: yan
0: ang ugali ni Cornelio.
1: Opo. Salamat. Talagang tayo ay maging mabuting mamamayan. At ang paraan pala dyan ay isang simple at payak na paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Matuto po tayong mag-imbita ng mga tagapakinig sa mga ngaral ng Panginoon kagaya ni Pedro. Ito ang pagpapakilala kay Pedro kung gaano siya kabuting tao. Aklat ng Gawa 10:2. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Atin ang binanggit yung naglilimos sa mga tao at palaging nananalangin. Pero sa talatang ito, kaya aking inulit, ang sabi diyan, kasama ang kanyang buong sambahayan. Opo, sa lahat sa atin na padre di pamilya, ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating buhay na dapat nating maranasan. Na tayo bilang lalaki, padre di pamilya, ay kailangang kasama natin ang buong sambahayan na mag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung mayroon tayong napabayaan sa ating tahanan, ay walang iba kundi ang family worship. Kailangan pong tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa hapon o gabi bago tayo matulog. At gayon din sa ating pagkagising, ipunin natin ang ating sambahayan sa pamamagitan ng pag-worship o pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay hindi napakatagal. Ito'y sandali lang, ito'y maigsi lang. Naiipunin natin ang ating mga anak sa harap ng dambana ng Panginoon. Ito ay halimbawa ng isang tao na masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos. Hindi lang po ito basta ang pagiging relihiyoso ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita o anumang mga kawang gawa na ginagawa natin sa lipunan na nakikita ng mga tao. Isang simple at payak na paglilingkod ay hinihingi ng Diyos. Si Cornelio ay isang hintil. Hindi talaga niya kilala ang tunay na Diyos. Pero si Cornelio, narito, mayroon siyang panahon upang tipunin niya ang kanyang sambahayan na manalangin na magkakasama sa Panginoong Diyos. Aba, hindi rin tayo dapat na mangatwiran. Kung tayo'y nangangatwiran na marami tayong dahilan upang hindi makapanalangin, si Cornelio ay isang sinturyon at malaki ang kanyang responsibilidad at pamamahala sa Roman government. Pero meron siyang panahon upang tipunin ang kanyang sambahayan. Ito ang malaking kapabayaan ng mga lalaki, ng mga padre di pamilya. Ako na may nakikiusap sa mga asawang babae, tumulong na po kayo na ang ating pamilya ay sama-samang mag-aral ng Biblia ng salita ng Diyos at manalangin. Tingnan natin patuloy. Ang sabi naman dito, pangangaral ng Biblia. Nalalaman ninyo ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel. O ganyan ang introduction ni San Pedro. Na ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, siya'y Panginoon ng lahat. Napakaganda ng introduction ni San Pedro. Ito'y pamana sa Israel. Ganong mga nakaraan ay ating pinag-aralan na si Abraham ang piniling binhi ng Diyos ang lahi ng Israel na magpapatuloy para sa isang espesyal na misyon na ipakilala ang Diyos sa buong sanglibutan. Hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus, ito ngayon, siya'y nagtayo ng kanyang mga alagad upang magpatuloy ng paghahatid ng pabalita. At ang pabalita ni Pedro at ng mga alagad na sinabi dito ang magandang balita ng kapayapaan. Sino itong magandang balita ng kapayapaan na ito? Sino itong ebanghelyong ito na inihatid sa atin na nasa atin ngayon na ating pinag-aaralan? Ito ay walang iba kundi si Hesukristo na Panginoon ng lahat. Opo, maraming mga tao ang dapat nating kilalanin. Madaming mga tao ang napag-aralan natin. Baka sakali sa aking mga taga-subaybay, nakalimutan po natin na makilala ang Panginoong Hesukristo. Kung babasahin po natin ang aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ang apat na ebanghelyo ng ating Panginoon, diyan nakasulat ang pagsilang ng ating Panginoon hanggang sa kaniyang kamatayan. Gayon din ang mga ministeryo at ang mga pangaral na kaniyang binitawan. Kaya kung yan pong mga aklat na yan at idadagdag pa natin ang buong Biblia, diyan ay nasusulat paano natin makikilala ang ating Panginoon. Pagbubuhos ng Espiritu Santo, ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang lahat ng mga tao ay may kalayaan, karapatan at pagkakataon na makatanggap ng pagbubuhos ng Espiritu Santo. Sa aking pong mga taga-subaybay, maunawaan natin sana ng maayos, maginawa at mabuti ang paraang ito ng Panginoon. Sapagkat tayo ay hindi magtatagumpay sa kasalanan ito ng sanglibutan nang hiwalay sa kaloob ng Espiritu Santo ng Panginoon. Gayon din ang ating mga pagpapamilya. Ang ating simpleng responsibilidad sa buhay na ito, kailangan natin ng gabay, patnubay at pagpapala ng Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoon. Kahuli-hulihan pong talata na aking babasahin sa kwentong ito ng Gawa 10, at ito ay may kinalaman sa pagkahikayat ni Cornelio, at kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos siya'y pinakiusapan nilang manatili ng mga ilang araw. Si Cornelio, ang kanyang buong pamilya at ang kanyang mga lingkod ay nangabautismuhan. Kanilang tinanggap si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ito ang ministry ni Cornelio na ihanda niya ang daan ng Panginoon para sa mga taong mahal at mahalaga sa kaniyang buhay. Una ay sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga tauhan at sa lahat ng kanyang mga kaibigan na ipakilala nila ang ating Panginoon para sa kanila bilang kanilang Diyos, bilang Kristo na ating tagapagligtas. Ito po ang ating pag-aaral, ang ministry ng care group ni Cornelio. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
0: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno ng kaalaman ng ating napakinggan. Pastor Nick, totoo po talaga, no, ang salvation ng Panginoon ay para po talaga sa lahat.
1: Yes.
0: At naipakita yon sa kwento ni Cornelio.
1: Yes.
0: Na lahat ang Panginoon, walang favoritism.
1: Yes.
0: No, regardless of your race, regardless of your background, basta
1: trabaho
0: pa.
1: Oh, estado sa buhay.
0: Yun, estado sa buhay at lahat-lahat. Pag inopen mo lalo ito sa pamilya mo, talagang daluyan ng pagpapala po talaga. So, mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Gayon din po sa ibang program po ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, baka meron pa po kayong gustong ipahabol, Pastor Nick.
1: Ang atin pong pag-aaral na ito ng care group ni Cornelio ay upang encourage ang bawat isa sa atin na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ang introduction ito ng care group na tinatawag o small group upang patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos ay napakahalagang introduction para sa atin na hindi pa talaga bihasa sa gawaing paglilingkod upang tayo'y masanay. Kaya huwag po nating i-detach ang ating sarili. Tayo po ay makibahagi at sumali sa mga gawaing pangrelihiyon kagaya ng ganito. Mga sharing time, mga pagkakataon na makapagbabahagi tayo ng kabutihan at pagpapala ng Panginoon. At kung tayo naman ay hindi pa talaga sanay at estranghero sa karanasang ito, ay humanap po kayo ng mga grupong ganito, tayo po ay makisali upang tayo rin ay makahakbang papalapit sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tunay o Diyos na napakabuti mo sa amin, inihahayag mo ang iyong mga banal na panukala para sa bawat pamilya upang kami ay huwag tuluyang malayo sa iyong kandungan, ang kami ay makalapit, makakapit sa iyong bisig, na upang kami ay magkaroon ng kaaliwan at pag-asa sa kaligtasan na may kinalaman sa pagpapamilya. Narito, Panginoon, ang aming mga taga-subaybay, pagpalain po sila sa kani-kanilang mga tahanan. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami muli ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa.
1: Maaari din po ninyong ishare ang ating mga pag-aaral na ito sa inyong pamilya, sa inyong kaibigan, sa inyong mga kamag-anak o mga kasama sa trabaho upang tayo ay masanay na magsalita, mag-share ng mga espiritual na pagpapala buhat sa langit. Ang mga blessing na ito ng Panginoon na ibinibigay sa atin na may kinalaman sa pagpapamilya ay nagiging espesyal kung ito ay ating papahalagahan. Mga simple lamang po ng pakikipag-usap, mga simpleng pagpapayo sa mga taong nalulumbay marahil, mayroong mga espesyal na pangangailangan o kaya'y may kabiguan sa buhay. Kagaya ng care group ni Cornelio, ang kanyang ministry ay ang manalangin. So, kung atin pong mauunawaan ang mga pasanin at bigat ng kalooban ng ating mga mahal sa buhay, banggitin po natin ang kanilang pangalan sa simple at payak na panalangin. Kaya kami rin po dito sa studio ay humihingi rin po, nagsusulisit kami ng mga panalangin inyong ipahatid dito at amin pong babanggitin sa Diyos ang inyong panalangin. At gayon din kayo, mag-practice po tayo na magbanggit ng pangalan ng ating mga mahal sa buhay para sila'y ating itaas sa luklukan ng makapangyarihang Diyos sa kalangitan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang kapalit nun. Wisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwanang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, nakitangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking paniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga mensahe sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang pangkat sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglilingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral. Lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again. Jesus, oh my man. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro, ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun. Ay bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang

0: pag-aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, ibinabahagi ko rin po. Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Proclaim.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpala at masayang araw sa bawat isa po sa atin na patuloy pong umaantabay sa atin pong programa. Patuloy po naming hiling at dalangin ay na saan man po kayo naroroon sa mga pagkakataong ito, naway na sa mabuti po kayong kalagayan. At muli na naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulat. Ako po si Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po sa atin pong pag-aaral, atin pong tinatalakay ang nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At makasama po natin ang atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Patuloy po tayong mag-aaral ng kanyang banal na salita sa pamamagitan ng Tinig ng Pag-asa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes po, Pastor. At bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin at tayo po ipangunahan ni Pastor Nick.
2: Dakilang Diyos na nasa langit, salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po na kami ay patuloy na nag-aaral ng iyong banal na salita. At patuloy po naming hinihingi ang iyong paggabay at pagpatnubay ay ipagkaloob sa amin na ikaw ang aming pangunahing tagapagturo sa oras na ito. Maunawaan namin ang aming pag-aaral sangayon sa iyong banal na kalooban. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong manatili sa inyo pong pakikinig at inyong panonood at patuloy nyo rin pong suportahan ang Tinig ng Pag-asa. Mag-follow, mag-like, mag-share, mag-subscribe sa ating pong mga social media channels. Pwede nyo pong hanapin sa Facebook ang Adventist Tele Radio. Kayo na rin po ang mismong official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Ang atin pong pag-aaral na ito sa temang The Gospel of Jesus ay patuloy na inihahayag sa atin na sa pamamagitan ng pakikisalamuhan ng ating Panginoon sa mga tao sa kaniyang kapanahunan ay naipahayag sa atin ang mga aral ng buhay. At ngayon naman ay ating pag-uusapan ang kwento ng lalaking mayaman na lumapit sa ating Panginoon. Sa mga nakaraang ating pag-aaral ay may lumapit sa Panginoon na tagapagtanggol ng kautusan. Ngayon naman, ang lumapit sa Kanya ay isang lalaking mayaman. Aklat ng Marcos 10:17. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa Kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Ang lalaking ito ay seryoso, masigla sa kanyang paglapit sa ating Panginoon. Dahil sa kaniyang paglapit, siya'y tumatakbo, siya'y nagmamadali, at pagdating niya sa harap ng ating Panginoon ay ibinagsak niya ang kanyang sariling katawan at lumuhod sa harap ng ating Panginoon. Ang kanyang salita ay talagang magalang, talagang nagbibigay papuri at parangal sa ating Panginoon. Mabuting guro. Ang paglapit ng lalaking ito ay talagang kaingga-inggan nyo, napakagandang pagkakataon, at talagang bukal sa kanyang kalooban. At ang kanyang katanungan ay tanong ng isang matalinong tao na nag-iisip at nagpapahalaga sa kaligtasan ng kaluluwa. Ganon din ang tanong ng lalaking tagapagtanggol ng kautusan sa ating Panginoon. Ano ang aking gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Pareho sila ng tanong. Ito'y nagpapatotoo na ang mga Hudyo ay mayroong karunungan at kaalaman sa kautusan ng Diyos at gayon din sa banal na kasulatan na available sa kanilang kapanahunan na talagang mahalaga ang kaligtasan sa bawat tao. Subalit ang magkaibang taong ito ay patuloy na nagbibigay ng kanilang buhay at karanasan na may kinalaman sa kaligtasan. Ang lalaking nauna kanina na nagtagapagtanggol ng kautusan ay hindi niya alam paano mahalin o hindi niya ginagawa na mahalin at ibigin ang kanyang kapwa. Ito naman ang lalaking ito ay ganito naman ang sagot. Marcos 10:18. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Ang pagsasalita ng ating Panginoon. Marami ang nagsasabi sa kanya na siya ay mabuting guro. Totoo 'yon. Para patunayan sa lalaking ito na nagtatanong, bakit niya tinatawag na mabuti ang kanyang kapwa kagaya ng ating Panginoon? Upang ibigay sa kanya ang pagtitiwala na talagang walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Dahil lahat ng tao ay nahulog sa kasalanan. Ibinibigay ng ating Panginoon sa lalaking ito ang tamang pagkakilala sa Diyos. At ang ating Panginoon, ipinakikilala niya ang kanyang Ama na mabuting Diyos. Marcos 10:9. Ang sagot ng Panginoon ay ganito, "Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay. Huwag kang magngalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa kasinungalingan. Huwag kang mandaya. Igalang mo ang iyong ama at ina." Ang mga karanasang ito, simula sa ika-anim na utos na huwag kang papatay, pang-pito huwag kang mangangalunya, ito ay nasa 10 utos. Ang pang-8 huwag kang magnanakaw. Ang pang-9 huwag kang magsisinungaling. At ang pang-10 ay huwag kang mag-iimbot. At ibinalik niya sa pang-5 na igalang mo ang iyong ama at ina. Ipinapaalala ng Panginoon sa lalaking ito na nagtanong sa kaniya ang mga utos na kung ito ay kaniyang gagawin, siya ay maliligtas. Ito ang pag-asa na nasa mga Hudyo na kung kanilang tutuparin ang kautusan ng Diyos, automatic ang kaligtasan sa kanila. Marcos 10:20. At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Alam ng lalaking ito ang pagsunod. At simula nang siya ay magkaisip at mamulat, ang mga kautusan na binanggit ng Panginoon na may kinalaman sa pag-ibig sa kapwa ay alam niya, iniingatan niya, sinusunod niya, ginaganap niya. Dinagdagan ng Panginoon sa aklat ng Marcos 10:21. Si Jesus, sa pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi. O talagang ang lalaking ito na lumapit sa Panginoon ay napakaganda sapagkat mayroon siyang tamang pagkaunawa sa katotohanan. Sa pagpapatuloy ng Panginoon ay isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka. Ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Napakagandang pagkakataon para sa lalaking ito ang maging isa sa alagad ng Panginoon sapagkat siya ay mayroong tamang karunungan, may tamang edad at may kayamanan na maaaring maging puhunan upang maglingkod sa Panginoon. At ang sagot ng ating Panginoon ay sakto para sa kanya. Kung ang mga bagay na ito ay iyong maipagbili, ang iyong mga tinatangkilik, at maipamigay mo ang lahat sa sadukha, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Ito ang pangako ng ating Panginoon, na kung papahalagahan lang natin ang kayamanan ng buhat sa langit, ang karunungan, kaalaman, at ang mabuhay sa katotohanan, ay pagpapalain tayo ng Diyos nang walang kulang. Ibig pagkakaloob sa atin ng Panginoon ang mga bagay na ating kailangan sa araw-araw. Iyan ay kanyang ipinangako sa mga taong nagtalaga ng kanilang buhay para sa Diyos. At sapagkat ang ating Panginoon ay tumatawag sa kanyang mga alagad at patuloy niyang pinaliliwanagan ang kanyang mga alagad, paano magiging mabuting lingkod ng Diyos at ano ang kanilang magiging karanasan kapag sila na ay nagpapalakad ng gawain ng Panginoon at sa pamamagitan nila'y ipangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, pag nagawa mo na yan, pumarito ka, sumunod ka sa akin. At ikaw ay parang sinabi sa kanya ng Panginoon, at ikaw ay magiging isa sa aking mga alagad. Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Ipinakita sa mga unang bahagi ng kasulatan na ating binasa na ang lalaking ito ay tumatakbong lumapit sa ating Panginoon at pagdakay dumapa sa harap ng Panginoon at nagsabing, "Mabuting guro, ano ang aking gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Ngayon naman ay nanlumo ang lalaki, umalis na nalulungkot sapagkat siya ay maraming ari-arian. Ang karanasang ito ng lalaking mayaman ay nagsilbing aral para sa mga alagad ng Panginoon. Ang totoo'y ang kwentong ito ay naging introduction upang paalalahanan ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa paano itataguyod ang gawain ng Ebanghelyo kapag ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit. Marcos 10:23. At sa pagtingin ni Jesus sa palibot, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos." Ang nilingon niya ay ang mga alagad. Marahil, mayroong isa o dalawa na mayaman na nasa kanyang paligid, o kaya naman ay marami rin. Pero sapagkat ang tinutukoy niya na permanente na kanyang mga estudyante ay ang kanyang mga alagad. Kaya sila talaga ang target ng prinsipyong ito, ng aral na ito, paano itataguyod ang gawain ng Panginoon kapag ang ating Panginoon ay umakyat na sa langit. At sa ganito rin kaparaanan ay ipinaliwanag ng ating Panginoon kung papaano na ang kayamanan ay nagiging hadlang sa isang tao upang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang unang aral na inihahayag ng ating Panginoon sa simple na kaparaanan at pagpapaliwanag. Ang karanasang ito ng lalaking mayaman na lumapit sa Panginoon ay ebidensya na kapag mahal ng tao ang kayamanan, nahihirapan siyang maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ito ay ebanghelyo at aral para sa lahat sa atin na nabubuhay ngayon, na tayo ay nararapat na magtiwala sa Diyos sa kabila na tayo ay kanyang ginawang mayaman, maunlad sa buhay, o kaya naman ay maraming mga tinatangkilik at ari-arian. Subalit, kung ang ating pagtitiwala ay nasa mga kayamanan, nasa ating mga tinatangkilik, nasa ating sarili, nasa ating karunungan at kakayanan, ang ating buhay ay magiging malungkot. Kagaya ng lalaking ito na umalis sa Panginoon na siya ay nalulumbay o nalulungkot. At nagpatuloy ang ating Panginoon sa pagpapaliwanag sa kanyang mga alagad sa aklat ng Marcos 10:24. At namangha ang mga alagad sa kanyang mga salita. Ngunit muling sumagot sa kanila si Jesus, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos." Marahil ang ating Panginoon ay marami pang sinabi at marami pang ipinaliwanag na hindi na isulat ni San Marcos o ng ibang mga alagad. Marahil siya ay nanahimik pagkatapos na kaniyang makausap ang lalaking mayaman. Kaya lang sa kaniyang paglingon uli o sa kaniyang isang bahagi ng salita ay sinabi uli ng ating Panginoon, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos." Ang halimbawa ng lalaking mayaman na nagpapahalaga sa kaniyang kayamanan ay naging mahirap para sa kanya ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Maunawaan sana natin ito sa ating pagbabasa ng Biblia, sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Bakit naging mahirap para sa isang lalaking mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos, samantalang ito nga sana ang magandang paraan, ito nga sana ang maginhawang paraan na tayo ay madaling maligtas. Hindi natin kailangang magnakaw, hindi natin kailangang magsinungaling, hindi natin kailangang mandaya, hindi tayo maghihirap, hindi tayo magiging kawawa. Meron tayong property, meron tayong ari-arian na maaari nating gamitin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya lang, bakit nangyari ang ganito sa lalaking mayaman? Nagpatuloy uli ang Panginoon sa Marcos 10:25. "Mas madali pa para sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos." Ang talatang ito ay nagsasabing parang hindi maliligtas ang mayaman. Parang sinasabi ng talata na imposible na maligtas ang mayaman. Ito'y hindi upang bigyan ng discouragement o bigyan ng kawalan ng pagpapahalaga ang sinumang mayaman sa ating kapaligiran. Ito'y ebidensya na mahal ng Diyos ang sinumang mga mayaman. Kaya nga ang mga salitang ito at ang kwentong ito ng Biblia ay ipinaaabot sa atin. Ano ang naging dahilan bakit ang lalaking ito ay naging napakahirap sa kanya ang kaligtasan samantalang siya ay lalaking napakayaman? Kagaya rin ng mga alagad. Sa aklat ng Marcos 10:26, sila'y lalong nagtaka at sinabi sa kanya, "Sino nga kaya ang maliligtas?" Ito ang damdamin ng mga alagad, kagaya rin ng damdamin sa atin ngayon, na kung tayo'y isang mayaman at sinabi ng Panginoon ang ganito, na mahirap para sa mayaman ang maligtas, eh sino ang maliligtas? Di ba lalong napakahirap na maligtas ang isang mahirap dahil wala siyang asset o pagkakataon o tinatangkilik upang maglingkod sa Panginoon? Marcos 10:27. Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Sa mga tao ay hindi maaaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos. Sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari." Sa pagpapaliwanag ng ating Panginoon na walang maliligtas, mahirap maligtas, ang salita pa lang iyon ay para sa mga tao na nasa kanilang paligid, na iniisip nila na ang kaligtasan ay napakahirap. Nababasa ng ating Panginoon ang damdamin at isip ng mga taong nasa paligid niya na para sa kanila ay napakahirap maligtas. Kaya nga ang lalaking mayaman na ito ay nagtanong, "Ano ang aking gagawin upang ako'y maligtas?" Nung nakaraan ay lalaking tagapagtanggol ng kautusan ang nagtanong, "Ano ang aking gagawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Na para sa kanila, hindi nila maunawaan, hindi nila matutuhan sa kabila ng kanilang karunungan sa banal na kasulatan, bakit hindi nila matagpuan ang daan ng kaligtasan? Ang sagot ng Panginoon, talagang sa mga tao, hindi maliligtas. Pero sa Diyos, posible ang lahat. Kaya patuloy na nag-usisa si Pedro na nasulat sa aklat ng Marcos 10:28. Si Pedro ay nagsimulang magsabi sa kanya, "Tingnan mo, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo." Iyon naman ang patotoo ni San Pedro. Sapagkat iniwan niya ang kanyang bangka, iniwan niya ang kanyang mga lambat, iniwan niya ang kanyang mga empleyado, at gayon din ang kanyang pamilya ay kanyang iniwan upang sumunod sa ating Panginoon. Sumagot ang ating Panginoon sa aklat ng Marcos 10:29, sinabi ni Jesus, "Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nagiiwan ang bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga bukid dahil sa akin at dahil sa magandang balita." Sinabi ng Panginoon, walang ganyan, wala, dahil sa magandang balita. Walang ganyan na nag-iwan ng ganyan itong mga sinabi ng Panginoon dahil sa salita ng Diyos. Subalit sa 10:30 ay ganito ang sabi, ang hindi makakatanggap ng 100 ulit. Ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina at mga anak, at mga bukid na may mga pag-uusig at sa darating na panahon ay walang hanggang buhay. Sinasabi ng ating Panginoon ano ang magiging karanasan ng mga alagad. Sila ay magiiwan ang kanilang kabuhayan, magiiwan ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kamag-anakan, at makararanas ng mga pag-uusig at ang susunod ay buhay na walang hanggan. Aklat ng Marcos 10:31. Ngunit ang maraming nauuna ay mahuhuli at ang huli ay mauuna. Ang karanasang ito, ang salitang ito na sinabi ng Panginoon, dapat sana ang mga mayayaman ay siyang mauna na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sila yung mayroong magandang impluensya. Sila yung mayroong magandang patotoo na talagang ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanila. Kaya lang, pagkatapos na sila ay payamanin ng Panginoon, pagkatapos na paunlarin ng Diyos ang kanilang kabuhayan, ang kanilang isip at damdamin ay nalagay sa mga kayamanan at nahuli ang pagkakilala sa Panginoon. Kaya, alin ang dapat na mauna? Kung mauuna ang Panginoon, ang susunod tayo ay kanyang pagpapalain, payayamanin at gagawing maganda ang ating buhay at kapalaran sa ibabaw ng sanglibutang ito. Subalit kung uunahin natin ang kayamanan, ay magiging malungkot at maaari pang mawasak ang ating buhay at ang mawawala ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Para sa dagdag na ating pag-aaral, ay nakatagpo ako ng talata sa sulat ni San Pablo sa aklat ng Pilipos 3:8. Higit pa roon, ang sabi ng patotoo ni San Pablo, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Si San Pablo ay naging alagad ng Panginoon. Si San Pablo ay hindi mahirap, hindi kawawa. Si San Pablo ay nakapag-aral. May posisyon sa lipunan sapagkat siya'y miyembro ng Sanhedrin. Si San Pablo ay nagmula sa isang magandang lahi na mayroong pundasyon ng katotohanan sa mga Hudyo. At siya rin ay alagad sa templo ng ating Panginoon. Lahat ng iyon, ang kanyang karunungan, ang kanyang posisyon, ang kanyang karangalan ay kanyang iniwan, pati na ang kanyang kayamanan. At itinuring niya na ito na isang basura lamang upang makamtan si Kristo. Ibig sabihin, nangyari sa buhay ni San Pablo na una dapat ang Panginoon bago ang mga bagay sa sanglibutang ito. Kaya, ang kwentong ito, ang aral na ito ay kinakitaan natin ng pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan, ng higit sa mga bagay sa ibabaw ng sanglibutang ito. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa aral na atin pong napakinggan sa oras pong ito. Kaya po mga kaibigan, sa amin pong mga taga-subaybay, sa atin pong mga tagapakinig sa radyo, patuloy lang po yung tumutok sa tinig ng pag-asa. At gayon na rin, inyo rin pong suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po muli ni Pastor Nick.
2: Dakila po at makapangyarihan naming Diyos sa langit. Salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng karunungan at unawa sa paano kami mabubuhay sa huling panahong ito na malapit na ang ikalawang pagparito. Dakilang Diyos, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay sa amin ng unawa at karunungan ng pagpapahalaga sa buhay na walang hanggan, ng higit sa mga bagay, mga kayamanan ng sanglibutang ito na nasisira at lumilipas. Kundi aming maunawaan na mahalaga ang aming pagkakilala sa aming Panginoon bilang aming Diyos na tagapagligtas na dapat naming sambahin at paglingkuran habang kami nabubuhay. At ang gantimpala sa amin, pagkaraan ng mga bagay na ito, ay ang langit at ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa iyong pagpatnubay sa amin, gayon din sa aming mga taga-subaybay at tagapakinig. Pagpalain mo po silang patuloy sa kanilang mga buhay. Alang-alang sa pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po inyong lingkod, Brother Edison Aceberos Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor?
2: Ang karanasang ito ng lalaking mayaman na lumapit sa ating Panginoon, sa kabila na siya ay mayaman at nagnanais na sumunod sa ating Panginoon ng lubusan, tunay at dalisay. At siya ay mayroong tamang pagkakilala sa Diyos at gayon din ng karunungan at kaalaman na may kinalaman sa kaligtasan. Subalit ang kaniyang paglapit sa Panginoon ay naging kalungkutan, naging kabiguan dahil sa siya ay isang lalaking mayaman. Ang pag-aaral na ito ay hindi upang sumbatan, hindi upang hatulan ang sinumang mayaman, kundi ito ay nagsilbing paalaala para sa atin na huwag nating ikalungkot na tayo ay naglilingkod sa Diyos samantalang tayo ay naging mayaman, kundi ating samantalahin na ang mga kayamanang ito ay maging instrumento sa kamay ng Diyos upang magamit sa kaniyang banal na gawain sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo at sa pagsaksi sa maraming mga tao. Gayon din ang pagdamay sa ating kapwa. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Kamusta po kayo mga giliw po naming mga taga-subaybay sa amin pong mga ka-reasoning? Dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuti pong kalalagayan. At dalangin po namin na ang aming Panginoong Jesus ay patuloy po na sumama sa bawat isa po sa atin. At ngayon ay narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures, na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang mga talata sa Biblia na kung minsan ay nakakaroon ng hindi tamang pangunawa o hindi pagkakaunawaan sa talata po na ito, at nakakaroon ng iba't ibang kaisipan. No, dito po sa Reasoning from the Scriptures ay tinatalakay po natin yan at pinapaliwanag po natin kung ano po yung ibig sabihin ng talata na yan. At ginagamit po natin ang tinatawag nating the process of interpretation or kilala sa technical na tawag na exegesis, no? Pero ito po ay process of interpretation, na kung paano po natin mauunawaan ng tama ang salita ng Diyos. At ngayon po ay kasama po natin ang aking pong partner, si partner John Mark. Kamusta ka, partner?
1: Ayan, excited, partner, sa ating pag-aaralan at ating welcome yung ating pong mga viewers. Saan man po kayo naroon, samahan niyo po kami sa ating pong pag-aaral. It is an interesting topic.
0: Yes.
1: Na patuloy tayong matututo, partner, sa salita ng Diyos.
0: Ayan, that's right. At kung meron po tayong katanungan, mga ka-reasoning, ano, ay pwede po tayong tumawag sa numero na 09-46-1753-757. Ayan, pwede po tayong tumawag. Ulitin ko po sa 09-46-1753-757. Pwede rin po tayong mag-comment kung meron po tayong katanungan sa AWR Manila. Pwede po tayong magpadala po ng atin pong comment tiyan at babasahin po natin, sasagutin po natin ang mga katanungan po na yan, ano? At ngayon, ang topic po natin ay makikita po sa Mark chapter 2, verse 27 to 28, no? Alam nyo, ang talata po na ito ay sinasabi po niya patungkol ito sa Sabbath, no? Sabbath. Ano po ba yung ating kukunin dito? Ang kukunin lamang po, alam ko po na ang Mark chapter 2 ang pinag-uusapan po rito, no? Alam naman po natin na i-question ng mga Pharisees yung mga disciples sa kanilang pagsalangsang daw sa Sabat, dahil nung araw ng Sabat sila ay kumuha ng uhay, no, yung nag-pluck sila ng uhay at yung trigo, no, tapos kinain nila ito, kumain sila. So parang ina-accuse siya ng mga Pariseo na itong mga disciple na ito ng ating Panginoong Hesus ay nagtrabaho sa araw ng Sabado. Bakit? Kasi yung pagkuha mo ng uhay, ano, at bago mo po kasi kainin yung trigo ay kailangan mo po munang magtrabaho. Kung alam niyo po yung ginigiling, no, may ginigiling po na pagkain sa Israel. Ito po ay trigo, no, at ito po yung uhay. At ngayon ay bago mo po kasi ito makain ay kailangan mo itong i-process. So kapag ka-prinasis mo, ang kaisipan ng mga Pariseo ay ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus ay nagtrabaho, no? Nagtrabaho sa araw ng Sabat. So yung ngayon po yung issue. At ngayon ay pag-uusapan po natin, ano? Kung ang issue na ito po bang Sabat ay para lamang po ito sa mga Hudyo. No, yun po yung madalas na argumento ng karamihan. Na pagka binabasa ang Mark chapter 2 verse 27, ito po yung kasi yung pagkakasabi po niya. Sinabi rin ni Jesus, sabi niya, itinakda ang araw ng pamamahinga, araw ng Sabat, para sa ikakabuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng Sabat. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng Sabat. So makikita po natin dito yung sinasabi po na nilikha ang Sabat para sa ikakabuti ng tao. No, yung word po na tao po doon. Yan po ba ay ibig sabihin Hudyo lang, no? Kasi marami pong mostly na nag-i-interpret po niyan, especially kapag hindi po yan nakikip ng Sabat, Yan ang mostly interpretation diyan. Yan lang po ay para sa mga Hudyo. No, yan lang po ay para sa mga Hudyo at hindi yan applicable sa mga Hintil. Pag sinabi mo pong Hintil, ito yung mga hindi Hudyo, no? Ibig sabihin tayo, Pilipino, Amerikano, kung anumang lahi basta hindi po Hudyo or Israelita ay Hintil po yan. So, ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo, hindi ito para sa mga Hintil. Kaya ang mga Hintil ay merong natatangi or naiibang araw na pagsamba ng Sabat at ito yung araw ng Linggo, no? Kaya po kasi naniniwala ang mga humahawak nito na ang Sabat daw po ay para lamang po yan sa mga Hudyo. Ayan po yung titignan po natin, aaralin po natin, ipaprocess po natin ng gagamitin, i-apply po natin ng process of interpretation sa oras po na ito, no? Samahan niyo po kami hanggang alas 7 po ngayon, no? Ngayong gabi, ano, hanggang alas 7. So, samahan niyo kami at pag-aaralan po natin ang talata na ito at ipapaliwanag po natin 'yan. Ayan, pero bago po tayo magsimula, ay nais ko pong yayain ang bawat isa sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan na nasa mga langit. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit at hinihingi ang biyaya ng katalinuhan, pagpapala ng langit, o Diyos, na maunawaan po namin ang mga talata pong ito. At maging ang mga tagapakinig sa oras na ito ay maunawaan din po nila ang paliwanag. At dalangin po namin na ang mga bawat salita at pagbukas sa Biblia ay maging kaliwanagan sa bawat isa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pagkukulang. Ito pong aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan, no? So, uulitin ko po, pwede po tayong tumawag kung kayo po ay meron pong katanungan. Pwede po tayong tumawag sa numero na 0946-1753-757. Pwede po tayong tumawag sa numero po na yan, 0946-1753-757. Ayan, ihintayin po namin kung kayo po ay meron pong katanungan. Ayan. Ngayon, sisimulan na po natin at ibibigay natin ang sa aking partner ang pagsisimula, no, na pagpapaliwanag ng talata po na ito.
1: Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at sa anumang oras po nandyan ng sa inyong mga lugar, na isang pagbati po para sa inyo. Ito po ay isang, kumbaga kung babasahin mo ito, partner, ay napaka-clear naman sa verse po na ito. But merong mga arising interpretations na iba-iba yung interpretation dito, lalo na when it comes kung gusto nating laging i-justify yung ating mga preconceived idea. May kanya-kanya tayong, for example, partner, ito yung aking pananaw. Sometimes ay ginagamit ko yung aking pananaw to justify, using the scripture to justify kung ano yung aking pananaw para maging tama. Minsan ginagamit natin ng scripture to support our position. Now, titingnan natin sa banal na kasulatan kung ano ba ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus dito. Lalo na dito po sa controversial passage na laging binabanggit, though hindi controversial ang Biblia, but minsan yung ating interpretation ay nagbavari. Ang sabi ng Matthew chapter 2 verse 27-28. Ito, partner, ay mababasa rin natin sa Matthew chapter 5 and then Luke chapter 6. Ano ho?
0: Mark 2.
1: Oh, Mark 2.
0: 27 to 28.
1: And then Matthew chapter 12, yeah. Meron din po yun. And then chapter 6 po ng Lucas. Ito po yung unang issue of Sabbath. Sabihin natin na unang conflict sa ministry ni Jesus when it comes to Sabbath. No, ito po yung unang record sa tatlong book po na ito ng Matthew, Mark, Luke, na kung saan ito po yung na-raise na issue about the Sabbath keeping. No, paano ba yung Sabbath keeping ba na tinutukoy dito, ay ito ba ay specifically, kasi nga, partner, kung babasahin mo yung kanyang mga kausap dito at yung kanyang mga yung may discourse, yung kausap ng ating Panginoon ay yung mga talagang mga Hudyo naman. Kasi kung babasahin mo dito, yung in context, yung mga disciples were challenged. Jesus were challenged by the Pharisees, the scribes and Pharisees, na nagdi-disobey guilty yung kanyang mga disciples because they were not following according to the commandment kung ano yung hindi pwedeng gawin during Sabbath. Now, ang mga Hudyo po ay meron po silang, of course, yung outside sa scripture, meron silang sinusunod na Mishnah, for example, or di kayong Talmud partner, maraming additional doon kung paano nila i-keep ang Sabbath. So, ginagamit yun para sabihing guilty yung itong mga disciples sa pagkuha nila ng grain at lalo na yung ginamit pa nila yung kanilang kamay para makain nila ito, partner. So, may violation, sabi nila. So, Jesus Christ, ginamit ni Jesus Christ yung scenario na kung saan si David ay guiltless, no? Nung siya ay pumasok doon sa temple, partner, at siya ay naging kumain siya ng showbread na hindi para sa kanya. But he was guiltless. Ganon din ang mga priest, no? Na gumagawa ng extra work on Sabbath ay guiltless din sila according sa Matthew chapter 12 verse 3 to 5. So, ang point ni Jesus Christ is that my disciples is also guiltless. Then he pointing binabanggit na ngayon yung kanyang sarili sa verse 27 ang sabi dito. And he said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Kung papansin mo yung plain statement na ito, if this is just simply referring to the Jews, pwede sanang sabihin ng ating Panginoong Hesus na directly, partner, nasasabihin niya, ang Sabbath ay ginawa para sa inyo. Mm-hmm. Pointing to them, kasi nga, yun naman ang immediate context. The Sabbath was made para sa inyo. Yun sanang sasabihin niya, partner. Mm-hmm. Pwede naman na sabihin, the Sabbath was made for
0: Jews.
1: The Israel or the Jews. Kasi nga, yun naman ang immediate na kausap ni Jesus. Mm-hmm. But ang ginamit po ni Jesus Christ, the Sabbath was made for men. Mm-hmm. Sa literal na translation, partner, from kung kukunin mo mula doon sa original, the Sabbath was made for the man. Yung the man na tinutukoy dito, yung generic term na man, na daw sinasabi na hindi porket sinabing man, ito ay human being or mankind agad, lahat. Kumbaga, yun ay valid reason. Na hindi porket sinabing man, gagamitin mo agad na inclusive lahat. Pero dahil ginamit ng Jesus, yung choice of words, partner, mm-hmm. is the Sabbath was made for the man. Mm-hmm. And then, yung word na made, the Sabbath was made for the man. Makikita mo dun, partner, na yung origin of the Sabbath, babalik ito sa creation. Kasi yung word na ginamit dito, partner, na made, mm-hmm. ay ito rin yung mababasa natin sa John chapter 1 verse 1. Pwede ba nating basahin, partner, yung John chapter 1 verse 1?
0: Yeah.
1: Yung made po na pagkagamit dito sa original, kasi pwede nating sabihin na ay hindi naman sinabi diyan sa Mark chapter 2 verse 27 that Christ created the Sabbath. O, di ba? Pag sinabi natin mm-hmm. Christ created, mm-hmm. Ultimately, ibabalik tayo nun sa creation. The Sabbath was created for man and not man for the Sabbath. Bakit kaya hindi created yung ginamit? So, does it mean sinisira ba ng notion na binabalik tayo sa creation ng salitang the Sabbath was made for man? O binabalik ba tayo, tinatanggal ba yung notion natin na yun ay from the creation? Kung babasahin natin ang John, first, ang John chapter 1 verse 1 to 3, partner.
0: Sabi rito, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos.
1: Diretso po.
0: Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi magagawa ang anumang bagay na ginawa.
1: Yung made dyan, partner, pareho mm-hmm. yung pagkagamit dito.
0: Mm-hmm.
1: Ginawa, yung word na ginawa dyan sa John chapter 1,
0: mm-hmm.
1: ay made ang gamit.
0: Mm-hmm.
1: So, creation ang balik. So, hindi porket sinabi made ang hindi lang
0: nalilesen.
1: Nalilesen yung force ng text mm-hmm. dito. Kasi yun din ang ginamit sa assertion na si Kristo ay creator. Pangalawa, dahil si Kristo mismo is, he himself is the creator. Therefore, you go back to the creation kung saan nag-origin ng Sabbath. At saan mo babalikan yung partner? Walang iba. Doon sa Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Na ang Genesis chapter 2, verse 1 to 3, nandun mo makikita yung three-fourthsful na statement partner, blessed, sanctified, and rested. Yung blessed, when God rested, of course, hindi naman napagod ng Diyos, pero when God rested, it should be done, partner, kung hindi na siya dapat ginawang sanctified or blessed yung Sabbath. If wala siyang ganung value. Well, in fact, partner, hindi naman kailangan actually nung na-bless mo ang Sabbath doon sa panahon na yon. Dahil para mag-foreshadow ng sin, kasi wala pa namang kasalanan noon. Pero when God sanctified and blessed the Sabbath, hindi niya lang sineperate yung Sabbath sa other weeks, sa other days, partner.
0: Make it special.
1: But it is an indication of permanence kasi He blessed and sanctified it. May indication of permanence doon na hindi mo pwedeng alisin basta-basta.
0: Mm-hmm.
1: No? When God blessed and sanctified. So ang context, pag binasa mo yung Mark chapter 2 verse 27, noon sabi diyan, ang sabi diyan, partner,
0: Mark chapter
1: 2 verse 27, two. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. No? Not vice versa. The Sabbath was made for man. Yung word na made po dito goes back to creation.
0: Mm-hmm.
1: And for man, for the man, represent, hindi ito hurdyo lang, partner. Kasi group ito. For the man, yung the man na tinutukoy dito is the mankind. Hindi lang Adventist actually. Hindi lang tayo na mga Sabbatarians or nagkikip ng seventh day Sabbath ang naniniwala dito. Maraming mga scholars, Christian scholars, na ang indication ng salitang man dito is humanity. Mankind, humanity as a whole. Now, yung term na ginamit dito, partner, sabi niyan, the Sabbath was made for. Ano po yung ibig sabihin ng for dito? Ito po ay for the sake or on the account of, for the good of men. So hindi ito kwan, partner, hindi ito anong tawag dito, hindi ito for our curse. Ang sabi ng banal na kasulatan, from the words of Christ mismo, for the sake, on the account of, or for the good of men. So it is for the good of men. Hindi po ito kailanman yung salita ng yung Sabbath ay hindi po ito against us. It is for our good.
0: Yeah.
1: For the benefit of mankind. Then he said, sa verse 27, so, yung tatlong ito, partner, Matthew, Mark, and Luke, pareho sila ng ending sa context, emphasizing the lordship of Jesus Christ. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Is or sa ibang translation, partner, is also Lord of the Sabbath. No? So emphasizing the lordship of Jesus Christ. If the lordship of Jesus Christ was the emphasis, kung ito yung emphasize ng Mark chapter 2 verse 27 and 28. Therefore, kailan si yung pagiging Lord ba ng Panginoon? Lord lang ba siya ng mga Hudyo? Is Christ is only Lord of the Jews? Kasi ang sabi dito, and he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. If may emphasis ng lordship dito, could it mean na ang Sabbath keeping, pagka ito ay para lang sa mga Hudyo, ang ibig sabihin po ba nun, si Kristo ay hindi Lord ng ibang mga tao? Kasi may emphasis of Christ lordship and creationship of Christ. Meron bang term na creationship, partner? Yung pagiging creator ni Jesus Christ, binabanggit po dito, the Sabbath was made for man, and then yung kanyang lordship. So is he only the creator of the Jews, or siya ba ay creator, anong tawag dito, Lord lang din ng mga Hudyo? Hindi po. No, hindi po. Si Kristo po ay Lord of all mankind, mga kapatid. He is also the creator of all. Therefore, the Sabbath is for mankind. Kasi pwede namang gamitin ni Jesus Christ dito, kasi nga ang sinasabi natin kanina, because the immediate context ay ang kausap niya ay mga Hudyo, partner.
0: Kaya nagkaroon na ng conclusion
1: kaya,
0: na Hudyo ay oh. para sa mga Hudyo oh. lang yan.
1: Pero pwede niyang gamitin na, na term kasi, yung word na, sana sabihin niya, the Sabbath was made for you. Directly.
0: Mas ano pa yun, mas emphasize yun. Yun.
1: Or
0: mas
1: Moses gave you
0: mas understandable.
1: Mas understandable. Pero yung term na the man dito represents the totality of humanity, mga kapatid. And yung expression na made, ito ay bumabalik doon sa creation. No? Bumabalik ito doon sa creation. So wala tayong lusot dito kahit anong kumbaga sa wordings lang. Balik-balikin mo man ito, baliktad-baliktarin mo man. Kahit anong twist natin dito. Because the word made and the word Sabbath was made for man for the sake of mankind. Babalik tayo dito sa interpretation na talagang ang Sabbath ay para sa lahat ng tao.
0: Yeah, that's right. So, tama yan, partner. Ano? Kasi malayo po talaga no, mga ka-reasoning kung malayo even in the context no, if you read from the even you include the chapter the whole chapter of chapter 2 of Mark and including the chapter 3 mga ka-reasoning, malayo po talaga na magkaroon po tayo ng conclusion na ito po ay para sa mga Hudyo lamang. Hindi nangangahulugan na dahil it is not enough my friends na ang kausap ng ating Panginoong Hesus dito ay ang mga Hudyo, ibig sabihin nag-conclude na tayo na ay hindi ito ay para sa mga Hudyo lang. Alam nyo, marami pong talata sa Biblia po ano na magsasabi na ang Sabbath ay ini-invite niya even ang mga Gentiles, no? At hindi po nangangahulugan na pagka ang kausap ng ating Panginoong Jesus ay mga Hudyo lang ay sasabihin natin ay itong talata po na ito, the Sabbath was made for men. Itong man na ito ay Diyos. Hindi, kung ganun po yung conclusion po natin, dapat meron po yung kadugtong, no? Dapat meron po yung emphasis, pero hindi po mga gilo na taga-subaybay. Kundi sinabi nito, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabbath.
1: At saka,
0: makikita po natin doon yung totality na ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus ay pangkalahatan, no? At kung titignan po natin mga ka-reasoning ano, kung titignan po natin dito yung Sabbath na sinasabi, hindi ko alam kung paano tayo nagkakaroon ng conclusion na cursed or burden ang Sabbath. Or ang Sabbath ay para lang ito sa mga Hudyo. Hindi ko alam kung paano nagkakaroon ng ganong conclusion. Well, in fact, mga ka-reasoning, no, tayo ay ibinilang lamang, no, idinugtong lamang sa sanga. Ibig sabihin, tayo lamang ay idinugtong sa sanga, no? At ang mga sanga na 'yon, ito yung mga Hudyo, no? At tayo ay dinugtong doon. Ibig sabihin po mga giliw na taga-subaybay, no? Kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, no? Tayo ay isinama doon sa pananampalataya ng mga Hudyo, no? Alam niyo ang kinokorek lamang naman po dito ay yung kung paano mag-keep ng kung paano ipangilin ang Sabbath. Actually, yun po yung issue rito. Hindi issue rito kung ito ay para sa mga Hudyo lamang. Hindi po yun ang ini-issue dito. Kundi ang ini-issue dito ay
1: yung paano ingatan
0: yung Sabbath. Yun po yung issue dito, no? So, when we point, no? Ang point po natin dito, kung ang point natin ay itong Sabbath na ito ay ginawa para lamang sa mga Hudyo, we are out of context. Yeah, we are out of context mga ka-reasoning, ano? Kasi ang pinag-uusapan po dito ay kung paano ipapangilin ang Sabbath. Kaya kung titignan po natin dito, no, na kino-question dito pagdating natin sa Mark chapter 3, no, sa unang section po noon, pinag-uusapan naman doon yung pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus. No, medyo inoobserbahan siya, no, medyo pinag-aaralan siya, tignan nga natin ito kung pagagalingin niya, kasi ang pagpapagaling po doon ay ibig sabihin pagtatrabaho na rin. Pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, ginawa talaga ito para sa ikakabuti ng tao. Kung halimbawa po mga ka-reasoning, ano, kumuha ka ng uhay, tapos ipaprocess mo yun, igagrind mo yun sa iyong kamay. Ibig sabihin ba no, nagtrabaho ka na tapos kumain ka, no? Kasi ang thinking natin, kasi nagtrabaho na eh. Ayan ang problema po ng mga Jewish kahit minsan hanggang ngayon, ano, yung pagpatay nga lang po ng ilaw sa kanila ay trabaho na, yung pagdadrive ng araw ng Sabado, pagtatrabaho na, yun po yung inaaboy doon na hindi ganun ang pagkip ng Sabado. But it is not tells us na hindi sinasabi doon na hindi na natin i-keep yung Sabat. Hindi po yun ang sinasabi doon, mga ka-reasoning. Sinasabi lang po doon kung paano i-keep yung Sabat. But still, the Sabat is ano, is still there, no? Hindi pa rin po nawawala yung Sabat. Tinuturo lang niya po sa atin kung paano po ipangilin ang Sabat. Ano? Kaya po, wag po sana tayong masyadong ma-overdo, ano, na hindi na natin ipapangilin ang Sabat. Kung faithful lang po tayo sa talata, kung faithful lang po tayo, basahin po natin, huwag nating haluan ng mga tinatawag na preconceived idea. Huwag nating haluan ng ating mga natutunan na basahin lang po natin, maging faithful tayo sa talata. I'm telling you, no, ituturo po niya tayo kung paano i-keep yung Sabat. So kaya tayo po, no, na nangingilin ng Sabat, ay hindi po tayo yung katulad ng mga ano na pagka Sabado bawal na magluto, no? Bawal na tayong maggawa ng mga kakainin natin. Mahirap naman po, no, lalo na sa panahon po natin ngayon. Tsaka yung pagluto ngayon, partner, isang ganun lang sa salit. Di ba? Mabuhi na kasi nung araw bago pa sila magluto, ay talagang matinding Liborious. Trabaho 'yan. No, partner, talagang work talaga 'yan sa kanila. Talagang sisibak ka ng kahoy. Talagang matindi bago ka makapagpaapoy nung araw, lalo na nung Stone Age, nung Stone Age was partner, no? Yung ginaganon pa yung ano, wala pang apoy nung, talagang tinatrabaho talaga. No, pero mga ka-reasoning, ano, hindi po 'yan ang measurement po natin, ano, na pagkikip ng Sabat. Kundi ang pagkikip po natin ng Sabat is about relation. No, it's about relationship to our Lord. Ang ganda, no, napapailokano tuloy ako. Ang ganda, mga ka-reasoning, ano, ang ganda ng Sabat kung titignan lang po natin, ano, napaka-beauty. Gusto kong basahin, partner. Gusto kong basahin ang isang talata, no, sa Isaiah 56 verse 6. Ito ay kadalasang binabasa, sabi niya, at ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod. Imagine, ano, in the context of ano to, mga Israelita to, no, yung sabing ganon, ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon. So ang pananampalataya pa lang po nito, pananampalataya ng mga Israelita. So we know that the Israelites keeping the Sabbath. So itong mga dayuhan na ito sumanib, no, sa Panginoon, sa pananampalataya ng Hudyo, no, upang maglingkod sa kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging kanyang mga lingkod. Bawat nangingilin ng Sabat ay hindi nilapastangan ito at nag-ingat ng aking tipan, sabi po niya, no? So titingnan po natin, kahit yung mga dayuhan, sumasanib sa pananampalataya ng mga Hudyo, of course sila ay nagsasabat na rin. So hindi po yan exclusive lang sa mga Hudyo, no? Parang I don't know kung paano tayo nagkaroon ng imagination, na nagkaroon tayo ng theology, ng kaisipan na ang Sabat ay para na lamang talaga sa mga Hudyo. Hindi po, mga ka-reasoning, ano, pag-aralan po natin ang Biblia at maging faithful po tayo.
1: And tama yung sinasabi mo, partner, na yung issue talaga dyan sa Mark chapter 2, Matthew chapter 12, and Luke chapter 6 ay hindi po yung Sabbath itself. Hindi po yun ang issue. But makikita mo dyan, yung issue is kung paano ingatan ng Sabat.
0: Yan. Oh.
1: Kaya ang tinatanong ng Panginoon, is it lawful to do good on Sabat? Is it okay to save or take life or to kill sa araw ng Sabat? So, yun ang issue. No, hindi po yung issue kung tatanggalin mo ang Sabat, na ang Sabat ba ay para lang sa Hudyo. But the issue there is paano nila iingatan ang araw ng Sabat. Kasi ang kagaya nga ng sinabi natin kanina, yung Mishnah, yung Talmud, partner, yung mga extra outside sa manuscripts na ginagamit ng mga Hudyo, meron pang mga nakalagay doon kung paano ingatan ng Sabat.
0: Yes.
1: Those are additionals. Yung nakaraan ay tinapik natin yung Matthew chapter 15 and Mark related sa Mark chapter 7, partner. na yung mga traditions of men na tinutukoy po doon, those are additionals na ginagawa ng mga scribes and Pharisees sa kanilang panahon.
0: Mm-hmm.
1: And they are using that sa panahon ni Jesus Christ and even today, kung paano i-measure ang pag-keep mo ng holiness ng Sabbath,
0: yes,
1: or paano mo gagawin yung ganito-ganyan. Eh, ginagamit nila yung standard and basis. But Christ ay, si Kristo sa kanyang panahon, ay inaalis niya yun sa pag-iisip ng kanyang mga audience,
0: mm-hmm,
1: dahil ang Sabbath ay was made for the good,
0: mm-hmm,
1: or for the sake of mankind.
0: Yeah.
1: Hindi ito pabigat kasi nga sabi doon, was made for the good of mankind.
0: Mm-hmm.
1: Yung made na tinutukoy doon, partner, tanungin dapat natin kailan yung made na yun.
0: Mm-hmm.
1: And that is on creation. Yung made na tinutukoy po doon. Therefore, ang Mark chapter 2 verse 27 and 28, mga kapatid,
0: mm-hmm,
1: babalikan po natin ito. Yung Mark chapter 2 verse 27 and 28, ay ang emphasis po doon is for all mankind.
0: Mm-hmm.
1: No? For all mankind. But of course, may, alam mo partner, kahit ang Sabbath ay para sa lahat, partner,
0: yes,
1: kahit ito ay para sa lahat ng tao, hindi mo rin ma-enjoy ang Sabbath kung hindi mo nilulord, ginagawang Lord ang Panginoon at wala kang relasyon sa Kanya.
0: Yes.
1: No? Yung Sabbath ay magiging legalista ka lang kung, or di kaya walang beauty ang araw ng Sabbath, ang pag-keep ng araw ng Sabbath, partner, kapag ka wala ka sa relasyon sa Panginoon. Kaya nga sa force na statement ng Panginoon, so the Son of Man is the Lord of the Sabbath.
0: The Sabbath.
1: Kasi yung Sabbath talaga, it is, nakikita natin ang beauty ng Sabbath. Though it is for all, pero pag wala ka sa relasyon sa Panginoon, hindi mo makita kung bakit kailangan mong mag-keep ng Sabbath.
0: That's right.
1: Pag hindi natin kinikilala ang Panginoon na Panginoon ng ating buhay, walang relevant yung pag-keep mo ng araw ng Sabbath. Bakit? Kasi hindi mo kilala yung superior sa Sabbath na yung ating Diyos. Kaya minsan, ay nagtanong ako, partner, sabi, meron akong tinanong.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko, bakit ba may Sabbat? Ang sagot niya sa akin, ang sagot nila sa akin ay, may Sabbat daw dahil it was commanded, blessed, and sanctified by the Lord.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi niya, dahil ito ay pinangili ng ating Panginoong Jesus,
0: mm-hmm,
1: ginawa itong holy and sanctified. Those are after, and medyo technical na nasagot yun, partner. Pero kung tatanungin mo kung bakit may Sabbath, ang sagot, partner, isa lang. Kasi merong Diyos.
0: Exactly.
1: May Sabbath kasi merong Diyos. So pag tinanggal mo ang Diyos at Lordship ni Jesus Christ sa picture of Sabbath, nawawala ang meaning ng Sabbath.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya ang emphasis ng ating Panginoon dito, there is greater, may mas greater pa sa temple na narito. Tinutukoy niya yung kanyang sarili. And he was saying na, I am the Lord, even of the Sabbath. Kasi when you take Christ out of the picture, when you take Christ, a God out of the picture, nawawala ang meaning ng Sabbath. So, mga kapatid, once na binasa natin yung banal na kasulatan, yung Sabbath para po ito sa lahat. Pero mai-enjoy natin ang araw ng Sabbath kapag tayo po ay kinikilala natin ang Panginoon bilang Panginoon,
0: mm-hmm,
1: at meron tayong kinikilalang Diyos. Kasi walang meaning, partner, yung pag-keep mo ng Sabbath pag wala ka sa relationship sa Panginoon. Pag hindi natin nakilala ang Diyos na nag-institute ng Sabbath, no? Na gumawa ng Sabbath para sa ikabubuti ng tao. So again, ulitin natin yung word po na for, so the Son of Man is yung word na binanggit dito, partner,
0: mm-hmm,
1: the Sabbath was made for man, yung man po na tinutukoy dito, hindi po ito exclusive sa Hudyo. Ito po ay inclusive, all mankind. Kasi nga sa force na ginamit dito na merong made for man, was made for the man. Yung generic na pagkagamit dito, for the man, emphasizes a group or a class. Hindi siya pointing to exclusive, kundi ito po ay inclusive, all mankind, mga kapatid. So yung generic na pagkagamit po dito na anthropon or man sa translation, is literally mean human being or mm-hmm. humankind. Kasi po, yeah. determine ng context at ng grammar na ginamit ng ating Panginoong Hesus. Mm-hmm. Kasi we don't just simply quote it, mga kapatid, pero maging sensitive tayo sa mga words mm-hmm. and phrases kung paano yeah. ginamit ang salita. Mm-hmm. Kasi doon natin nakikilala, partner. Pwede mm-hmm. kasi, for example, sasabihin mo sa akin na ganit, paano ba, may sasabihin ka na, nagluto ako ng manok. Pwede mm-hmm. ko nang sabihin sa'yo, dagdagan ko na yun, nagluto mm-hmm. ka ng manok.
0: Na tinola.
1: Tinola, oh. adobo, oh. ito ganyan. Pero anong manok ba yung tinutukoy mo doon? Anong pagkaluto ba yung manok ng manok ang kwan? So ikaw ang magdidetermine noon, partner.
0: Yes, yes.
1: Hindi na hindi ko dadagdagan ng meaning kasi pag ako nang mag-interpret, mm-hmm. anong manok? Oh, yan. Sasabihin ko na sa iba, nagluto ako ng manok. Nagluto na si native partner na body ng native na manok. Mm-hmm. So may usage na particular, mga kapatid, na kailangan intindihin po natin. So yes. ang paggagamit ni Jesus Christ dito is humankind, yung that's proper right. interpretation dito. That's hindi right. po nakakulong sa mga Hudyo
0: amen.
1: Lang.
0: Amen. No? Yan po mga ka-reasoning ano? Dito po sa reasoning from the scriptures ay sa bawat talata po na pinag-usapan po natin ay tinitignan po natin ang original na pagkakagamit po niyan. No? Tinitignan din po natin ang Grego bagamat hindi po natin binabanggit oh. no? Sapagkat medyo technical term po kasi yung mga Greek word at yung mga Hebrew word pero hindi po natin yun binabanggit dito but no yun po yung ano natin tinitignan po natin yan pinag-aaralan po natin dito po sa atin pong programa kaya yun po nakita po natin na hindi po tamang sabihin po natin na ang Mark chapter 2 verse 27 to 28 is only for the Sabbath is only for Jews. Hindi po 'yan tamang sabihin. Ano po 'yan? Parang ano 'yan, parang sinisira po natin, dinadagdagan po natin. Parang sabi nga eh, nagluto ng manok lang 'yung sinabi. Pero

0: yun yung naging reference ni Moses. Nung binigay niya yung Ten Commandments, reference niya yung Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Creation po yun, no? So, nandun yung kanyang, ano, yung kanyang reference. So, ibig sabihin, instituted na yan. Bago pa ang kasalanan, instituted na ang Sabat. Kaya parang, hindi ko talaga lubos maisip kung aalisin po natin yung Sabat, no? Na pagngilin. I don't know why. No, kung alam mo, partner, sabi ko nga, sinasabi ko lagi ito, kung ang Sabat po ay inalis ng Panginoon at inalaw talaga niyang inalis at will talaga niya, I'm telling you, para yung circumcision, partner.
1: Oh.
0: Ah, grabe, halos lahat ng libro ni Pablo. Ilang bang libro ang nasulat ni Pablo, partner?
1: Ah, marami, partner.
0: Marami, marami.
1: Majority ng New Testament ay sulat ni Paul.
0: Majority of the New Testament. Pinag-uusapan nila yung circumcision kasi yun yung yung culture na gustong baguhin ni Pablo, circumcision. Eh, yung Sabat, okay, mas matindi pa yung circumcision kasi yung circumcision na implement lang yung anong book, partner?
1: Genesis chapter 12.
0: Genesis 15. Chapter 12. Eh, yung Sabat, mga kapatid, in-institute sa Genesis chapter 2. So, mas prior pa yun. Mas matindi yun kasi yung circumcision once lang na ginagawa yun sa tao. Yung Sabat, weekly Sabat yun, pinapractice nila. Talagang hindi mo na kailangang ituro. Di ba, partner? Hindi ko na kailangang ituro yan. Hindi na natin kailangang pagdiskusyonan ang Sabat. Hindi ko na kailangang sabihin na mag-Sabat kayo. Hindi na kailangang sabihin yun ng Panginoon. Kaya nga hindi na yun pinag-uusapan sa New Testament. Automatic na lang na meron ng Sabat. At kung halimbawa, mga ka-reasoning, naaalisin yung Sabat. Abay, malaking diskusyon sana yon. Mas malaki pa yon, dapat dadagdagan pa yon, partner. Oh. Hindi lang 27, baka siguro dagdagan ng mga ilang book pa. No, siguro maging doble yung 20. Kasi malaki pong usapan yon, no? Kay pero hindi po yan pinag-uusapan. He never na nagsalita po ang Biblia, especially the New Testament, na pinalitan po yung Sabat. Baka kasi, partner, paliwanag mo nga yung Hebreo. No, Hebreo 4 verse 9.
1: Oo.
0: Kasi meron po kasing pinapalitan po doon. No, sa, parang tinapik na ata natin yun.
1: Tapos din, partner.
0: No, natapik na po natin yun, yung pinalitan doon. No, so ibig sabihin, hindi po yun pinapalit, yung Sabat po yung pinapalitan po doon. Ano? Ano, kaya ano po, mag-aral po tayong mabuti. Ano, at alam nyo, napakaganda ng ako. Alam nyo, ako po nung, ako, ano, Sunday keeper naman po ako noon eh. Nung year 2016, nag-start ako ng pinag-aralan po yung Sabat. And I was converted. No? I'm convinced. Nakita ko talaga, wow, sabi ko napakaganda pala ng Sabat. Sabi ko parang ito talaga yung ano, ito yung kumbaga parang yung parang yung nakalimutan na bagay na napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Partner, baka meron ka pang gustong sabihin?
1: Sa atin naman, partner, ng mga Sabbath keepers, ano, yung pagiging Sabbath keepers natin, hindi ito parang nagiging mas ginagawang banal tayo kaysa sa iba. Hindi natin ginagamit ang pag-keep ng araw ng Sabat para sabihin na mas magaling kami at mas banal kami sa inyo. Kundi ibinabahagi po natin ang kahalagahan ng araw ng Sabat. Dahil ito po ay kasama po tayong lahat. No? Lahat po ng nakakarinig, Sabat keeper man o hindi, lahat po ito ay para sa atin. As long as we are in relationship sa ating Panginoon, meron tayong tipanan sa ating Panginoon, tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kasama po ng pagtanggap sa Panginoon bilang ating Panginoon ng ating buhay, kasama po dun ang pagsunod sa araw ng Sabat. No? At ito po ay nagiging magaan, partner, kapag nakita po natin yung ating Panginoong Hesus na nabayubay sa cross ng Kalbaryo at meron tayong pagkilala sa Kanya. Nakikita rin natin hindi lang yung Kanyang death sa cross of Calvary, partner, nakikita rin natin yung life ni Jesus Christ.
0: Yes.
1: And yung life of Jesus Christ is a life of obedience to the law. No? A life of surrendering himself to God. No? So, sa atin, ng mga sumusunod sa Kanya, we do not just simply claim that we are saved by the grace of Jesus Christ, na tayo ay ligtas sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa cross of Calvary. Kundi, sinasabi rin natin, that by His obedience, we are also saved. By His life, we are also saved. Ayon kay Apostol Pablo. So, because by His life, we are also saved. Therefore, ang buhay natin ay sumusunod din sa buhay na meron ng ating Panginoong Hesus. Mm-hmm.

0: po yun? Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung pagsunod sa kalooban ng Diyos? Though malawak ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, part of that is keeping the Ten Commandments. And part of the Ten Commandments is Sabbath keeping.
1: Yeah.
0: Sana po ay ma-enjoy natin at makita natin yung beauty ng pangingilin ng araw ng Sabbath.
1: Mm-hmm.
0: Sabado po yun. Araw ng Sabado. Para po makita natin at mas ma-enhance yung ating relationship sa Panginoon. Whether we like it or not, hindi mo pwedeng ipantay ang araw ng Sabbath sa kahit anong klase ng araw.
1: Yeah.
0: Dahil unique po ang araw ng Sabbath from the very beginning of creation up to redemption and even to recreation.
1: Amen. Amen.
0: Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, wag po natin kakalimutan, i-keep po natin ang araw ng Sabbath at lagi po nating pag-aralan ng salita ng Diyos para masabi natin na talagang kinikilala natin, partner, ang Lord of the Sabbath.
1: Amen. Thank you so much, partner. Napakaganda po ng atin pong exposition po ngayon. At dalangin po namin ano, na tayo po ay magkaroon ng tayo po ay naliwanagan sa pag-uusap po na ito. Sa talata po na ito na pinag-uusapan po natin, ano, tayo po sana ay naliwanagan at nagkaroon ng peace, no, kapayapaan, ano, at hindi na natin
0: rest,
1: no, nagkaroon tayo ng rest, hindi na natin guguluhin ng utak natin na ang Sabat ay para lamang sa mga Hudyo, no, parang hindi ko alam paano nagkaroon na, hindi ko talaga alam, partner, nalilito talaga ako, nawawonder ako, paano kaya nangyari na nagkaroon ng kaisipan ng Sabat ay para sa mga Hudyo? Sabi nga, imagination, ano? Parang tayong nag-i-imagine lang ng ating katuruan, ng ating theology. Anyway,
0: kaya kailangan, partner, limitahan yung ating imagination.
1: Yes, pagdating sa salita ng Diyos. No, dapat faithful do tayo, no? Huwag tayong mag-imagine sa salita ng Diyos. Alright, maraming salamat po, mga ka-reasoning. Kami po ay nagpapasalamat sa bawat isa, sa lahat po ng nakikinig sa buong Luzon, ano? Ang coverage po ng ating frequency na 89.1 FM AWR Manila ay coverage po niya ito buong Luzon, ano? Kaya po kayo, kung kayo po ay naka may radio, pwede niyo pong pihitin po 'yan sa 89.1 FM at upang mapakinggan po natin ang mga programa na nagbibigay po ng kaginhawaan at nagbibigay ng kapayapaan po sa ating buhay. Partner, bago tayo magpaalam, maari ba na hingin ka namin na maipanalangin ang ating mga kapatid?
0: Ayan, tayo po ay manalangin. O Diyos na banal, dakila ka po sa lahat ang Panginoon ng aming buhay. Salamat po sa liwanag, O Diyos, ng inyong pong salita. Nang Sabbath po ay para sa aming lahat. Ang pagpapala at nawa po ang aming relasyon ay patuloy pong lumalim sa inyo. Patuloy namin kayong kilalanin ng amin pong Panginoon ng aming mga buhay. At ang amin pong puso, O Diyos, ay naway inyo pong himukin upang patuloy na sumunod ayon sa inyong banal na kalooban.
1: Yes,
0: pagpalain po ang lahat ng viewers and listeners saan man po sila naroon, manahan po ang kapayapaan at kapahingahan sa kanila pong mga tahanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus.
1: Amen. Amen. Maraming salamat po, mga ka-reasoning, dito po sa ating programa, Reasoning from the Scriptures.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: At sasabing tayo'y pamilya sa mahal.
3: Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
0: Ipayag natin ang katotohanan sa
5: maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
0: masayang pamilya. Ang panukala ng
7: Jesus, siya ang kasagutan.

Kamusta na po kayong lahat? Ngayong gabi po, ang second to the last ng ating Tanging Pag-asa, Season 10. Handa na po ba tayong sumulong sa panibagong yugto ng ating pananampalataya? Kami po sa Rizal Province, Pasig at Marikina ay handa na. Magsimula na po tayo. Yumuko tayo sa panalangin. Papagpala pong Diyos, mahabagit pakapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataon ay inyong pinagkaloob sa amin maging bahagi ng gawain pong ito. Hinihiling po namin, O Diyos, ang kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Maging hayag nawa, O Diyos, ang aming paglilingkod ngayong gabi. Hinihiling din po namin, O Diyos, ang inyong pag-iingat at gabay sa aming tagpagsalita, Pastor Rene Montoya. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagdidisay panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Saman po kayo naroroon, nawa ay nasa mabuting kalagayan kayo. Isipin ninyo, nasa huling dalawang araw na lang tayo ng ating pong serye ng pag-aaral. Ang bilis ng panahon, di ba? Parang kailan lang ay nagsimula tayo at ngayon ay malapit na tayong matapos. Pero sa biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng pagkakataon na magkasama-sama araw-araw upang tuklasin ang kanyang salita at makita na sa lahat ng tanong at hamon ng buhay, iisa lang talaga ang kasagutan. At iyon ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nga, napakaganda ng tema natin sa ating pag-aaral. Si Jesus ang kasagutan. At kahapon, napag-aralan po natin na ang millennium ay isang yugto kung saan makikita ang ustisya ng Diyos. Ang mga matuwid ay kasama ni Kristo sa langit. Ang masama ay mananatiling patay at si Satan ay nakatali. Pagkatapos ng 1,000 taon, muling bubuhayin ang mga masasama para sa hatol at tuluyang lilipulin ang kasalanan kasama si Satan at lahat ng makasalanan bago likayin ang bagong langit at bagong lupa na puno ng katuwiran. At sa lahat ng ito, malinaw na si Jesus ang kasagutan. Siya ang daan at ang katotohanan, ang buhay na nagbibigay ng tunay na pag-asa sa atin. At ngayong oras na ito, gusto kong pag-usapan natin ang isang napakahalagang hakbang ng pananampalataya. Hindi ito basta tradisyon, hindi ito ritual lang, kundi ito ay malinaw na panawagan ng Diyos mismo para sa atin. Ang ating paksa ay binyag, simula ng bagong buhay kay Kristo. Kaibigan, di ba kapag meron kang bagong cellphone, natural na excited ka. Bubuksan mo yung box, iseset up mo ito at maglalagin ka sa mga account mo. Tapos sisimulan mong gamitin yung mga features para bagong simula. Pero paano kaya kung binili mo yung cellphone tapos hindi mo siya binuksan? O kaya binuksan mo lang pero hindi mo ginamit? Wala ring saysay, kaibigan ko. Ganyan din ang buhay ng pananampalataya. Kaibigan, sa pamamagitan ni Kristo, may bagong simula. At ang bautismo ang parang official start button. Ngunit kaibigan ko, ano ba ang kalagayan natin sa harap ng Diyos? Ano po ba ang sabi sa Roma chapter 3 verse 10? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Oh, kaibigan ko, ano ho? Ang sabi naman po, sapagkat ang lahat ay nangagkasalanga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi pa sa Isaiah 64 verse 6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. Ang sabi nga po, kaibigan, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Kaibigan, grabe. Ano ho? Ang picture ng Bible tungkol sa ating kalagayan ay hindi kaya-aya. Hindi ito tungkol sa kung gaano tayo kabait o kung gaano karami ang mabubuting gawa natin. Sabi nga, kahit daw mabubuting gawa natin ay parang maruming basahan sa harap ng Diyos. Parang sinabi ng Biblia, wala kang may pagmamalaki, wala kang
may papakita ng resume ng kabutihan para makapasok sa langit. Kaibigan ko, lahat tayo ay guilty. Lahat tayo ay short. Lahat tayo ay marumi. At ito ang uncomfortable truth na kailangan nating tanggapin. Siguro may magsasabi, paano naman yung mga mababait, yung mga charitable, yung hindi namang pumapatay, hindi nagnanakaw, yung mga mababait sa kapwa. Oo, sa standard ng tao, mabait sila. Pero sa standard ng Diyos, perfect holiness requirement. Kaya nga, sabi po sa Roma chapter 3 verse 23, kahit sino pa, kahit gaano kabait, lahat ay nagkasala at hindi tayo nakaabot. Ang tanong ko ngayon, kaibigan ko, kung ganito pala ang condition natin, ano ang pag-asa? Ano ang solusyon para makaiwas tayo sa ganitong sitwasyon? Ah, kaibigan ko, doon papasok ang salita ni Jesus. Ano po ba ang sabi sa Marcos 16:16? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ibig pong sabihin, may paraan ng Diyos para maligtas tayo. Una, pananampalataya kay Jesus. Pero pansinin ninyo, hindi natatapos doon. Ang sabi niya, ang sumasampalataya at mababautismohan. Kaibigan, ang bautismo ay resulta ng tunay ng pananampalataya. Parang ganito, kung naniniwala ka kay Jesus, kung tanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi mo gugustuhing mananatili lang sa salita. Gusto mong sundin ang panawagan niya at isa doon ay ang bautismo. Kaibigan ko, minsan kasi iniisip ng iba, sapat na daw yung maniwala lang tayo. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ano ho? Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsunod. Hindi ito passive belief, kundi active obedience. Kaya nga, sabi po ni Jesus kay Nicodemo, ano po ang sabi? 1 chapter 3 verses 3 to 5, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. O kaibigan, sa talatang 4, papaanong may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napakalinaw. Ang bautismo ay hindi optional. Ito ay bahagi ng proseso ng bagong kapanganakan. Ngayon, kaibigan ko, baka itanong ninyo, Pastor, ano ba talaga ang tamang paraan ng bautismo? Kasi sa iba-ibang simbahan, iba-iba rin yung style. May iba na winiwisikan lang. May iba na binubuhusan lang. May iba naman na nilulubog sa tubig. So, alin ba talaga ang tamang bautismo ayon sa Bible? Kaibigan, tingnan natin ang original na salita. Ano ho? Sa wikang Grego, ang ginamit na salita ay baptizo. Nang ibig sabihin ay ilubog o kaya ilublob. Ibig sabihin, ang literal na kahulugan pa lang, ang bautismo ay paglulubog. At makikita natin ito mismo sa halimbawa ni Jesus. Ano po ba ang sabi sa Marcos chapter 1 verses 9 to 10?
at nangyari ng mga araw na iyon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-awon sa tubig, nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. Pansinin ninyo ang praise. Pag-awon sa tubig. Ibig sabihin, lumubog muna siya bago umahon. Hindi siya winisikan, hindi siya binuhusan, kundi siya'y inilubog. Kaibigan, isa pang malinaw na halimbawa ay makikita sa Gawa chapter 8 verses 36 to 39 kung saan si Felipe ay nabinyag sa bating ng Etope. Ano po ba ang sabi ng talata, mga kapatid? Ano ho? Gawa 8, 36 to 39. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Jesucristo ay anak ng Diyos. At ipinagutos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating at ang kanyang at kaniyang binautismuhan siya. At nang magsiyahon sila sa tubig, ay inagaw si Felipe ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng bating, sapagkat ipinagpatuloy niya ang kanyang lakad na natutuan. O kaibigan, napakalinaw na parehong lumusong sa tubig at saka umahon. Kaya ang tamang paraan ayon sa Biblia ay ano? Paglulubog, hindi di wisik, o hindi buhos. Kung titingnan po natin ang kasaysayan, makikita natin ang mga sinaunang simbahan mismo ay ginamit ang paglulubog bilang paraan ng bautismo. Kaibigan, sa Cappadocia at Epeso sa Turkey, makikita ang mga sinaunang lugar ng bautismo na ginawa para sa paglulubog. Maging sa Roma, ganun din. At sa konsilyo ng Ravenna noong 1311 AD, tinanggap ang pagwisik at pagbuhos bilang katumbas ng paglulubog. Kaya kaibigan, malinaw na ang original at tamang paraan ng bautismo ay paglulubog, gaya ng ginawa ni Jesus, ginawa kay Jesus at sa mga unang mananampalataya. Ngayon kaibigan ko, sino ba ang pwedeng bautismuhan? Hindi ho basta-basta binibinyagan ng Seventh-day Adventist ang isang tao. Ano pa ang dapat nating paraan para ikaw ay bibinyagan? Una, kaibigan, kailangan niya munang maunawaan ang turo ni Kristo. Hindi ito basta ritual lang na pwedeng gawin sa kahit sino. Kaya nga, sabi po sa Mateo 28, 19 to 20, sinabi ni Jesus na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuunutos ko sa inyo. Kailangan may teaching muna. Kailangan alam niya ang susundin niya. Pangalawa, kaibigan ko, may pananampalataya kay Kristo Jesus. Ulitin po natin sa Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. O kaibigan, kung wala kang faith, kahit mabautismuhan ka pa, wala ring saysay.
Ang ikatlo, kaibigan ko, kailangan magsisi siya sa kanyang kasalanan. Ano po ang sabi sa Gawa, chapter 2, verse 38? At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." So kaibigan, bago bautismuhan, mayroong repentance. Ano ho? Hindi ito laro, hindi ito show. Ito ay seryosong hakbang ng pagsuko natin sa Diyos. Ngayon kaibigan ko, ano talaga ang kahulugan po ng bautismo? Ano ho, hindi lang ito simpleng ritual na ginagawa ng simbahan. Hindi lang ito tradisyon na sinusunod dahil lahat ay gumagawa. Kaibigan ko, mayroon pong malalim na kahulugan ang bautismo ayon sa Biblia. Ang tatlong bagay ay ito po yung tatlong bagay ang binibigyan diin ng salita ng Diyos. Una, kaibigan, ito ay paghuhugas ng mga kasalanan. Ano po ba ang sabi sa Gawa 22 verse 16? At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at ugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Kaibigan, ang larawan na ginamit dito ay malinaw. Parang ikaw ay naliligo upang alisin ang dumi sa iyong katawan. Ngunit igit pa dito, ang bautismo actually ay hindi physical na paghugas, kundi spiritual na paglilinis. Kapag lumusong ka sa tubig, hindi literal na nawawala ang dumi ng iyong kasalanan. Ngunit ang bautismo ay tanda na ang dugo ni Kristo ang siyang nag-ugas sa ating pong mga kasalanan. Ipinapakita nito na wala nang natitirang guilt, wala nang bahid ng kahapon dahil ikaw ay nilinis sa kanyang biyaya. Ikalawa, kaibigan, kung ano po ang ibig sabihin ng bautismo, ito ay pagpapatawad sa mga kasalanan po natin. Ano po ang sabi sa Gawa chapter 2 verse 38? Ah, mga kaibigan, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Kaibigan, ang bautismo ay hindi lang simbolo ng pagsisisi, kundi ang pinto kung saan ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kapatawaran. At dagdag pa ng ating Diyos na masusumpungan po natin sa Jeremias 31 verse 34. Aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin. O kaibigan, isipin mo yon. Ang Diyos mismo na nakakaalam ng lahat ay pinipili niya na hindi na alalahanin ang iyong mga kasalanan. Kapag ikaw ay nabinyagan, ipinapakita nito na tinanggap mo na ang kaligtasan na inaalok niya at binuran na niya ang record ng iyong mga kasalanan. Kaibigan ko, hindi niya ito ipapaalala at hindi na rin ito pwedeng gamitin ni Satan laban sa iyo dahil tapos na, pinatawad na at nilimot na ng ating pong Diyos ang iyong ginawang kasalanan. Kaibigan, ang ikatlong ibig sabihin ng bautismo, ang bautismo ay pagbibihis kay Kristo. Ano po ba ang sabi sa Galatia chapter 3 verse 27? Sapagkat ang lahat na nasa inyo
ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. At dagdag pa sa sulat ni Pablo, ano ho, sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsisilipas na. Narito, sila'y pawang naging bago. Ang larawan dito ay parang pagsusuot ng bagong kasuotan. Kapag ikaw ay nabinyagan, hindi ka na nakikita ng Diyos sa iyong dating pagkatao, kundi nakikita ka ng Diyos na nakasuot ng katuwiran ni Kristo. Ang dating ikaw na punong-puno ng kainaan, pagkakamali at kasalanan ay wala na. At ang bago mong identity ay kay Jesus na. Ang bautismo, kaibigan ko, ay isang public declaration na ang luma mong sarili ay patay na at inilibing na sa tubig. At sa iyong pagahon ay simbolo ng iyong pagkabuhay na maguli kay Kristo upang ikaw ay mamuhay ng bago at banal na buhay. Kaya kaibigan ko, mga kapatid, napakalinaw. Ang bautismo ay hindi lang simpleng simbolo. Hindi ito parang tradisyon lang na ginagawa ng marami. Ito ay makapangyariang declaration at karanasan ng isang mananampalataya na nagsasabing, ako ay nalinis, ako ay pinatawad, at ngayon, ako ay na kay Kristo na. Amen? Kaibigan, ang dating ikaw ay wala na. At ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. Kapatid, kaibigan ko, isipin ninyo ito. Ang bautismo ay parang kasal. Kapag ikakasal ang dalawang tao, hindi lang sila nagkakasundo in private na, sige, tayo na lang ha? May public ceremony, may witnesses, may vows, at doon nila publicly i-declare ang kanilang commitment. Ganun din po ang bautismo. Public declaration ito na si Jesus ang Panginoon mo at tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi ka na tago-tago tago-tago bilang isang believer. Nakikita ng lahat, nakikita ng langit na ikaw ay na kay Kristo na. Amen? Napakahalaga talaga maranasan mo na ikaw ay magpabautismo. Yun po yung mga kahulugan ng salitang bautismo. Ano ho? Kaya ang appeal ko sa inyo, kaibigan ko, na-experience mo na ba ang bagong buhay na ito? Nabinyagan ka na ba ng tamang paraan ayon sa Biblia? Baka lumaki ka na, ikaw ay nasa simbahan, baka faithful ka sa mga gawain, baka mabait ka sa kapwa, pero hindi mo pa nasisimulan ang bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Tandaan mo, kaibigan ko, sabi ni Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ito dagdag opsyon, kundi ito ay requirement. Kaibigan ko, kapatid ko, saan ka man naroroon ngayon, hindi ko alam ang background mo.
Baka yung iba sa inyo ay galing sa broken family. Baka yung iba ay galing sa addiction. Baka yung iba galing sa isang buhay na punong-puno ng kasalanan at guilt. At baka inisip ninyo, pwede pa kaya akong patawarin ng Diyos? Pwede pa kaya akong bigyan ng bagong simula? Ang sagot ni Jesus, oo. At ang unang hakbang ng pananampalataya, manampalataya ka kay Kristo, tanggapin mo siya. At ang next step ay ang bautismo, hindi para maging perfect ka, kundi para simulan ang bagong buhay kasama si Jesus. Kaibigan, at para naman sa mga kabataan, baka iniisip ninyo na, ay, ang bata ko pa. Tsaka na lang ako magpapabinyag. Enjoy ko muna yung buhay ko. Pero kapatid, kaibigan ko, walang nagsasabi ng kailangan mong maghintay para bago ka magsimula ng bagong buhay kay Kristo. Ang totoo, kaibigan ko, mas maaga, mas mabuti. Dahil hindi natin hawak ang bukas. Ang tanging hawak natin ay ngayon. At ang tawag ng Diyos ay urgent. Tinatawagan ka ngayon. Ang Panginoon nananawagan, kinakausap ka. Kaya kaibigan ko, sa pagtatapos natin, hayaan ninyong magbigay ng malinaw na panawagan. Ang bautismo ay hindi lamang isang simbolo. Ito ang official start ng bagong buhay kay Kristo. Kung hindi ka pa nabinyagan sa tamang paraan ayon sa Biblia, kaibigan ko, ito na ang pagkakataon. Kung nararanasan mo na si Jesus at nananampalataya ka sa Kanya, pero hindi ka pa nakapagpasya para sa bautismo, kaibigan, saan ka man ngayon naroroon, bakit ka pa maghihintay? Ito na ang oras para sabihin mo, Lord, Panginoon, gusto ko nang magsimula ng panibagong buhay. Gusto kong ipahayag sa lahat na ako ay para sa iyo. Kaibigan ko, kung gusto mong magsimula ng bagong buhay, si Jesus ang kasagutan. Kung gusto mong matawaran ang iyong, mapatawad ang iyong mga kasalanan, kaibigan, si Jesus ang kasagutan. Kung naghahanap ka ng totoong direksyon ng iyong buhay, si Jesus ang kasagutan. At ngayon, siya mismo ang kumakatok sa pintuan ng iyong puso at nagsasabing, anak, simulan mo na ang bagong buhay. I-embrace mo ko, i-embrace kita, sasamahan kita. Kaibigan ko, huwag mong ipagpaliban. Ang bukas, hindi tiyak. Pero ngayon, tiyak na bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Sagutin mo ang tawag niya. Tumayo ka para kay Kristo. At sa pagsisimula ng bagong buhay na iyon, mararanasan mo mismo na totoo
ang tema ng ating pag-aaral. Kaibigan ko, kung hindi tayo nagkasala sa Diyos, kung hindi tayo lumayo sa ating Panginoon, hindi mo na kailangang maranasan ang bautismo. Dahil tayo makasalanan, gusto natin linisin natin ang ating pong mga ating mga kasalanan. Gusto natin makarating tayo sa langit na bayan. Oo, kaibigan ko, sa ating sarili, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Sa ating sarili, hindi natin kayang ugasan ang ating mga kasalanan. Ang tanging paraan na tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Si Jesus ang kasagutan.

0: Milk less than once a day at a significantly higher risk of osteoporosis. Maintaining strong bones is another ageless advantage.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Isa po magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome to Mindful Chats. Ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Lalaine Ciron Alfonoso. At ngayong gabi, kasama po natin si Irish at si Pastor Ponch. Good evening, Irish and Pastor Ponch. Hello.
2: Good evening po.
1: After a long day, we really had a long day today, Pastor Ponch, Irish. But anyway, we are so happy to be with you this time with Irish and with Pastor Ponch and with all of you. Mga kaibigan, ang title ng ating huntahan, usapan ay How to Maintain Your Sanity in the Midst of Turmoil. Irish?
2: Yes, magandang gabi po mga kaibigan. Ako po ulit si DJ Iris. Ano na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Tinalakay po natin ang mga sitwasyon, ano, mga common situations po na nagdudulot ng kaguluhan or turmoil sa ating isipan. Nabanggit po ni Pastor Ponch, ano, na yan po yung mga bigla ang problema. Ano, bigla ang problema sa pamilya, sa trabaho, o personal na laban na madalas po ay tahimik nating pinapasa. Napag-usapan din po natin, mga kaibigan, ano, kung paano po ba nakakaapekto ang tuloy-tuloy na stress sa ating emosyon at pananampalataya. At kung bakit maraming tao ngayon, mga kaibigan, ano, ang tila nawawalan po ng kontrol sa gitna po ng bilis ng mundo. Tinignan din po natin ang mga senyales, mga kaibigan, ano, ng pagka-overwhelm. Paano malalaman kung kailangan na nga po ng tulong, kung kayo po ay may mga kakilala na nakakaranas po ng turmoil, ano, ano ba yung mga signs or signals that they need help. At ang mga simpleng paraan, ano, para alagaan po ang ating mental health in the midst of turmoil. Higit sa lahat, mga kaibigan, ano, naalala po natin na sa gitna po ng lahat ng kaguluhan sa ating pong mundo, sa ating pong mga isipan at puso, ano, ang pananampalataya, ang panalangin at pagninilay ang nagbibigay po talaga ng tunay na kapayapaan.
1: And like what I've said, we had such a dynamic discussion. Tayong tatlo eh, parang kulang na kulang ang isang oras. At ngayong gabi, mga kaibigan, magkakaroon ulit tayo ng isang oras na huntahan at diskusyon. Ano ho, pag-uusapan natin ngayon kung paano ang ating pananampalataya. How can faith or spirituality help a person remain calm in the middle of chaos? So, importanteng malaman yan. Kasi dahilan sa napakaraming ang nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, di po ba? And isa pa sa dapat nating malaman ay yung ginawa ni Pastor Ponch at ng kanyang buting asawa na in the midst of sanity, in the midst of turmoil, ano ho, ang ginawa nila ay nagnalangin. So ano ba ang role ng prayer or meditation, or reflection, ang nagagawa para magkaroon tayo ng kapanatagan ng pag-iisip. Ano ho? And we will continue on. We will also be discussing kung gaano ka-importante, although we already discussed this last time, ano ho, yung support ng family at ng support ng ating mga kaibigan. But how important is it to have a support system during challenging times? And then, how can churches, no, yung ating, because we are, all of us, here in the Philippines, all of us are part of a religious organization. Ano ho? So, gaano ka-importante na itong faith communities become safe spaces for mental health support. Ano ho? So, Parang napakadami ng mga katanungan na ating pag-uusapan, but we will have that discussed this evening. And mga kaibigan, pagtutuon natin ng panahon, kapag nagkaroon tayo ng mga pagsusubok at paghihirap, mahalaga pong panatilihin natin talaga yung katinuan ng ating pag-iisip, di po ba? Tulad ng sinabi nga sa Bible, huwag kang mag-alala tungkol sa buhay mo, kung ano ang kainin o kung ano ang isuot mo, kailangan nating tumingin lamang sa mga bagay na hindi nakikita at magtiwala tayo sa plano ng Diyos para sa atin. At para madagdagan ng Bible verse, ano ho, itong aking sinabi, I would like to request Irish to read to us some passage in the Bible, and then I would like to request her to offer a prayer.
2: Yan, mga kaibigan, nais ko pong ibahagi sa inyo ang napakagandang talata na matatagpuan po sa Psalms 46 verse 10. Sabi po dyan, tumigil kayo at alamin ninyong ako ang Diyos. In English, be still and know that I am God. Minsan, mga kaibigan, ano, kailangan lang po talaga nating huminto ng sandali. Huminga, manahimik, at alalahanin na siya po ang ating Panginoong Diyos. Kapag natuto po tayong magpahinga sa presensya ng ating Panginoon, mga kaibigan, ano, doon po natin muling mararanasan ang kapayapaan na nanawawala po sa gitna ng gulo. Ano? At bago po ako manalangin, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o di po kaya mga karanasan na nais po ninyong ibahagi dito po sa amin sa Mindful Chat, maaari niyo po itong i-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At atin po itong babasahin maya-maya. Tayo po ay manalangin, mga kaibigan. Our Father which art in heaven, magandang gabi po sa inyo, Lord. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na to na maging parte po ng ministry po na ito, Panginoon, naway gawin niyo po itong pagpapala at naway maging pagpapala po ito sa mga taong nakakarinig. I-bless niyo po si Pastor Ponch at si Doc Lalaine at pati na rin po ako, Panginoon, na whatever will be coming out from our lips will be pleasing before you, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala. Ito lamang po ang aming samod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, again, we would like to say hello to our friends. Ito kasing aking mga administrators coming from the 11 countries, especially those coming from the Philippines. I told them that we have a program called Mindful Chat. So some of them are listening right now over 89.1. And also, hello to Eve and to a friend. Nakilala namin siya, nakilala ko siya last Monday lang, Irish and Pam. She is a professor of the Occupational Safety and Health based in Diliman, UP Diliman, here in Quezon City. And ang ginamit ko kasi during our Zoom meeting ay yung Mindful Chats. And she is very happy to know that our organization have this advocacy on mental health. And she is listening right now. Hello to Dr. George. So, mga kaibigan, sa panahon ngayon, parang ang hirap talagang manatiling kalmado at maayos ang isip, di po ba? Gaya ng nangyari kay Pastor Ponch at ng kanyang asawa, ano ho, ng kanyang pamilya. Nung nagkaroon ng aneurysm ang kanyang mahal na asawa, talagang kahit gustong maging kalmado, talagang under na stress, no? Na stress, full of anxiety. At sa dami nga naman ng problema natin, naandiyan na yung traffic, yung mga deadlines, family concerns, at mga unexpected challenges. Parang anytime, pwede tayong mawala sa ano, sa katinuan, di po ba? Pero alam ko po, na kahit sa gitna ng kaguluhan, pwede pa rin po tayo magkaroon ng kapayapaan. And ngayong gabi, aalamin natin ang iba't ibang mga sikreto. It's not about escaping the chaos, but learning how to find peace within through faith, self-care, and a sound mind rooted in God's Word. So, this evening, ang unang katanungan natin, Irish, sa ating kaibigan, can you throw the first question to our guest?
2: Yes po, Pastor Ponch, ano po ba ang role ng panalangin or prayer, meditation, or even reflection, ano? In keeping the mind at peace.
3: Wow, napakaganda po na ang katanungan. Binabati ko muna kayo, no? Maraming salamat muli sa pangalawang invitasyon para sa gabing ito, Ma'am Dr. Lalaine and Ma'am Irish. Well, alam niyo yung mga binanggit niyo po na panalangin, reflection, meditation, or reading from the scriptures, ang tawag po natin dyan ay mga faith-based strategies, ano po, para mapanatili natin ang pagiging kalmado natin o yung pagiging sabihin natin, restful natin in the midst of turmoil. Alam nyo, napakahalaga kasi ng pananampalataya. At paulit-ulit natin sasabihin na ang pananampalataya sa Diyos kasi, yan ang pinaka-basis natin o pinaka-pundasyon ng ating pong pag-asa. Na alam natin na meron tayong isang Diyos na pwedeng sumama sa atin. Ngayon, para manatili po yung tinatawag nating connection o relationship natin with this God through Christ Jesus, meron po tayong mga faith-based strategies. At ang isa nga po rito na napakahalaga ay ang tinatawag nating panalangin. Alam niyo po ba, na sa tuwing ikaw ay nananalangin o nagpe-pray, you're actually telling God, Lord, hindi ko kaya ito, pero I know na nandiyan ka. Ito pong panalangin, ano po, ng may pananampalataya, ay isang uri po ng acknowledgement na you can become, kumbaga, capable or competent in handling po, sabihin natin, issues or challenges po ng buhay, sapagkat alam mo, hindi po to passive knowledge, ha? This is an active, kumbaga, knowledge po, na meron kang isang Diyos nandun po sa langit na He sees, okay, your situation. Kaya nga po, nung panahon po namin ni Sister Elma na magkaroon siya ng ruptured aneurysm, naranasan niya po itong issues po na ito, yung napakabigat na challenges. Ano po, wala po kami ibang pinuntahan, bagamat marami po mga prayer warriors. Maraming salamat nga pala, prayer warriors. Nagpe-pray po sila every 3 o'clock in the morning for 30 days hanggat hindi po kami nakakabalik dito sa Pilipinas. Ang ginagawa po nila ay manalangin. Gaano kahalaga ang panalangin? Kasi po ang panalangin, this is our way of expressing to God na kailangan po natin siya. Ang panalangin din po ay sa isang banda bilang mananampalataya po, no? Kung napakahalaga po nang nag-unveil, nag-disclose tayo, every time we pray, po, dinidisclose po natin yung lahat ng issues of the heart. And by disclosing, by unloading po yung laman ng ating puso, alam natin na God is listening and we are not alone. Pagdating naman po dun sa tinatawag natin reflection and meditation, dito kasi nagkakaroon tayo ng isang uri po ng, para sa akin, bunga rin po ito ng pananampalataya sa Diyos. Sinuturoan niya tayong, kumbaga, restructure or reframe po yung ating situation. For example, imbis na ito sa amin ni Ma'am Elma, nagkaroon po siya ng ruptured aneurysm, no? Imbis na lagi ako magtanong, Lord, ba't niyo po pinahintulo to? Why did you allow these things to happen? Bakit, Panginoon? Ang wife ko po ay napaka health conscious, ganyan. No? Maraming tanong, ah. Ano po? So ang ginagawa po dun sa reflection and meditation, ay nagkakaroon po tayo ng parang by God's grace na po, shifting po ng tanong. Instead of asking, why is this happening to me? Ang tanong po natin ay, Lord, what is your message? What is the lesson na pwede ko pong makukuha rito? At pagdating naman po dun sa huli, yung tinatawag nating pagbabasa po ng Biblia, alam niyo ito po yung panahon na kine-claim natin yung mga pangako ng Panginoon. Na God is faithful, His love is unfailing, na hindi niya po tayo pahabayaan. Wow. Nais ko po i-quote ang Psalm 34:18. Anong sabi doon? God is close to the brokenhearted and He is well nigh to those who are crushed in spirit. Kaya napakahalaga po ng mga faith-based strategies po to cope with life's challenges.
1: Faith-based and especially yung faith-based kasi talagang they lean on prayers. And malaki talaga ang nagagawa ng prayer, no, ng panalangin sa ating mental health. Kapag tayo kasi ay nananalangin, Pastor, para bang pinubuhusan tayo ng kapayapaan mula sa Diyos.
3: Tama.
1: No? Yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, ibinibigay
4: Tama.
1: natin sa kanya. Lord,
4: Yeah.
1: hindi pa ito kaya. Tingnan mo yung ating mga kaibigan sa ano, sa Cebu. Pag nung naandun na sila sa bubong nila, sa taas ng bubong nila, kahit mga mayayaman, talagang sabi nila, Lord, ikaw na po ang bahala sa amin. Ibinibigay na po namin sa iyo kung ano man ang mangyari sa amin. At doon natin nararamdaman yung, you know, kahit nasa midst tayo ng turmoil, may relief at may comfort. Ano ho? Ang prayer kasi, sa, ang sabi ng isang ministro, ng isang pastor, ay para itong pause button, di po ba may play, then pause, no? So it's just like a pause button sa gitna ng stress na tinutulungan tayo na mag-slow down, huminga, to breathe, and remember that we are not alone. Nandiyan ang Panginoon. Habang nakikipag-usap tayo sa Diyos, nababawasan po yung anxiety, bumababa po yung tension, at lumalakas ang pag-asa. And I really would like to quote Philippians 4:6-7. Ang sabi, do not be anxious about anything, but in everything, ano ka sunod nun, Pastor? But in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Yes. Kaya kung nararamdaman talaga natin yung bigat ng isip o ng puso, huwag natin kalimutan, prayer is a therapy. Tama po ba yun na sabihin? Prayer is a therapy for the soul and healing for the mind.
2: Amen.
1: Yeah. Yes, Irish.
2: I just want to add din po, Pastor Ponch and Doc Lalaine, ano, na other than prayer being our safe space, ano, it also fosters gratitude. Kasi pag tayo po ay nananalangin, mga kaibigan, ano, dun po tayo nagpo-pause, ano, nagre-reflect, at nagpo-focus po tayo sa mga biyaya na ating pong naranasan galing po sa Panginoon. Ano, instead of focusing sa mga problema, ano, once na surrender na po natin ito sa Panginoon, dun po natin naiisip, ano, yung kabutihan na ating pong naranasan galing po sa Panginoon. So it shifts and redirects our focus and our mindset, ano, at ito po ay isang key ingredient, ano, para po sa mas positive na mental health, ano. So prayer, mga kaibigan, hindi lang po yan paghingi sa Panginoon na, Panginoon, pwede ba ganito, pwede ba ganyan, but prayer is an act of surrender, and that itself is an act of worship, mga kaibigan.
3: Yes. Pwede ba ako mag-share pa?
1: Yeah, please.
3: Maganda kasi yung verse na yan, no? Pansinin nyo, no? Ang unang sinabi doon, worry not, no? Tapos ang sumunod doon, actually yung worry not, yan yung tinatawag nating prohibition. Parang sinasabi ng Panginoon, huwag kang manatili dyan. Sa worry, sa fear, sa doubts. Then ang Panginoon po nagbigay ng tinatawag nating prescription. At ang prescription ng Panginoon doon, threefold po yung pansinin nyo. Ang unang prescription niya, manalangin tayo. Okay? With faith po ito, manalangin tayo. Sumunod, manalangin tayo na merong pasalamat. Sumunod, manalangin tayo na ating i-unload yung ating mga supplication. Yung issues of the heart. Yan. Kasi alam nyo, maraming bagay na hindi tayo makontrol, ano po. Pero we can always, kumbaga, control na sabihin sa Panginoon, yun lamang po ng ating puso. At ang result naman po, pag tayo ay sumunod sa prescription ng Panginoon, I will give you peace. Yan na. At yung peace pong yun ay sa mind and sa heart, at lagi po ito kay Christ Jesus.
1: Yes.
3: Kasi Jesus mediates on our behalf.
1: Yeah, oo. Alam mo kasi, Pastor, ang akala ng iba nating, well, at first, ganun din naman yung isip ko, basta prayer, ang ano niyan ay humingi ka sa Panginoon. Akala natin ang prayer is only to ask something from God, di ba? Pero may iba't iba palang, gaya ng sinabi mo, may iba't ibang mga, iba't ibang mga pamamaraan ng prayer. Merong yung acts, ano na nga yung A?
2: Adoration, confession, thanksgiving, and supplication. And I just want to read Doc Lalaine and Pastor Ponch itong comment po sa ating Facebook page ni Sister May Onate. Sabi po niya, prayer with thanksgiving is a therapy essential for a strong mental health. Amen po dyan, Sister May. At nais ko lang pong batiyan ang ating mga tagapakinig sa radyo, mga kaibigan. Ano, andito rin po si Adel Nair at si Abraham Resurrection. Kasama rin po natin si Sister Mildred Nebria. Sabi niya, good evening po sa lahat, especially to Pastor Ponch. Ayan, may nag-shoutout po sa inyo, Pastor Ponch.
4: And hello.
2: Present din po si Sister Helen Aguilar at si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa AWR 89.1 FM. Should we jump to the next question, Doc Lalaine?
1: Yeah, go ahead please.
2: Ayan. Ayan, Pastor Ponch, sa inyo pong experience, ano, maaari po ba kayong magbahagi ng isa o dalawang paraan, ano, na nakatulong po sa inyo personally o sa mga nakausap niyo po or even to your family, ano, para manatili pong matatag sa gitna po ng personal na crisis?
3: Siguro, ito na lang yung ginagawa ng, ni Elma, ano po. Kasi alam niyo si Elma, aside doon sa kanyang unang ruptured aneurysm, doon sa artery niya, doon sa artery, ano po, dito sa taas, halimbawa, yung nag-rupture, meron pa siya isa rito sa babae. So, multiple po siya, multiple aneurysm. Kung iisipin nyo, no, pwede talagang ma-develop sa kanya ang tinatawag nating anxiety.
1: Yes.
3: Kasi, okay, sa dami ng kumbaga, ang payo sa kanya, rest, maraming may restriction, may rest, mm-hmm, di ba? Tapos, marami, no, na pinapagawa sa kanya, magkakaroon talaga siya ng tinatawag nating pwede siyang ma-disturb talaga. At hindi lamang po siya, alam niyo ba, may mga gabi po na habang nakahiga siya, tinititigan ko siya, nakakapuyat din po. Kasi
1: yes,
3: iniisip ko na minsan sabihin niya, Ponch, ang sakit ng ulo ko. Honestly speaking po yan, no? Sabi niya, Ponch, may sakit yung ulo ko. Ponch, may andami, ano po, anong gagawin ko po? Wala po ko ibang ginagawa. Lord, this is beyond my control. But I can always depend on you. So ang ginagawa ko, I breathe in prayer po. Ayan. Talagang wala ka nang pupuntahan talaga eh. Wala na. Kaya nagpe-pray over po ako. At ang sinasabi ko, in the mighty name of Jesus Christ, healing for mommy's headache. Ano po? At ang ginagawa naman po ni Sister Elma, okay, kasi alam niyo dumating sa point na dahil po sa anxiety, dahil sa trauma o injury of the past, hindi po siya talaga makalakad ng maganda. Honestly speaking po yan, hirap na hirap po siya. Yung bakbakan po talaga, hindi lang isang buwan, years po talaga. Ngayon na lamang po yan by God's grace and mercy na parang bumalik na po yung tinatawag nating level of godly confidence. Ano po? She is able by God's grace and mercy na magkaroon po siya ng tinatawag nating competence and confidence na harapin po ang buhay. So, paano niya ginagawa po ito? Alam niyo po, ito yung pinaka-ground po ni Ma'am Elma. Magkikita ko lang po siya madaling araw, nakataas po yung kanyang kamay. Anong ginagawa niya? Actually, she breathed in verses. Nag-memorize po siya. Psalm 91, Psalm 112, Psalm 23, Psalm 103, yung the benefit of trusting God. Then, yung pong paborito niya, 1 Chronicles 29, 10 to 13, yung pong ginagawa niya. Then, nakikita ko po siya, magpe-pray na lang po siya. Yung pong ginagawa niya. Then, in the morning po, pagkagising niya, hindi lang ito dalawa, pangatlong ginagawa niya, nagsimula na po siyang, dati nagjo-journal siya, pero hindi siya consistent. Pero ngayon po, every morning, he journals. Isinusulat niya po ang laman ng puso niya. Sinusulat niya po doon, Lord, sumakit po ang ulo ko, Lord, masakit po, alam niyo ba, meron pa siya isang kon ngayon, challenge. Meron siyang inflamed tooth na hindi pwedeng bunutin, hindi pwedeng i-root canal. Kasi nakakonect po doon sa vein ng kanyang ruptured aneurysm. Okay, kaya alam niyo, grabe po ng hamon, no, ng buhay sa kanya. Okay, tapos, yun nga po, apektado hanggang paa. So, ang pinakagagawin lang niya, magsusulat siya na magsusulat, at yun din po pinapayo ko sa inyo, no, mag-journal po kayo. Kasi pa nag-journal tayo, nare-release mo rin yung iyong mga issues doon, nagpapasalamat ka sa Panginoon, humihingi ka ng gabay, at sinasabi mo na, Lord, I need you every moment. Of course, ang ginagawa ni Ma'am Elma, lagi po siya naglalakad every morning with the sunshine. At siya, yun, sabi niya, narito siya sa tabi ko ngayon, po, sabihin mo, umaawit din ako.
1: Ayan.
3: Ayan. Na count your blessings.
1: Oh, alam mo, maganda siguro na ano, imbitahan natin si Sister Elma next time.
3: Oh, pwede, pwede.
1: From the horse's mouth, no?
3: Yes.
1: Diba, Irish? Straight from the horse's mouth, we can hear, you know, her experience na in spite na may ruptured aneurysm siya, eh talagang kalmadong-kalmado. You know, si Sister Elma, pag kinausap mo siya, talagang kalmadong-kalmado. Kami ay stress na siya, ay kalmadong-kalmado. And I think that is one secret, no? She really maintains yung kanyang pagiging calm, no?
3: Tama.
1: Oo. So, meron po akong mga nakausap, Pastor, na nagkaroon din ng iba't ibang mga experiences, no? Mga bitter experiences that make them better. Ang sabi nila, you have to accept the fact that there are things that we cannot control. So, gawin mo lang yung kaya mong kontrolin. Huwag mong ubusin ang lakas mo sa mga bagay na wala ka namang control. Focus kung ano ang kaya mong ayusin, yung attitude mo, yung mindset mo, yung response mo, at yung faith mo. And then ang sabi ay, punuin mo ang isip ng magagandang bagay. Yan ang isa sa nakita ko kay Sister Elma. Very positive siya, no? Positive thinker talaga si Sister Elma. Sabi nga sa Philippians 4:8, isipin daw natin ang mga bagay na totoo, yung maganda, yung kaaya-aya, kung kasi puro negative ang ating nasa isip, unti-unti tayong mauupos. Ano ho? Pero kapag pinili nating mag-focus sa mabuti, sa kabutihan ng Diyos, sa blessings mo araw-araw, mas malakas ang loob natin. Ano ho? And yung nakita ko sa inyo, Pastor, na kumonekta kayo sa mga taong nakakaintindi sa inyo. Kasi kung if you're always with toxic people, talagang mas magkakaroon ka ng problema. So, connect with people who understands you, no? Ang mga kaibigan, mga pamilya, church family, ay malaking tulong sa mental health. Ano ho? Kapag may nakikinig, nababawasan ang bigat sa dibdib, huwag kang mahiyang mag-share. Meron mga tao na may problema sila, meron silang sakit, they isolate themselves. Di po ba? Nahihiya because of stigma. Ano ho? Kasi minsan, sabi natin, anong iisipin ng tao kung alam nilang may sakit akong ganito? Pero hindi nila alam na being isolated, putting yourself in just one corner of your house will make you even more depressed. Will give you more anxiety. Kaya nga, go out, talk, and live a normal life. No? Live a normal life under the grace of God. Irish, please.
2: Yes, and I also want to add, Doc Lalaine, dun sa journaling, ano, napakalaking tulong po nito. I just want to go back to that, mga kaibigan. When we journal, ano, sinusulat po natin yung ating mga panalangin, yung mga answered prayer ng ating Panginoon. One benefit of journaling, mga kaibigan, is that nababalikan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Naalala ko po, Doc Lalaine, Pastor Poncha, no? Nung ako po ay working na, tapos nung nag-iimpake po ako para mag-move back na po dito sa Pilipinas, so, ano, nakita ko po yung prayer journal ko nung first year college po ako. So that was around 5-6 years ago. Tapos nabasa ko, Doc, on Pastor, ano, yung mga prayers ko na kahit sobrang funny niya pakinggan, sobrang, basta hindi po siya something na sinishare ko sa ibang tao, pero sa Panginoon ko lang nababahagi, ano. It reminds me na the same God who saved me from my problems before is the same God who will save me now. And minsan kasi, mga kaibigan, tayo po'y nakakalimot, di ba, Doc Lalaine, Pastor, na pag tayo po'y nasa gitna ng crisis, it's normal, it's valid kasi we're humans po, ano. Pero tayo po'y nakakalimot na naligtas na tayo ng Panginoon sa situation na to. So why are we worrying again? So we have to constantly remind ourselves, no? Importance din po, I just want to touch what Doc Lalaine mentioned earlier. We have to choose our community well, mga kaibigan, ano? choosing the people who we hang out with, yan po ay within our control. Kasi even without us knowing, ano, yung energy, ano, yung mga mindset po ng tao na kung saan po tayo nakapalibot, na-absorb po natin yun, correct? So if we are surrounded by negative people, mga kaibigan, at nasa gitna rin po tayo ng crisis, hindi po yun nakakatulong. But if we surround ourselves with people na despite the crisis, they will lead us closer to God, then it will really help our mental health. So at the end of the day, we have to ask for the Lord's help, mga kaibigan.
1: Amen. And going back to you, Pastor Ponch, now, at this time, ang daming mga sakunang nangyari sa ating mga kaibigan, ating mga kababayan nakikinig ngayon, mga drivers natin sa jeep, sa taxi who are listening right now, those who are in the barrios, and basta karamihan sa mga nakikinig ngayon ay may mga mental health problem. Maraming problema, no? So hindi natin ma-mention kung ano yung iba't ibang mga problema. Now, what message of hope can you offer sa ating mga tagapakinig na at this very moment are struggling to stay mentally strong?
3: Ang mensahe ko na lang po sa inyo, mga minamahal na kaibigan, una, para maharap po natin lahat yan, kinakailangan magkaroon po tayo ng mataas na uri ng, kumbaga, again, babalik na naman tayo sa pananampalataya sa Diyos. Kung magbibigay ako ng talata, pwede niyo pong panghawakan ng Isaiah 41:10, na ang sabi doon ay, "Do not fear, for I am with you. Do not be discouraged. Do not be dismayed sa mga situation po natin ngayon, no? For I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand." So ang pag-asa po natin ay i-anchor po natin sa Panginoon. God is able to control. Alam niyo yung mga panahon na tayo po ay mahina, sabihin natin, vulnerable. Doon po ang Diyos nag-e-exert po ng kanyang powers, ano po, para kayo, tayong lahat na nasa gitna po ng turmoil ay kanyang iangat.
1: Okay, so thank you so much. Pastor, meron kang sinabi, how you turn moments of crisis into opportunities for growth and faith. Sabi mo nga, naandun na, nakaratay na sa bed si Sister Elma, but then it is your opportunity to show to the people who are not, you know, Christians, kung gaano katatag ang inyong faith. Can you please elaborate more on that?
3: Maraming salamat, ano po. Alam niyo kasi, ang pananampalataya kasi, nung maranasan po namin ito, ay isang acknowledgement na tayo po ay may limitation. Okay? Alam po namin talaga, dumating na kami sa point na din, kumbaga nahit na namin yung bottom rock, o kaya, kumbaga, dumating na kami sa point na wala na kami magagawa. At dahil po dito, tinuruan kami ng Panginoon, no? God taught us na magtiwala sa Kanya. Naalala ko yun na pag-aaral namin na yung pagkupo sa buhay, ay, kumbaga merong apat na A, ma'am. Apat na A. So tinuruan po kami ng Panginoon na iwasan ng ibang ba. Sa English, avoidance. Ano po? Binanggit mo kanina, umiwas ka sa mga tao na toxic, sabihin natin, no? Umiwas ka sa mga lugar o sitwasyon na mag-overload sa'yo. Ayan, ano po. Kaya, imbis na umiwas kami, yung pag-iwas namin, yung pagtanggap namin, Lord, hindi po namin kaya ito. Hindi po namin kaya ito. At dahil doon, tinuruan kami ng Panginoon na, anak, hindi mo kaya yan, ibigay mo sa akin. Ayan, ano po. So, from self-sufficiency, okay, God taught us to be, kumbaga, dependent on Him. Ayan, ano po. So, avoidance, ano po. And, alam niyo po, tinuruan din kami ng Panginoon. Lalo na po ako, napaka, kumbaga, hindi ako nagle-learn, nagsisay no sa maraming mga invitation sa akin. Believing, thinking, na ang bawat invitation po ay mission-related eh. Pero alam niyo, tinuruan kami ng Panginoon na, Ponch, learn to say no. Ayan, okay. Avoidance. Pangalawa, tinuruan din kami ng Panginoon na i-alter po ang situation. Anong ibig sabihin nito? I-restructure, i-reframe po ang situation. Kasi, honestly speaking, tanggapin natin, marami talaga ang situation na hindi natin kayang kontrolin. So what we can control actually, kagaya na sinasabi niyo ma'am, is our responses, no? Yung mga reaction natin, yung attitude natin towards the event, ano po. Maganda yung, sabi mo nga, yung bitter experience can be better, okay? Experience. Pag alam mo na ang si God kasama mo. Kaya talagang kung po eh, nagpapalakas po talaga ng pananampalataya. The another thing, tinuruan po kami ng Panginoon na mag-adapt. Alam niyo, wala na, sana hindi naman kami rito sa Silang Cavite eh. Uh-huh. Nag-i-enjoy po kami sa Maynila eh. Kasama mga anak namin eh. Pero yung sabi ng doktor niya, doktor ni Ma'am Elma, Mr. Kujamat, Manila is not the place for you. 70% ng pollution nasa Maynila. Kailangan mo na magandang hangin. Kailangan mo na magandang oxygenation. Kinakailangan gumanda ang circulation ng dugo. Urgent to, ASAP, umalis kayo ng Maynila. Yan po dahil kung bakit nakarating kami dito sa Cavite. Okay? Kasi kailangan ng fresh air. So, nag-adapt po. Nag-adapt. Pero yung napahiwalay kayo sa mga bata, sa mga anak. Okay? Inaiwan yung marami doon sa Maynila. Ano po? Yung maraming ilaw doon. Yung maraming, sanay kami sa maraming ilaw, sa maraming ingay. So, kinakailangan mag-adapt po tayo. Kagaya ng ginagawa po ng maraming anak ng Panginoon. Si Abraham, si Joseph, di ba? Iiwanan mo yung comfort mo, si Moses. So you have to adapt by God's grace. And lastly po, ang tinuro sa amin ng Panginoon, tinuruan niya po kami na tanggapin, acceptance. Ako po, honestly speaking, tinanggap ko na po, kung iyalaw ng Panginoon, tinanggap ko na po na si Ma'am Elma. Sabi nga ng Dr. Ponch, anytime pwede sumabog ang asawa mo. Okay, ibig sabihin na sumabog po, and he is, kumbaga, she is a walking bomb, no? Dahil po sa multiple aneurysm. So, Ponch, tanggapin mo na kinakailangan alagaan mo ang asawa mo. Tanggapin mo na na kinakailangan mag-slow down ka na rin, okay, sa buhay. Tanggapin mo na hindi sa lahat ng panahon nasa mission ka. Tandaan mo, yung pamilya mo, mission mo rin yan.
1: Amen.
3: So, Ma'am Lalain, yun po ang tinuro po sa amin ng Panginoon. Okay, sa mga ganitong uri ng karanasan.
2: Amen.
1: Napakaganda. Napakagandang lesson in life. You know, Irish.
2: Yes.
1: And meron akong isang quote na gustong-gusto ko talaga na ginawan ko pa ito ng sermon. God never waste a hurt. No? God never waste a hurt. God made you on purpose for a purpose. Mm-hmm. No? So mga kaibigan, kahit na you are facing so many problems, napakaraming mga challenges, daming anxiety, daming mga worries in life, di ba? Daming mga, ano nga yung stressors. Remember that in every flaw, in every challenges you encounter, there is always a reason.
2: Amen.
1: Kaya kailangan daw na hanapin natin kung ano yung dahilan na yun eh. Di ba?
3: Tama,
1: so,
3: tama.
1: Yeah, even the circumstances that are beyond our control, gaya nga niyan, yung pagkakaroon ng mga sakit, aneurysm, that leave us, you know, debilitated. Nag-change ka ng environment because may sakit ka. Yung mga events na parang ikaw na ang biktima sa cyberbullying, yung pagbabatter ng asawa mo, yung cruelty ng iba, di ba? Minsan, demeaning, parang tinitingnan ka na parang aso ka or parang second rate citizen ka. Even tragedy serves a purpose. Oh, we may go through our entire lives never understanding the reason behind the tragedies we face. But then, if we choose to live with the foundational understanding na kahit anong mangyari sa atin, there is a reason for it.
3: Tama,
1: and
3: tama.
1: We begin to see the reason. And yun lang ang sabi ng mga kaibigan kong nagkaroon ng ganitong experience, ano ho, we discover that we are crafted with so much purpose filled with detail. Kaya nga yung mga taong naka-experience ng gaya ng experience ni Sister Elma, ang mga words na namumutawi, tama ba? The words that come out from their mouth are always gratefulness, are always, you know, praising God, no? Kasi they experience the grace, the love of God to them.
3: Alam mo, meron pa isang maganda, magandang result yung kumbaga from pain to purpose. Yung pain yung nagkaroon ng purpose. Alam mo ang purpose? And very real to, nakabuo po si Ma'am Elma ng reel. Napansin niyo rin namin? Yung reel. Yung R-E-E-L.
1: Meron kami
3: short sharing. Okay.
1: Oh.
3: Nangyari po yun. Nangyari po yun nung siya. Hey, alam niyo, si Ma'am Elma, honestly speaking, ayaw niya nakikita sa Facebook. Ayaw niya nakikita yung mukha niya. Pero nung mangyari po sa kanya itong kumbaga painful experience na to, it becomes kumbaga purposeful. It becomes kumbaga a mission. Yung mga na-memorize yung verse, sineshare niya po ngayon sa reel. Kaya punta po kay Cheryl ni Ma'am Elma, Elm's Haven.
1: Ano, kindly say it again, Pastor. Ang pangalan ay Elm Shaven.
3: E-L-M-S-H-A-V-E-N.
1: Oo, follow-up po ako nila, mga kaibigan.
3: Thank you. Share niyo po yan. Like and share. Yan po ang aming ngayon, evangelism, social media sharing.
1: Oo, tandem kayo niyan, di ba?
3: Yes, yes. Oh,
1: tandem. You are sharing Bible verses.
3: Yes.
1: So napakasarap pakinggan, napakagandang tingnan na kayong mag-asawa ay nagsishare ng mga Bible verses and then you explain it. And it inspire us, Pastor. Kaya nga, campaign to purpose. Yes, Irish.
2: Yes, and it also reminded me, Doc Lalaine, Pastor Poncia, no, na we are never alone. Na all of these things... Kasi po, pag nasa gitna tayo ng turmoil, hindi po natin nakikita kung ano yung purpose. And kaya po tayo nalulunod sa kalungkutan, sa mga depressive seasons, moments, kasi we don't see the purpose. But after the rain, mga kaibigan, there's always a rainbow, diba? We are always greeted by God's purpose and God's promises. Kaya yun po yung dapat nating laging panghawakan.
1: Yes. And ang isa pang gustong-gusto kong isa quote ito, ano, Irish and Pastor Ponch, ang sabi, God holds my today and tomorrow in the palm of His hands. Mm. And no matter what comes against me, I am very much secured and safe in His hands. So, yan lang siguro ang magbibigay sa atin ng ano, ng comfort, no?
3: Yes.
1: Na kahit anong mangyari, nandyan ang Panginoon, i-embrace natin ito. Mm. Yes, Pastor Ponch, your parting words, please.
3: Well, ang parting words ko po, gusto kong ulitin yung verse na binasa po ni Ma'am Irish. Ang sabi din ay, be still and know that I am God.
2: Mm.
3: Alam niyo po, may triple meaning yung be still na yan eh. At gusto ko iwan to sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan. Nang sinabi po ng Panginoon na tayo ay be still, ano po, huminto. Ang sabi po ng Panginoon ay, Ponch,

0: actor.
1: Aha.
0: Say it again.
2: Actively.
1: Yung word na pistil po, ang triple meaning po niyan ay una, ibig sabihin niyan ay surrender.
2: Surrender.
1: Okay, surrender your life to God. Kasi hindi mo kaya eh. Pangalawa, ang ibig sabihin niyan ay i-let go mo. Okay? I-let go mo yung mga bagay na hinahawakan mo at hayaan mo si God ang mag-control sa iyo. At ang pangatlo ay i-allow mo na ikaw ay mag-rest sa kamay ng Panginoon.
0: Amen.
1: Because, ang sabi niya, because I am God, I am able, I am in control, I am sovereign, at ako ang lahat-lahat. Okay, sa buhay mo. Kaya sabi niya, I will be exalted among the nations, I will be exalted among the earth, or in the earth, or among the people.
0: Amen. So, yes, thank you so much, Pastor Ponch. So, thank you rin, Irish. Mga kaibigan, sa gitna po ng kaguluhan ng mundo, tandaan natin na hindi tayo kailangang maging perpekto para manatiling matino. Ano ho? Ang mahalaga, mga kaibigan, alam natin kung saan tayo kumukuha ng lakas. Ano ho?
1: Tama,
0: At ang
1: tama.
0: tunay na lakas ay nanggagaling sa Diyos. Ano ho?
2: Amen.
0: So, kaya kapit lang tayo, mga kaibigan. Keep your faith stronger than your fears. And may we all find peace, not because life is easy, but because we know the one who holds our life is in His hands. Maraming salamat,
1: Amen.
0: mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Delaine Saron Alfanoso, dito po sa programang Mindful Chats.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interes na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. And tutupuri, ito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlog po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong huli, asawa ko, umiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may magsabing ka ako ito. Maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yon, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismo dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako rin sa programa at sa aral.
1: Ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ang ating pong paksa ngayon ay The Bible's Longest, Most Amazing Prophecy. Ngayon, nais ko kayong tanungin, ilan sa inyo ang nakatanggap na ng sulat upang humarap sa korte upang sagutin ang mga ipinaparatang sa inyo bilang kriminal? Marahil ay hindi pa ito nangyari sa inyo. Ngunit ngayon, meron akong ibabalita sa iyo. Meron kang isang kaso sa korte na malapit mo nang harapin. Ikaw ay tatawagin upang humarap sa pinakamataas na korte sa sansinukob. Meron kang kaso na nakabinbin sa Korte Suprema ng Langit. Ang bawat taong naninirahan sa mundong ito ay tatawagin upang humarap sa korte ng Suprema ng Diyos upang sagutin ang paglabag nila sa kanyang banal na kautusan. Basahin natin ito sa 2 Korinto Kapitulo 5, Talatang 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. Kaya nga, sa pagpapatuloy, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Yan po yung masusumpuan po natin sa aklat ng Roma, Kapitulo 14:12. Muli, sa ating pinag-uusapan tungkol sa paghukom, sinasabi ng Biblia sa aklat ng 1 Pedro, Kapitulo 4:17. Dumating na ang panahon ng paghukom, at ito'y magsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Ating alamin ngayon, kailan ang panahon na yan? Pansinin na ang paghukom ay magsisimula sa mga hinirang ng Diyos o sa simbahan. Sa panahong iyon, ito'y malapit na. Ang Diyos ay ipagkakaloob ang hatol sa bawat tao. Basahin natin iyan sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, Talatang 11. Ang sabi ng Biblia, ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Kaya narito ang isang ganap at hindi maikakailang hatol na bibigkasin sa bawat tao. At pagkatapos ng hatol na iyon, ano ang mangyayari? Basahin natin ang susunod na talata. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 22, Talatang 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Para makapagdala si Jesus ng gantimpala sa kanyang mahinirang, sa kanyang muling pagbabalik, meron munang ano? Paghukom na isasagawa sa kanyang mahinirang o simbahan. At kung bakit hinirang ng Diyos ang unang hatulan ayon sa 1 Pedro 4:17 ay upang malaman kung sino ang karapat-dapat na bigyan ng gantimpala o gantimpalo. Yamang si Kristo ay magdadala ng gantimpala para sa lahat kapag siya ay bumalik, alam natin na ang paghukom ay mangyayari bago bumalik si Kristo. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi sa atin ng Biblia na nabubuhay tayo sa oras ng paghukom. Mababasa natin ito sa Apokalipsis Kapitulo 14 sa 6 at 7. Ito ang unang mensahe ng sinugong anghel upang ipayag sa buong mundo. At ito ang sinasabi, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Dumating ang panahon sa Kanyang paghatol?
Kailan kaya dumating ang panahon ng paghatol ng Diyos? At saan ito nagaganap? Kaya ang mensahe ay tungkol sa panahon ng kanyang paghatol ay dumating. Ito ay hindi darating pa lamang, kundi dumating na. Ang tanong, kailan nagsimula ang paghatol at saan ito nangyari? Para masagot iyan, tayo ay pumunta sa akambal na libro ng Apokalipsis. Ano nga pong libro yon? Tama, yon ay ang Daniel. Basahin po natin ang Kapitulo 7 ng Daniel, simula sa talatang 9, at ito ang sinasabi. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangalagay, at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot, maputing parang niyebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang tag-anas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liabe na apoy, at ang magulong niyon ay nagniningas na apoy. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at mga 10,000 na 10,000 ang itayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda, at ang maaklat ay nangabuksan. Dito natanggap ng propetang si Daniel ang isang kamanghamanghang pangitain tungkol sa paghukom. Ang korte ay nakahanda na, at ang hari ay nakaupo na sa kanyang luklukan. Ayon sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti. Hindi ka makapagtatago ng sikreto sa Diyos. Maaring maitago mo ito sa iyong asawa, maaring maitago mo ito sa pamilya o sa iyong amo, ngunit hindi mo ito maitatago sa Diyos. Dadalhin lahat ito sa hukuman ng Diyos. Meron pang hukuman. Mababasa natin ang tungkol sa kanya sa Daniel Kapitulo 7:13. At ito ang nakasaad. Ako'y naakita sa pangitain sa gabi, at narito, lumabas na kasama ng mga alapap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya sa harap niya. At sino yung anak ng tao? Hindi ba iyan ang Panginoong Hesukristo? Ano ang gagawin niya sa paghukom? Siya ang ating abogado, sang-ayon sa aklat ng 1 Juan Kapitulo 2:1. Ikalawa, siya rin ang ating hukom, ayon sa Juan Kapitulo 5, talatang 22 at 27, na nagsasabi ng lahat ng paghukom ay ibinigay na sa anak. Ang Ama sa langit ang presiding judge, at si Kristo ang acting judge. At tandaan ninyo, siya rin ang ating abogado. Siya din ang hukom. Siya din ang ating kaibigan. Siya sa lahat ng oras, lalo't walang nakikinig sa ating mga kalungkutan, at siya lamang ang nakakaintindi sa atin. Tagapagligtas si Jesucristo, dahil napag-aralan na natin siya mismo ang nagbayad sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili, tinubos niya tayo sa ating kasalanan. Kapag pumunta ka sa korte, ang abogado mo ay siya ring hukom. Matalik mo din siyang kaibigan. Meron bang dahilan para matakot ka? Kapag ipinagkaloob mo na ang iyong buhay sa Panginoong Yesus, wala ka nang dapat na ikatakot dahil alam mo na ikaw ay mapapawalang sala sa hukuman. At saan ginaganap ang paghukom? Ang paghukom na ito ay nangyayari sa langit. Kailangan ba tayong pumunta sa langit upang humarap sa paghukom na ito? Hindi na. Si Jesus na mismo bilang ating abogado ang kakatawan sa atin. Ito ay walang kaibahan gaya ng paghukom sa lupa, nang abogado mo na lang ang dadalo para sa iyo sa hearing. Ang maanghel sa langit ang tatayong saksi. At tanong, kailan nagsimula ang paghukom
na ito. Dito natin gagamitin ang ating oras ngayon. Ating sisimulang sagutin ang tanong na ito mula sa Daniel Kapitulo 8:14. Bago natin basahin iyon, kailangang maintindihan muna natin kung ano ang paglilinis ng santuario at ano ang kaugnayan nito sa pag-uukom. Sinasabi ng Biblia na may dalawang santuario. May santuario sa lupa at mayroon ding santuario sa langit. Mababasa natin ito sa Hebreo Kapitulo 8:9. Ngunit hinihilingan ko po kayong basahin na lamang ninyo sa inyong tahanan, sa inyong Biblia, para mas maintindihan po ninyo. Tumunghay muna tayo sa santuario sa lupa. Noon, inilabas ng Panginoon ang kanyang bayan mula sa Ehipto. Sinabi niya sa Exodus Kapitulo 25, talatang 8, "Igawa nila ako ng isang santuario upang ako'y makapanirahan sa kanila." At ayon sa talatang 9 at 40, sinabi niya dito ang plano at sukat nito kay Moses. Ang santuario sa lupa ay isang replika o kalintulad sa tunay na santuario sa langit. Ang santuario at ang mga serbisyo nito ay mga paaninaw sa plano ng kaligtasan. Ang santuario sa lupa ay ang serbisyo dito ay ibinigay ng Diyos bilang isang ilustrasyon sa plano ng kaligtasan. Kapag sinabi ko, hayaan mong ilarawan ko ito, alam mo, nagagamit ako ng isang bagay na pamilyar sa iyo upang matulungan kitang maintindihan kung ano ang sinasabi ko. Ganun din sa santuario at mga serbisyo nito. Ibinigay ito para ilarawan at matulungan tayong maunawaan kung ano ang gagawin niya sa problema ng kasalanan. Lahat ng mga simbolo sa santuaryong ito ay tumuturo kay Jesus sa kanyang sakripisyo sa atin at sa kanyang ministeryo. Huwag mong kalimutan, ang lupa at ang mga serbisyo nito ay ibinigay ng Diyos bilang isang ilustrasyon sa plano ng kaligtasan. Ipinakitang lahat dito kung ano ang gagawin ng Diyos sa problema ng kasalanan. Itong santuario sa lupa ay isang instruktura, parang tolda. Makikita natin ang diagram ng mga kasangkapan sa loob nito. Narito ang altar ng sinusunog na alay, ang laver, ang tatlong kasangkapan, ang candlestick, ang altar of incense, ang table of showbread, at ang most holy place. Ang sanktuaryo ay napapaligiran ng makapal na kurtina, palibot sa courtyard o parteng walang tolda. Narito ang altar of burnt offering at labor. Mapapasok mo ang sanktuaryo sa pamagitan ng pinto sa silangan. Ang isang pintong ito ay nagpapakita na may isang daan lamang patungo sa kaligtasan. Kay Hesukristo lamang. Ayan ay nakatala sa Juan Kapitulo 14, talatang 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Pag napasok ninyo sa pinto sa silangan, ang unang bubungad sa inyo ay ang altar of burnt offering. Dito ang mga tupa na hain ay iniaalay bilang kabayaran sa kasalanan ng tao. Ito ay kumakatawan kay Kristo noon siya ay pinatay para sa ating kasalanan. Itong altar na ito ay sa labas ng tolda upang ipahiwatig na namatay si Kristo sa labas ng langit dito sa ating mundo. Samantala, papuntang kanluran, tayo'y patungo sa labor ang hugasan ng kamay ng pari bago pumasok sa tolda. Ito ay kumakatawan sa bautismo, ang paghuhugas ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kinatawanan din ito ang paghuhugas ng kasalanan bago pumasok sa presensya ng Diyos. Ang tolda ng santuario ay may dalawang kwarto, dakong banal at dakong kabanal-banalan. Ang nagahati sa dalawang kwarto ay isang napaka
kapal na kortina. 10 cm ang kapal nito. Ang unang kwarto ay ang dakong banal. At ito ay may tatlong kasangkapan. Ang kandelero ay kumakatawan na si Jesus ang ilaw ng mundo. Ang dulang ng tinapay na handog ay kumakatawan kay Jesucristo bilang tinapay ng buhay. At ang dambana ng insenso o altar of incense ay nagpapahiwatig ng katuwiran o righteousness ni Kristo na siyang umaakyat sa langit. At sa dakong kabanal-banalan, mayroong isang kasangkapan lamang. Ito ang Ark of the Covenant o Kaban ng Tipan. Ito ay gawa sa kahoy, ngunit mayroong ginintuang balot. Ang takip nito ay may solidong ginto na tinatawag na mercy seat. Sa mercy seat, may dalawang ginintuang anghel. At sa gintong anghel ay may kumikinang na presensya ng Diyos na kung tawagin ay Shekinah Glory. Ang kaban ng tipan ay kumakatawan sa trono ng Diyos sa langit. Alam niyo po ba kung ano ang nasa loob ng kaban ng tipan? Ang dalawang tapyas na bato na ibinigay kay Moses at sinulat ng ano? Sinulat mismo ng daliri ng Diyos. Natatandaan ba ninyo iyon? Ito ay kumakatawan sa 10 utos ang pundasyon ng kaharian ng Diyos. Ang pang-araw-araw na paglilingkod ay nilalarawan ng unang silid at labas ng santuwaryo. Ang minsan sa isang taon na serbisyo ay nilalarawan naman ng pangalawang silid. Kaya mayroong dalawang yugto ng ministeryo sa santuwaryo sa lupa. Kung gayon, alam na nating mayroon ding dalawang yugto ng ministeryo sa santuwaryo sa langit. Sa pang-araw-araw na paglilingkod, araw-araw ang mga pari ay nangangasiwa sa banal na lugar. Kapag ang isang tao ay nagkasala noon, sa pang-araw-araw na pangangasiwa, dadalhin na maasalanan ang isang hain na buhay, karaniwan ay tupa sa santuwaryo. Kailangan ang tupang ito ay walang dungis, walang sakit, walang kapintasan. Tapos, ilalagay na nagkasala ang kanyang kamay sa ulo na ng hayop at ikukumpisal niya ang kanyang kasalanan. Ito ay kumakatawan sa paglipat ng kasalanan mula sa taong makasalanan tungo sa korderong walang kasalanan. Sino ang may sala? Ang makasalanan. Sino ang inosente? Ang tupa. Siya'y walang anumang ginawang mali. Saan lumilipat ang kasalanang nagawa ng isang makasalanan? Sa inosenteng tupa. Tapos, ang korderong walang kapintasan ay pinapatay at ang kanyang dugo ay inilalagay sa isang planggana. Pagkatapos, ang pinaslang na kordero ay dadalhin sa altar at susunugin. Ano ang sinisimbuluhan nito? Ang kordero ay kumakatawan kay Jesus na namatay sa ating lugar. Tanging ang dugo lamang ni Kristo ang maaaring mag-alis ng ating mga kasalanan. Ang sakripisyo sa kanyang sarili ay walang bisa. Lahat ito ay nagtuturo kay Jesucristo. Ibubuhos ng pari ang karamihan ng dugo doon sa dambana ng hain. Ang kasalanan at ang pagsalangsang sa kautusan. Ito ay binabanggit sa 1 Juan 3:4 na ang kasalanan ang siyang pagsalangsang sa kautusan. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Malinaw na binabanggit iyan sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 9:22. At dadalhin ng pari ang kaunting dugo sa santuwaryo, sa banal na lugar kung saan iwiwisik ito sa harap ng tabing. Ano ang nasa likod ng tabing? Ang arko na mayroong ano? 10 utos. Ano ang kasalanan nga? Paglabag sa kautusan ng Diyos. Ito ay nagpapakita na ang kautusan ay sinisira o sinira, ngunit ito'y pinapanumbalik muli. Nangyayari iyon araw-araw. Kung kailangan nating pumatay ng kordero tuwing tayo'y magkakasala, hindi ba ito ay napakagastos? Kung ito ay gagawin mo sa araw-araw, ay tiyak mamumulubi ka. Kaya sigurado, sisikapin mong hindi na magkasala.
sapagkat napakamahal ng bayad sa ating kasalanan. Nais ng Diyos na ipakita sa kanyang mga anak na ang kasalanan ay malaki ang kabayaran. Ang talaan ng pinatawad na kasalanan ay naitala sa sangtuwaryo sa pamamagitan ng dugong iwinisik sa kurtina. Ang mga kasalanan ay pinatawad. Ang talaang ito ay inilagay sa sangtuwaryo. Tandaan natin na ito ang plano ng kaligtasan. Alalahanin na ito ay pagsasalarawan ng Diyos tungkol sa plano ng ating kaligtasan. Kung paano niya hinaharap ang problema ng kasalanan araw-araw sa dispensasyon ng lumang tipan, ang mga hayop na inihahain ay namamatay sa pagkakilala sa dalawang katotohanan tungkol sa kasalanan. Una, ang kamatayan ay dulot ng kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan, hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayon yan sa Roma Kapitulo 6:23. Ikalawa, walang makasalanan na mamamatay, dahil ang isang kapalit ay ibinigay. Sa lumang tipan, ito ang kordero. Ang kordero ay sumisimbolo kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Juan Bautista ang tungkol sa Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 1:29. Narito, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tandaan natin na winiwisikan ang kortina ng dugo ng pinatay na kordero sa araw-araw. Kaya't pagdating ng isang taon, tunay na punong-puno na ng winisik na dugo ang kortina. Kung kailangan na itong linisin, ito'y napakabaho. At alam po ba ninyo, ito ay nangyayari minsan sa isang taon sa kabanal-banalang dako ng sangtuwaryo. Ano ang nililinis sa sangtuwaryo? Ang talaan ng mga pinatawad na kasalanan. Sa araw ng pagtubos, ang matalaan ng kasalanan ay nililinis. Tanging ang mataas na saserdote lamang ang makagagawa nito. Papasok siya sa pinakabanal na lugar na daladala ang dugo ng haing kordero at magwiwisik ng kaunting dugo doon sa harap ng upuan ng awa. Ngayon, ang punong saserdote ay kailangang magsaliksik ng kanyang puso bago siya pumasok sa pinakabanal na lugar. Sapagkat kung siya ay may nagawang kasalanan sa kanyang buhay sa panahong iyon na hindi nalinis sa pamagitan ng pag-andog, ang presensya ng Diyos ay agad siyang papatayin. Sapagkat ang Diyos ay isang nag-aalab na apoy sa makasalanan. Ano kaya ang nasa ilalim ng upuan ng awa? Ang 10 utos na sinusuway na mga makasalanan sa loob ng buong taon. Dahil pupunta siya sa presensya ng Diyos, kailangan ang high priest ay wala ring dungis ng kasalanan at ang lahat ng kanyang kasalanan ay kinakailangang napatawad na sa mga handog. Ano nga ulit iyong nasa ilalim ng mercy seat? Upuan ng awa? Natatandaan ba ninyo? Ito'y walang iba kundi ang 10 utos na siyang sinusuway ng mga makasalanan. May mga gawain para sa araw-araw sa sangtuwaryo. At makikita natin na ang paglilinis ng sangtuwaryo ay siya rin ang araw ng paghukom. Ang mga serbisyo sa araw na iyon ay tumutukoy saan? Una, paglilinis ng sangtuwaryo na tinatawag din na ikalawa, araw ng pagtubos. At tinatawag din sa ikatlo na araw ng paghukom. Kaya ngayon, alam na natin na ang paglilinis ng sangtuwaryo ay siya ring araw ng paghukom. 10 araw bago ang araw ng paghukom, ang mga pari ay hihipan ang mga trompeta na pilak upang ipahayag ang papalapit na araw ng paghukom. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng mga Hebreo sa loob ng 10 araw? Kung alam mo na mayroon kang 10 araw na natitira upang mabuhay,
Paano ka kaya mabubuhay sa susunod na 10 araw? Sa palagay ko, susuriin mo ang iyong puso at ipagtatapat ang iyong mga kasalanan. Gusto mong tiyakin na ang lahat ay nasa tama sa pagitan mo at ng Diyos at sa bawat isa. Iyon mismo ang ginagawa ng mga Hebreo sa loob ng 10 araw sa panahon na iyon. Makikita mo, kapag lumubog na ang araw sa araw ng paghukom, ang mga tadhana ng mga Hebreo ay isinasaayos sa darating na taon. Ang sinumang Hebreo na hindi magkumpisal ng kanyang kasalanan, ginagawa ay ihihiwalay sa kampo ng Israel, hindi maliligtas. Ito ay isang pambansa at individual na araw ng paghukom. Ang huling araw sa kalendaryo ng mga Israelita ang Yom Kippur. Ito rin ang araw ng paghukom. Ito rin ang pinakamalagang araw sa kalendaryo ng mga Hebreo. Ang araw ng paghukom ng Israel ay kumakatawan sa araw ng paghukom sa pangwakas na panahon. At ilan sa atin ang may kaso na nakabinbin sa araw ng paghukom? Lahat tayo. Ano ang mangyayari sa sanktuaryo sa mundo? Ang talaan ng mga pinatawad na kasalanan ay nalinis. Tanong, meron bang talaan ng ating mga kasalanan sa sanktuaryo sa langit? Tungkol sa pinatawad na kasalanan? Ang sagot ay meron. Ayon sa Daniel Kapitulo 7, talatang 10, ang kahatulan ay nalagdaan at ang mga aklat ay nangabuksan. At ang mababasa pa natin sa Ecclesiastes Kapitulo 12:14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kaya merong talaan ng pinatawad na kasalanan sa mga libro sa langit. Sa araw ng pagtubos, may 2 kambing. Ang isa ay ang kambing ng Panginoon at ang isa ay ang pakakawalang kambing. Ang kambing ng Panginoon ay pinapatay bilang kapalit ng mga kasalanan ng mga tao. Sa gayoy, ang kasalanan ay sagisag na inilipat mula sa mga kasalanan kapalit ang kordero. Ang dugo pagkatapos ay dadalhin sa sanktuaryo at iwiwisik sa luklukan ng awa na sumisimbolo sa katotohanan na ang makasalanan ay pinatawad. Sa huli, ang mga kasalanan ng tao ay kinukumpisal sa ulo ng pakakawalang kambing. Pagkatapos ay dadalhin sa ilang upang mamatay. Ang pinakawalang kambing ang siyang may pananagutan sa mga kasalanan ng mga anak ni Israel. Ang kambing ng Panginoon ay kumakatawan kay Jesus na namatay sa ating lugar. Ang pinakawalang kambing ay kumakatawan sa Diablo na may pananagutan sa lahat ng kasalanan. Namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Ngunit hindi siya responsable sa kasalanan. At balang araw ay ibibigay ng Diyos ang kasalanan sa ulo ng pinagmulan nito, si Satanas. Tulad ng kambing na ito ay dinala, palayo, hindi na muling babalik. Ganoon din si Satanas, balang araw ay tuluyan ng mapapalayas mula sa piling ng mga tao ng Diyos. Wala nang magtutukso at maglalagay ng katitusuran. Iyon ang isang maikling pagsasalaysay ng tungkol sa sanktuaryo. Maaaring maagawa ng isang buong seminar tungkol lamang sa sanktuaryo. Bagamat ang sanktuaryo ay isang kamangha-manghang pag-aaral, wala tayong oras upang banggitin ang lahat ng mga detalye ngayon. Ang dapat lamang nating tandaan, ang sanktuaryo at ang mga serbisyo nito ay sumasagisag sa plano ng kaligtasan. Natuklasan natin na ang paglilinis ng sanktuaryo ay ang araw din ng paghukom. Ang tanong, kailan? At anong sanktuaryo? Kaya, mababasa natin sa aklat ng Daniel 8:14 ay ganito, hanggang sa 2,300 araw, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Ito'y nangangahulugan na nagsimula ang araw ng paghukom. Ito ang magdadala sa mga katanungang kailan nagsimula at magtatapos
ang 2,300 araw na ito? At alin sa sanktuaryo ang pinag-uusapan? Lupa ba o langit? Ayon sa aklat ng Daniel 8:16 at 17, at narinig ko ang tinig ng isang tao sa pangitain na mapangpang ng olay, na tumatawag at nagsasabi, Gabriel, ipaaninaw mo sa taong ito ang pangitain. Sa gayoy, lumapit siya sa kinatatayuan ko, at nang siya'y lumapit, ako'y natakot at nasubasob. Ngunit sinabi niya sa akin, talastasin mo, o anak ng tao, sapagkat ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan. Yan ay nakatala sa Daniel 8:17. At sa pagpapatuloy, tulad ng nais ng Diyos na maunawaan ni Daniel, ang pangitain na ito, nais niyang maunawaan din natin ito ngayon. Ito ay may malaking kahalagahan sa ating buhay at sa paraan kung paano mamuhay. Ngunit ang pangitain na ito tungkol sa 2,300 araw ay kailan mangyayari? Ang panahon ng kawakasan, tatalakayin natin ang tatlong mga katotohanan tungkol sa 2,300 araw na pangitain. Una, tumutukoy ito sa panahon ng kawakasan. Tanong, dahil ang panahon na ito ay maghatid sa atin hanggang sa panahon ng kawakasan, alin sa sanktuaryo ang pinatutungkulan nito? Lupa o langit? Ito ay ang sanktuaryo sa langit. Ang sanktuaryo sa mundo ay wala na. Nawasak ito noong AD 70 ng mga Romano. Kaya alam natin na ang 2,300 araw na propesiya ay hindi maaaring tumukoy sa sanktuaryo sa mundo. Ang pangalawang katotohanan tungkol sa 2,300 araw na pangitain, tumutukoy sa sanktuaryong nasa langit. Ito'y ang katapusan ng 2,300 araw ng propesiya o literal na 2,300 years ay tumutukoy sa sanktuaryong nasa langit, pagkat ang sanktuaryo sa lupa ay nawasak na. Ikatlo, sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang sanktuaryo. Tandaan natin yung pinag-aralan natin noong nakaraang mga aralin. Ang panahon ay simbolo. Merong 2,300 araw. Kung literal ito, magiging 6.3 years lang ito. Tanong, ang 6.3 years ba mula sa araw ng Daniel ay nagpapatuloy pa rin hanggang sa oras ng pagwawakas? Di ba't hindi na? Kaya alam natin na ito ay hindi literal na oras. Natutuwa natin sa propesiya sa Biblia. Ang isang araw ay isang literal na taon. Ayon yan sa Ezekiel Kapitulo 4:6 at Bilang Kapitulo 14:34. Kaya ang 2,300 years or araw ay katumbas ng 2,300 na taon. Yan ang kamangha-mangha at pinakamahabang propesiya ng Biblia. Tungkol sa panahong iyon, si Daniel ay totoong naguluhan. Basahin natin sa aklat ng Daniel 8:27. At akong si Daniel ay nanlupaypay at nagkasakit ng ilang araw na magkagayon, ako'y nagbangon at ginawa ko ang magawain ng hari at ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa. Ngayon, ang ilan sa inyo ay maaaring mag-isip, ito ay isang komplikadong pag-aaral. Hindi ako sigurado na maiintindihan ko ang lahat. Si Daniel ay hindi naunawaan ito kaagad at sinikap niyang maunawaan ito at talagang nanghina siya. Ngayon ay hindi ko kayo nakikita na nanghihina. Alam kong nakakatulog na lang ang ilan sa inyo ngayon. Sa palagay ko, masasabi ko na nanghihina ka na rin. Nagtapos ang Daniel 8 na si Daniel ay nagkasakit at nanghina. At sa Daniel 9 ay nagsimula sa taimtim na panalangin si Daniel upang maunawaan ang pangitain na ito. Maari mong basahin ang kanyang panalangin sa Daniel Kapitulo 9, 4-19. May isang aral na matututunan tayo mula dito. Ang propesiya sa Biblia ay maaaring maintindihan lamang sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin.
mabuting sundin natin ang halimbawa ni Daniel. Sa tuwing gusto nating maintindihan ang propesya, dapat tayong taimtim na manalangin. Kaya gumawa tayo ng isang bagay na kakaiba ngayon. Huminto tayo pansumandali para manalangin. Pwede ba nating gawin ito? At ngayon, kung sa tingin mo ay parang nanghihina ka na, makakatulong ito upang sumigla ka at makaunawa. Ngayon tayo'y magpatuloy. Bilang tugon kay Daniel, ang Panginoon ay pinadala si Gabriel para ipaliwanag ang tungkol sa 2,300 araw na propesya. Nagsimulang sinabi ng anghel na ang pangitain may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay para sa mga Hebreo at ang ikalawang bahagi ay para sa mga Hintil. Mayroong 490 years para sa mga Hudyo at ang natitirang 1,810 years ay para sa mga Hintil. Kapag tinuos natin ito, makukuha natin na ang kabuuan ng 2,300 years. Tayo magsimula sa unang bahagi ng 2,300 years na propesya. Pumunta tayo sa Daniel Kapitulo 9:24. 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Sino ang mga tao ni Daniel? Ang mga Hudyo. Sinabi ng anghel na 70 sanlinggo ang ibinigay para sa kanyang mga tao. Ang salitang ipinasya sa orihinal na Hebreo ay nangangahulugan na pinutol o mahiwalay. 490 taon ang mahiwalay. Mahiwalay ang ano? Ang tanging propesya na mayroong paghahati ay ang 2,300 taon ng hula. Kaya ang unang 490 years ng 2,300 years ng propesya ay para sa bansang Hudyo. 70 sanlinggo times 7 araw ng sanlinggo, ito ay papatak na 490 days. Ngunit na pag-aralan natin, ang isang araw sa propesya ay katumbas ng years, kaya magiging 490 years. Naalala mo ba si Peter? Tinanong ni Pedro ang Panginoon, hanggang kailan ko patatawarin ang aking kapatid na nagkasala? Siguro, 7 beses, sabi ni Pedro. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi dapat mo siyang patawarin na 7 dapat mo siyang patawarin na 77 beses. Kaya kung titignan nyo, masusumpuan nyo yan sa Matthew 18:21 at 22. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Ngunit, pag-uulit, sinabi ng Panginoong Yesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. At iyon mismo ang ginawa ng Diyos para sa mga Hebreo. Pinatawad sila ng 70 ulit na 7. 70 times 7 equals 490 years. Ngunit ang tanong, syempre, ay kung kailan magsisimula ang 2,300 years na propesya at ang 400 years na propesya. Basahin natin ang Daniel Kapitulo 9:25. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabaga. Noong nakaraang pag-aaral, natalakay na natin ito at nalalaman natin o natuklasan natin itong hulang ito ay nagsimula noong 457 BC. Sang-ayon yan sa Ezra Kapitulo 7:11-16. Ito rin ang simula ng hula ng 2,300 taon na propesya. Pagkat noong taon na nagbanggit ay bahagi lamang ng mas malawak na taon ng 2,300 years. Ating puntignan ang unang bahagi ng 2,300 years ng propesya. Ang 490 years para sa mga Hudyo. 69 weeks o 480 years ay nagdala sa atin mula sa ipinag-utos para magtayo ng Jerusalem
hanggang sa pagbautismo sa Panginoong Hesus noong AD 27. Mapapansin yung 69 weeks ay meron pang 1 week o 7 years para makumpleto ang 70 weeks o 490 years para sa mga Hudyo. Sa kalagitnaan ng isang linggong panahon, tagsibol noong AD 31, namatay si Jesus sa krus para maganap ang propesya. Ating basahin iyan sa propesya ulit mula sa Daniel 9:27. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng isang linggo. At sa kalagitnaan ng isang linggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak. Hanggang sa ang iniutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. Naalala ba ninyo yung pag-aaral natin na nakaraan tungkol sa Omega Mystery? Kung tutusin natin ang binanggit sa Daniel 9:25, itinala ng kasaysayan ng utos ng hari ng Persia na sa King Ahasuerus o Artaxerxes na ipinaulit at muling itayo ang Jerusalem ay binigay noong taong 457 BC. Ang 69 na linggo o 483 years ang magdadala sa atin sa taong 27 AD. Ang taon ni Jesus kung saan siya ay binautismuan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan. Ito ang nagpasimula sa huling linggo para sa mga Hudyo na mabigyan ng huling pagkakataon bilang isang bansa na talikdan ang kaligtasan ng kanilang mga ulo. Sa kanyang bautismo noong 27 AD, si Jesus ay pinahiran ng banal na espiritu at sa sumunod na 3.5 taon ay gumawa upang iligtas ang mga Hudyo mula sa kanilang sariling katigasan ng ulo at pagkaasala. Ngunit pagkatapos ng 3.5 taon na ito, sa kalagitnaan ng huling linggong ito ng hula, gaya ng inihula sa propesya, siya ay pinako sa krus noong tagsibol ng 31 AD. 3.5 taon pagkatapos noon, pagkatapos ng pagbabato kay Esteban noong 34 AD, ang ebanghelyo ay ibinigay sa mga Hintil. At sapagkat ipinakita ng kasaysayan ang pagiging tama ng propesiyang ito sa unang 490 na taon, gayon din tayo ay nagtitiwala na magiging tama din ang natitirang mga hula. Ang pagdagdag sa natitira pang bahagi ng 2,300 na taon sa katapusan ng 490 na taon ang magdadala sa atin sa taong 1844 nang si Daniel ay sinabihan ng sanktuaryo ay malilinis. Kaya nagsimula na ang paghukom noong 1844. At noong 1844, nagsimula ng paghukom sa langit. Kaya sinabi ng Biblia sa Apokalipsis Kapitulo 14:7, at sinasabi niya ng malakas na tinig, "Matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol." Kaya natuklasan natin ngayon na ang paghukom ay nagsimula na ng 1844. Sinimulan na ang paghukom mula noon hanggang ngayon sa bawat tao sa mundo. Simula noon, marahil simula kay Adan hanggang ngayon kasama ng mga nangamatay ay sinusuri ang mga buhay kung ito ay karapat-dapat para sa Diyos. Isang araw, ang pangalan mo ay tatawagin sa hukuman.

panahon ng matandang tipan, ang mga Hebreo ay sinasaliksik ang kanilang puso sa loob ng 10 araw bago ang araw ng paghukom. Iyan ay nagtuturo sa atin ng aral ngayon. Dapat nating hanapin ang ating mga puso upang matiyak na walang anumang mali sa pagitan natin at sa Diyos. Wala sa atin ang nakakaalam ng eksakto kung kailan tatawagin ang ating pangalan sa paghatol. Bakit? Sapagkat bago bumalik si Kristo, tiyak na ang desisyon tungkol sa kung ano ang ating makakamit, gantimpala o gantimpalo. At ngayon ay nais kong bigyan ka ng ilang pagpapasigla habang hinaharap mo ang paghukom. Sabi sa Biblia, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Yan ay masusumpungan natin sa 1 Juan Kapitulo 2:1. Meron tayong abogado na inaalok tayong siya ang harap sa ating mga kaso at hindi pa siya natalo kailanman. At ano ang kanyang pangalan? Siya ay ang ating Panginoong Jesus. At sinasabi sa atin sa 1 Juan 2:1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Kung ipagkakaloob natin sa Kanya ang ating buhay, ay hindi ka na kailangang humarap pa sa hukuman. Siya na ang kakatawan sa iyo. Paano daw tayo irerepresenta ni Kristo? Walang kapintasan. Ayon sa aklat ng Judas, Kapitulo 1:24, ngayon, doon sa mga pag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Paano niya tayo iharap? Walang kapintasan. May tanong ko nga po sa inyo, ilan po sa inyo ang walang kapintasan ngayon? Paano po niya tayo iharap ng walang kapintasan samantalang lahat tayo ay nagkakamali? Ganito po, walang kapintasan dahil binayaran na niya ang ating mga kasalanan. Siya'y namatay, salib na tayo, at binayaran niya ang walang hanggang kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, upang tayo ay mapatawad. Isang araw, tatawagin ang iyong pangalan. At kapag tinawag ang pangalan mo sa hukuman sa langit, ano ang gagawin mo? Hayaan mong ilarawan ko sa ganitong paraan. Isipin nating mayroong tinatawag na pangalan sa hukuman, si Marlon. At ang sansinukob ay pupunta sa libro ng talaan at titignan ang pangalang Marlon. Makikita sa librong iyon na nakatala ang maraming kasalanan na aking ginawa at hindi ko ito pwedeng mailihim o mapangatwiran. At aking iniisip na ako ay mananahimik na lang sa oras na iyon dahil ako ay guilty. Tapos, si Jesus ay tatayo at sasabihin, ako ang abogado ni Marlon. Tunay na siya'y makasalanan at ang makasalanan niya ay kinumpisal na niya sa akin. Ako'y gumawa upang ituwid ang buhay niya. Ang makasalanan niya na iniibig noon ay isinuko na niya sa akin. At makikita natin sa libro ng talaan ng kasalanan, kinumpisal at pinatawad. Sasabihin ng Panginoong Yesus, Ama, ang aking dugo, ang kabayaran sa kasalanang ginawa ni Marlon. At hindi ko lubos maisip, sasabihin ng sansinukob kung gayon, burahin na sa talaan ang lahat ng maling ginawa niya at ang aking mga kasalanan ay buburahin ng lahat at ang ilalagay na kapalit doon sa talaan ay ang lagda ng perpektong buhay ng Panginoong Yesus. Kapag tumayo ang Panginoong Yesus para sa akin sa panahon ng paghukom, ano ang magiging kalagayan ko? Magiging maayos ang lahat. Kung iyong ipagkakaloob ang buong buhay mo sa Panginoong Yesus, wala na tayong dapat ikatakot pa sa panahon ng paghukom. Iyo bang isinusuko
ang iyong buhay araw-araw

at hinihiling na pangunahan ng Panginoong Yesus upat tuloy mong tatanggihan na makagawa ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Ngayon, hindi mo ba gustong sabihin sa Panginoong Yesus, "Panginoon, kung ang pangalan ko ay tatawagin na sa hukuman, pakiusap, humarap po kayo para sa akin at maging aking abogado"? Gusto ba ninyong sabihin yan ngayon? Nilihan ko po kayo na tayo po ay umuko at ating sabihin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoong Diyos, nais ko pong hilingin ang pamamagitan mo sa akin. Pwede po ba na kapag ka tumayo ka na po at ang pangalan ko ay nabanggit na, tumayo ka po para sa akin para maging abogado ko? Ngayon, Panginoon, akin pong inihahandog ang sarili ko po sa inyo at hinihiling na sa araw-araw po ay pangunahan ang buhay ko. Pangunahan po kaming lahat. Alam ko po, Panginoong Yesus, kaming lahat ay makasalanan. Hindi nakaabot sa iyong katwiran. Pero maraming salamat po sapagkat ang buhay po ninyo ay ibinigay niyong kapalit para kami ay malinis at matulang walang sala. At ngayon, dakilang Diyos, tanggapin ang aming pagtatalagang ito. Hawakan kami hanggang sa ang pangalan po namin ay mabanggit at matawag sa panahon ng paghukom upang magkaroon po kami ng isa pong damdamin na walang pagkatakot sapagkat kayo ang tatayo para sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat inyo pong tininig ang aming panalangin alang-alang po sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mga kulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na naman.

0: at nubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay matalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. Ang go, babies po na.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito, ramit layo ng simbahan. Kaya madala, sa bahay na lang po ang magdarasal. Masyado pong naman problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Aba, nagtatagal. Sabi ko, natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po nito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minat sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakapanood ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipan po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya mas ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy niyo pong maranasan. At ipinagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa mula sa aklat ng Apokalipsis. Tayo ay nasa Apokalipsis kabanatang 16 sa talatang 17. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, "Naganap na." Kaibigan, ng talatang ito ay bahagi ng ikapitong salot, ang huling salot bago ang pagbabalik ni Kristo. Ito ay isa sa mga pinaka-powerful na pahayag sa aklat ng Apokalipsis. Ang pagbubuhos ng huling salot sa himpapawid ay nagpapakita na ang Diyos ay nagbibigay ng pangwakas na hatol laban sa buong sistema ng paghihimagsik at panlilinlang ni Satanas. Ang mga salitang naganap na ay nangangahulugang natapos na ang gawain ng paghatol at dumating na ang sukdulang wakas ng pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. May kahawig itong pahayag ng ating Panginoong Hesus doon sa krus sa Juan kabanatang 16 talatang 30. Ang sabi doon ay naganap na. Sa krus natapos ang gawain ng pagtubos. Sa Apokalipsis kabanatang 16 talatang 17, natapos naman ang gawain ng paghatol at ang huling yugto ng kasaysayan ng kasalanan. Hindi mananatili magpakailanman ang pagdurusa, ang kasalanan at kawalang katarungan. Darating ang araw na sasabihin ng Diyos, tapos na, naganap na. Ngunit bago dumating ang araw na iyon, kaibigan, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya at tanggapin Siya bilang ating personal na tagapagligtas. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung ikaw ay mayroong katanungan, prayer request o nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o kaya ay mayroon kang nais na iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa Ang Bible Pinoy Version, ating babasahin ang karugtong ng mga talata sa Apokalipsis kabanatang 16 talatang 17 hanggang 21. Binuhos nung pampitong angel ang laman ng mangkok niya sa hangin, at may nagsalita ng malakas galing sa trono sa temple ang sabi, "Tapos na." At may mga kulog, dagundong, kidlat at napakalakas na lindol na never pang nangyari simula pa nung ginawa ang tao sa lupa. Yun ang pinakamalakas na lindol sa lahat. Nahati sa tatlo ang malaking city at nawasak ang mga city ng iba't ibang bansa. Naalaala ng Diyos ang makapangyarihang Babylon, kaya pinainom niya yon sa baso na puno ng matinding galit niya. Tapos nawala ang bawat island, pati ang lahat ng mga bundok. Nagbagsakan galing sa langit ang mga malalaking batong yelo, 50 kilos ang bigat ng bawat isa noon. Bumagsak yon sa mga tao hanggang sa sumpain nila ang Diyos dahil sa salot na yelo. Sobrang nakakatakot ang salot na yon. Inilalarawan ng Apokalipsis, kabanatang 16, talatang 17 hanggang 21, ang ikapitong salot at ang huling salot, kung saan ibinuhos ng anghel ang mangkok sa himpapawid at narinig ang tinig mula sa trono ng Diyos na nagsasabing naganap na. Kasunod nito ay nagkaroon ng malalakas na kulog, kidlat at isang napakalakas na lindol na hindi pa naranasan sa kasaysayan ng tao. Nabuwag ang mga lungsod, nagiba ang mga building, ang mga bansa ay nawasak, bumagsak ang Babylonia at nagkaroon ng malalaking batong yelo na bumagsak mula sa langit bilang tanda ng panghuling paghatol ng Diyos sa kasamaan. Ang tanong ay sino ang ligtas sa pitong mga huling salot at panlilinlang ng kaaway? Walang iba kundi yaong mga nagpatibay ng kanilang pag-iisip, ng kanilang isipan at mga pagpapasya sa pamamagitan ng katotohanan ng Biblia ang makatatayo sa huling malaking tunggalian. Darating sa bawat tao ang sumusubok na tanong, susundin ko ba ang Diyos o ang tao? Ipinahayag ni Apostol Pablo habang tumatanaw sa mga huling araw sa 2 Timoteo kabanatang 4 talatang 3, ang sabi niya, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang wastong aral. Ang mga tao, talagang kanilang tatanggihan ang katotohanan mula sa Biblia. Ang panahong iyon ay ganap ng dumating. Ang marami ay tatanggi sa katotohanan ng Biblia sapagkat sumasalungat ito sa mga pagnanasa ng pusong makasalanan at umiibig sa sanlibutan. At ibinibigay ni Satanas ang mga panlilinlang na kanilang nagugustuhan o ninanais. Sa isang aklat na may pamagat na Maranatha, page 190, ganito ang isinulat ng isang magaling na manunulat sa Ellen G. White. Sa pamamagitan ng dalawang malalaking kamalian, ang paniniwala sa likas na kawalang kamatayan ng kaluluwa o immortality of the soul at ang kabanalan ng linggo, dadalhin ni Satanas ang mga tao sa ilalim ng kanyang panlilinlang. Sabi sa aklat na ito, dalawang malalaking kasinungalingan, ang immortality of the soul at ang sacredness ng Sunday ang gagamitin ni Satanas upang hikayatin ang mga tao na sumunod sa kanya. Ito ang kanyang pampalit doon sa buhay na walang hanggan na iniaalok ng ating Panginoong Hesukristo at sa araw ng Sabbath na ikapitong araw na kapahingahang kanyang itinatag nang lalangin niya ang sanlibutan. Sa isa pang pagpapahayag, bilang panghuling yugto sa dakilang panlilinlang, si Satanas mismo ang magpapanggap bilang Kristo. Matagal nang ipinapahayag ng mga mananampalataya ang pag-asam sa pagbabalik ng tagapagligtas bilang katuparan ng kanilang pag-asa. Ngayon, gagawin ni Satanas ang dakilang manlilinlang na parang si Kristo ay dumating na. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, magpapakita si Satanas sa mga tao bilang isang maringal na nilalang na may nakakasilaw na liwanag na kahawig ng paglalarawan ni Juan sa anak ng Diyos sa Apokalipsis kabanatang 1 talatang 13 hanggang 15. Ito ay sinulat ni Ellen G. White sa kanyang aklat na The Great Controversy. Sa paglalarawan niya sa panghuling pandaraya ni Satanas, isinulat niya ang ganito, ang kaluwalhatiang nakapaligid sa kanya ay hihigit sa anumang nakita pa ng mga mata ng tao. Maririnig sa himpapawid ang sigaw ng tagumpay, dumating na si Kristo, dumating na si Kristo. Ang mga tao ay yoyoko at sasamba sa kanya. Sa maamo at mahabaging tinig ay ipapahayag niya ang ilan sa mga mabubuting katotohanang ipinangaral ng tagapagligtas. Ito ang gagawin ni Satanas sa huling kapanahunan upang dayain ang mga tao. Talagang kanyang gagawing parang siya ang Kristo. At magpapahayag din siya, ngunit hindi lahat ng katotohanan, kundi ilan lamang. Hinahaluan niya ng kamalian ang katotohanang ipinangaral ng tagapagligtas. Ano pa ang kanyang gagawin? Paggagalingin niya ang mga karamdaman ng mga tao at pagkatapos sa kanyang inangking katauhan bilang Kristo, sasabihin niyang binago niya ang Sabbath tungo sa Linggo at uutusan ang lahat na ipangilin ang araw na kanyang pinagpala. Ipahahayag niya na ang mga nagpapatuloy sa pangingilin ng ikapitong araw ay nilalapastangan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagtanggi nilang pakinggan ang kanyang mga anghel na isinugo upang magdala ng liwanag at katotohanan. Ito ang makapangyarihan at halos hindi mapaglabanang panlilinlang. ni Satanas sa huling araw. Yan ay nakasulat sa aklat na The Great Controversy, page 593 hanggang 595, ganun din sa page 624. Ngunit sa kabila nito, ng lahat ng mga pangdarayang iyon ni Satanas, magkakaroon ang Diyos ng isang bayan sa lupa, ang kanyang tunay na iglesia na pananatilihing ang Biblia at Biblia lamang ang magiging pamantayan ng lahat ng doktrina at pundasyon ng lahat ng reforma. Ang mga opinyon ng mga edukadong tao, ang mga konklusyon ng siyensya, ang mga creed o pagpapasya ng mga konsehong panrelihiyon, gaano man karami at hindi magkakatulad ang mga itutulad ng mga iglesyang kanilang kinakatawanan at maging ang tinig ng nakararami, wala ni isa o lahat ng mga ito ang dapat ituring na katibayan para o kaya ay laban sa anumang bahagi ng pananampalataya. Kaibigan, bago tanggapin ang anumang aral o tuntunin, dapat nating hanapin ang malinaw na ito ba ay nakasulat sa Biblia. Ganito ba ang sabi ng Panginoon bilang suporta sa mga itinuturo ng mga tao? Kaibigan, kapag dumating na ang araw ng panghuling paghatol at ang lahat ng bagay sa mundo ay maglaho, ano ang mananatili sa iyong buhay na may walang hanggang halaga? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, amang banal na nasa mga langit, salamat sa iyong salita na nagpapaalaala sa amin na darating ang araw ng iyong ganap na paghatol at pagtatagumpay. Tulungan mo po kaming mamuhay ng may katapatan at maging handa sa paghuhukom at pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Patibayin mo po ang aming pananampalataya upang manatili kaming nasa iyo hanggang sa wakas. At gabayan mo po ang bawat isa sa amin araw-araw upang ang aming isipan, pananalita at mga gawa ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Alalahanin po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga kinaroroonan, anuman po ang kanilang mga suliranin, kayo po ang maging katugunan, Panginoon. At ipagkaloob po ang mga pagpapalang kanilang kinakailangan sa buong maghapong ito. Maraming maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli kitang inaanyayahan na sundan ang mga natatanging pag-aaral dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at akin pong muling ini-offer ang isang napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito ay available din po sa English, The Great Controversy. Ang aklat na ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang aming mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers upang matanggap nyo po ang aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pagsubaybay. God bless.
1: Your word, my hope, my God.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ako'y bumabati ng maganda at masayang araw sa inyong lahat. Ako po'y natutuwa na muli kayong makasama dito sa ating programang May Nagmamahal Sa'yo. Di ba napakagandang mapakinggan yung salitang May Nagmamahal Sa'yo? Na sa pagising mo sa umaga o kaya bago ka matulog, ay may magpaalala sa iyo na na mayroong nagmamahal sa iyo. Tapos yung mga salitang kanyang babanggitin ay punong-puno talaga ng pagmamahal. Kaya po patuloy kayong tumutok dito sa AWR 89.1 kung saan dinadala namin sa inyo ang mga awiting punong-puno ng pagmamahal at ang mga salita ng Diyos na nagbibigay inspirasyon at nagpapahayag kung ano ang mangyayari sa hinaharap. At dito kumukuha tayo ng kalakasan para sa ating buhay. Ating pong pinag-aaralan ang napakahalagang aklat sa Biblia, ang Daniel. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Jose Zabat Jr. Natutuwa akong makasama kayo ngayon. Na nasa bahay man kayo, nasa trabaho o on the go, mayroon sa araw na ito na naman tayong kapanapanabik na pag-aaral na nakahanay para sa iyo. Kaya huwag po ninyong kalimutan, gusto naming makarinig mula sa inyo ng mga reaksyon o katanungan. Huwag magatubiling magpadala sa amin ng mensahe o tawagan kami sa numero na nasa screen. Ating pagsimula ng ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Dakila naming Diyos, amin pong hinihiling ang patnubay ng banal na Espiritu sa amin pong gagawing pag-aaral sa pagkakataong ito. Nawa ang bawat isa'y pagkalooban ng karunungan at maging maliwanag ang inyong mga salita na amin pong tatanggapin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, itong mga nakaraang mga araw ating napag-aralan ang mga mahalagang prinsipyo na mula sa kapitulo 1 hanggang 3 ng aklat ng Daniel. Ngayon tayo ay dadako na sa kapitulo 4. Ang katanungan ay, kilala mo ba ang taong naniniwala na siya ay isang halimaw at namuhay na parang hayop? Yan yung katanungang ating sasaliksikin, ating pag-aaralan dito sa kapitulo 4 ng aklat ng Daniel. Ngayong araw na ito, ang katanungan na ating bibigyan ng kasagutan ay ang ano ang pinakakamangha-mangha sa lahat. Sa Jeremias kapitulo 17, ang talata po ay 9, ang sabing ganoon ng propeta, ang puso ay mapanlin lang, higit sa lahat ng bagay at hindi mapagaling. Yan, napakaganda nitong pagkakasalaysay ng propeta Jeremias tungkol dito sa kapitulo 17, ang talata po ay 9. Ulitin natin ang sinabi ng talata. Jeremias kapitulo 17, ang talata po ay 9. Ang puso ay mandaraya. Yan, sa ibang pagkakasulat, ibang version, na sabi ay, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng mga bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Sa Ezekiel kapitulo 36 at talatang 26, napakaganda ng sinasabi upang lalo nating maunawaan itong bagay na ito. Tingnan po natin ang sinulat naman nitong si Propeta Ezekiel dito po sa Ezekiel kapitulo 36 at talata pong 26. Ezekiel kapitulo 36, ang talata ay 26. Ang sabi po niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Kung sinasabi ng propeta Jeremias na ang puso ay totoong mapanlinlang o totoong masama. Marahil
makikita natin kung ano ang nais ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ng propeta Ezekiel na pawang nag-o-offer na babaguhin niya ang ating mga puso. Kaya ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Alam niyo mga kaibigan, napakaraming problema sa mundo. Napakaraming issues na dapat itong tugunan sapagkat ito yung makakaapekto sa pamumuhay ng maraming mga tao dito sa mundo. Katulad halimbawa ng climate change. Yan, nakikita po natin kung gaano ang tindi ng init na ating nararamdaman. Yung hindi matapos-tapos na mga digmaan o yung military conflicts, ganun din yung tubig. Yung ating tubig, yung contamination crisis ng tubig. Yung human rights violation, yung global health issues, yung kahirapan, global poverty issues, ganun din yung kawalan ng access ng mga bata sa healthcare, education, and safety. Tayo rin sa ating mga sarili, ang dami nating kinahaharap ng mga suliranin. Pangunahin dyan, syempre, ang suliranin sa pananalapi. Minsan, nag-worry tayo kung saan tayo kukuha ng ating ipapamuhay o di kaya paano natin masusustinahan yung pag-aaral ng ating mga anak. O yung kalusugan na kahit nga marami kang pera, pero dahil sa walang kagamutan yung iyong karamdaman, so ang problema mo ngayon kung paano masusolusyunan yung iyong sakit. At ganun din yung relasyon. Ito yung mga pangkaraniwang suliranin na kinakaharap natin sa lupang ito. Ngunit, kung titingnan natin kung bakit ba ganito ang nangyayari sa mundo, na habang sa araw-araw, nariyan ang ating mga mambabatas, gumagawa ng batas para proteksyonan tayo, o di kaya ang ating gobyerno nananawagan ng pagmamahal at kapayapaan para sa ating bansa. Pero, hindi pa rin natin makamit yung mithiing napakaganda na ito para mamuhay ng matiwasay sa mundong ito. Mga kaibigan, kung ating uugatin ang lahat ng mga problemang ito, ay halos ang lahat ay may kinalaman sa mga tao. Bakit po? Dahil ang tao ipinanganak na may likas na makasalanan. Kaya nga, sinabi ng propeta Jeremias sa kapitulo 17 ang talatay 9, ang puso ng tao ay mapanlinlang. Hindi po dapat pagkatiwalaan. Pag sinabing mapanlinlang, hindi mo ilagay ang iyong tiwala kung anong nararamdaman ng iyong puso, kung anong sinasabi ng iyong puso, dahil ang sabi ay higit sa lahat ng bagay ay lubhang masama. Kaya pansinin natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesus tungkol sa kalagayan ng puso. Ano ang sabing ganon? Sapagkat sa puso lumalabas ang masasamang pag-iisip. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, patotoo ng kasinungalingan, paninirang puri. Yan yung mga lumalabas mula sa ating puso sangayon sa Mateo 15:19. At pagkatapos, nga mga kaibigan, kung ano nga yung lumalabas sa isang tao, siya yung nagpapangyari, siya yung nagiging dahilan sa kanya ng karumihan. Dahil mula dun sa loob o sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Ang sabing ganoon nga ng Biblia, nandiyadyaan yung pakikiapid, pagnanakaw, yung pagpatay, yung pangangalon niya, kasakiman, masamang hangarin, panlilinlang, kahalayan, yung inggit, yung paninirang puri, yung pagmamataas at kahangalan. Kaya anong sabi, lahat ng kasamang ito ay nagmumula sa loob at ginagawang marumi ang isang tao. Kaya nga, nasasabi natin na tunay ng puso'y napakasama at mapanlinlang na ang motibo
ay hindi malinaw kahit sa ating sarili. Yan po ay mababasa natin sa mga sa Kawikaan kapitulo 16:30, mga Awit 35:20, sa Mikas 2:1 at Roma 1:30. Na bilang mga makasalanang nilalang, tayo ay nag-iisip at lumilikha ng masasamang bagay sa pagmamataas at kasiyahan ng ating mga puso. Ang ating mga puso ay ginagawa tayong hindi karapat-dapat at marumi at makasalanan. Kaya nga ang katangian ni Jesus ay hindi po ganap na makikita sa atin kapag ang ating mga puso ay puno ng karumihan o nagmamahal sa mga kasalanan. Ano ang komento niya? Ang sabing ganon ng propeta Ellen G. White, maraming mali ang pagkaunawa sa layunin kung saan sila nilikha. Hindi nila napagtanto na sila'y inilagay dito upang pagpalain ang sangkatauhan at walhatiin ang Diyos. Napakaganda yung statement na ito na kung bakit ang tao ay nakakagawa ng mga bagay na may kasamaan laban sa kanyang kapwa dahil hindi niya nauunawaan na kung bakit siya narito sa lupang ito, mga kaibigan, kung bakit tayo nasa lupang ito para nun maging pagpapala tayo sa mga kapwa nilikha ng Diyos. Gamitin niya tayong pagpapala sa mga tao para luwalhatiin siya. Kaya nga, doon sa mga hindi nauunawaan na nais ng Diyos na gawin siyang blessing sa iba, sa halip na tamasahin yung pagluwalhati sa Diyos, ang nangyayari, patuloy niyang niluluwalhati ang kanyang sarili. Kaya naman ang Diyos ay patuloy niyang dinadalisay ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao, mga anak. Pinuputol niya ang mga sangang walang bunga upang sila'y magkabunga sa kanyang kaluwalhatian at hindi lamang magbunga ng mga dahon. Minsan, kapag nakikita mo yung puno, puro dahon na lamang, walang bunga, ay para bang ang pakiramdam mo, walang halaga yung punong yun. Oo, nagbibigay siya ng lilim, pero ang isang malusog na puno, yung mga sangang nakakabit sa kanya, dapat ay nagkakaroon ng bunga. So kaya napakaganda yung paglalarawan ng ating propetisa. Subalit, nais ko pong dalhin sa inyo ang kahangahangang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Wala tayong kakayanan para baguhin ang ating puso. Pero ang good news, ang Diyos lamang ang makapagbabago ng ganitong uri ng isip at puso ng tao. Kaya ang good news dito, nais ng Diyos na baguhin niya tayo, na baguhin niya ang ating mga puso. Kaya ito yung ating tinutukoy na pinakakamangha-mangha sa lahat ay kapag ka ang puso ng isang tao ay nagbago. Kaya nga't ang isang halimbawa ng pinakadakilang kamangha-mangha sa lahat ng panahon ay yung pagkakasulat ng Daniel Kapitulo 4. Kaya mga kaibigan, napakahalaga na isuko natin ang ating buhay at hayaang banal na Espiritu kumontrol sa ating mga buhay. Manatili sa ating puso. So ito yung paraan, mabisang paraan upang mabago ang ating mga buhay. Bakit po? Dahil sa sandaling pahintulutan natin ang banal na Espiritu, kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya niyang kontrolin ang ating mga labi sa pagsasalita ng mga bagay na masama. Kaya niyang kontrolin ang ating puso na magtanim ng mga bagay na hindi mabuti. Kaya nga, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, subalit ang Diyos ay nag-o-offer sa atin. Napahintulutan natin ang banal na Espiritu dahil kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa ating buhay. So ano ngayon ang ating bahagi?
ang ating bahagi, kilalanin natin ang kanyang karapatan, kumontrol, at isuko natin ang ating buhay sa kanya ng buong puso. Gayunpaman, ang sabing ganoon sa Lucas Kapitulo 5, talatay 32, ibinibigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya nga ba makikita natin, ang kapangyarihang o makapangyarihang gawa ng biyaya ng Diyos, kung paano niya sasagutin ang ating mga pananabik o ang mga bagay na kailangan natin para malampasan ang lahat ng pagsubok at tukso sa atin pong harapan. Ang banal na Espiritu ang maglalapit sa ating tagapagligtas, oh, na Panginoon nating Hesukristo. Kaya nga mga kaibigan, sa umagang ito, ang panawagan ay isuko natin ang ating buong buhay sa kontrol ng banal na Espiritu. At pagkatapos noon, doon natin makikita at makikilala ang kapangyarihan ng Diyos na kayang baguhin ang bawat isa sa atin. Ito ang tinatawag na kamanghamanghang bagay. Sabi nga noon, ang

amin na kayo'y nag-aalok ng bagong puso. Nawa sana, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig sa programang ito, sama-sama kaming tutugon, aming hihilingin na baguhin niyo kami, na makontrol ng banal na Espiritu ang aming mga buhay, upang sa bawat araw ay maranasan namin na kayo ang kasama namin at kami maging pagpapala sa mga taong nakapalibot sa amin. Marami po salamat, Panginoon, sa pagdinig sa panalangin namin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, mga kaibigan at mga kapatid, ay pasalamatan natin ng Diyos sapagkat muli na naman tayong nagkaroon ng bagong mensahe tungkol sa inaalok niyang bagong puso. Ito yung pagkakilanlan na mayroong nagmamahal sa ating lahat. Muli po, ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay nag-aanyaya sa inyo sa susunod na naman nating pag-aaral. Lagi niyo pong tandaan, may nagmamahal sa iyo.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerge ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila. Na-surprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang Talking Bible o yung Radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually, ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay tutali po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntinto po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hinding-hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan, kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na agad. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako, basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat ng gusto yun ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito? Hanggang sa nakinig ako,

0: pahayag nila sa tungkol sa Biblia. Parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha kong number, ang kaso, ang bilis naman magsalita. Eh, hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, 3 linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor na dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa, wala na si Pastor Ronald Ray, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo. Ayun. Kasihan po ako ng konti kasi magulo pa takbo na isip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagwakala na ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad log. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nusulan pagkatao ko. Mas winelcome pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam. Nung nabinyagan ako, binidyoan ako, sinan nila pastor sa mail sa pinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagkasend, mga video, pati yung mga certificate ko, e-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakuha ko galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumaga. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobra tawa ko. Tungulolo. Saya. Grabe. Simula nang bininyagan ako, simula nang hanggang ngayon. Yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Permis lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung muna ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin pong inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Tayo pong muli ay magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Para po sa mga kababaihan na nakikinig sa atin sa mga oras na ito, no? Isa pong paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, yaman, o tagumpay sa mundo, kundi sa kanyang mabuting puso, pananampalataya, at karakter na may takot sa Diyos. Ang babaeng may karunungan ay nagiging ilaw sa kanyang tahanan, inspirasyon sa iba at pagpapala sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng pagmamahal, kababaang loob, katatagan at malasakit. Tulad po ng babae sa Kawikaan 31, ang isang babaeng nagtitiwala sa Panginoon ay may dangal at lakas na kayang harapin ng anumang hamon ng buhay ng may biyaya at pag-asa. Nawa po tayo ay na-inspire, no, na maging women of worth, woman of worth, mga kaibigan. Sa atin pong pagpapatuloy, kami po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin pong paksa ay may patungkol sa women of worth. Yun nga po yung nabanggit ko kanina, no? Ano nga po ba yung mga katangian, yung mga characteristics ng isang woman of worth? Atin pong ibigay ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Para naman po sa bahaging buhay pamilya, masaya po pero medyo magiging iba ang timpla, ano, ang at discussion natin ngayon. So, ang ating pong tatalakayin, ang ating pagkwekwentuhan ay may kinalaman sa mga kababaihan. Nakaangkla po ang ating discussion sa Proverbs 31. Ngayon po maraming mga roles na ginagampanan ng mga kababaihan. So, kailangan talaga nila ng encouragement, empowerment, yan at mga virtues ng maka-Diyos na babae o women ang ating pong pag-aaralan.
2: Kayo po ba ay napapawaw, Melo? Dahil ito yung ating pag-uusapan. Yan at marami pang iba. Wow! Napapawaw ba kayo kapag nakakita kayo ng mga kababaihan?
1: Bakit hindi po? Lagi, ma'am.
2: Hindi lagi. Ngayon po, mapapawaw kayo samantalang atin pong pinag-uusapan ang ilan sa mga magagandang katangian po ng mga kababaihan. Ang ibig sabihin po kasi ng wow ay women of worth. Yan, women of worth. Kaya uumpisahan na natin, Melo, no? Ang ating pag-uusap tungkol sa isa sa mga magagandang katangian po na mga babae. Ito po ay women of godly character. Gaano ba kahalaga itong katangian ito ng mga kababaihan? Uumpisahan po natin ito sa itong ang isang katangian na malapit, yung pagiging malapit, ano, pagiging malapit sa ating Panginoon. At ang atin pong text ay makikita po sa or mababasa natin sa Proverbs 31 verse 30. Ang sabi dito, a woman who fears the Lord, she shall be praised. Hindi po ba napakasaya na kapag ang kasama natin sa loob ng tahanan natin ay isang nanay na malapit sa ating Panginoon. Dahil ang sabi po sa ating text, ang isang babae na natatakot sa ating Panginoon ay may pananampalataya sa ating Panginoon, siya po ay nakakatanggap ng mga papuri, Ayan, nakakatanggap ng mga papuri. Isa pong quotation ang nais ko pong i-share sa inyo mula kay Elizabeth George. Ang sabi niya, when we acknowledge God's supreme role in our life and set our mind on Him, He enables us to be women of hope. Bakit po? Kasi napakarami po ngayong mga kababaihan na namumroblema. Ayan, nai-stress. Maraming hinaharap na mga problema sa buhay. Kaya nais po namin na ma-develop sa atin ng mga kababaihan yung pagiging godly. Pagiging maka-Diyos. What constitutes a godly
1: woman?
2: Yan yung
1: tanong ko.
2: Yan, Melo. Ano ba yung naiisip mo kapag naririnig mo yung mga salitang godly women or godly woman?
1: Ano ba naiisip ko? Pag naririnig ko po yan, syempre, ang pumapasok sa akin ay merong panahon na mag-aral ng salita ng Diyos, gumugol ng panahon na kausapin siya, makipag-ugnayan sa kanya, manalangin, i-commit sa Diyos, sa kamay ng Diyos, yung kanyang buong maghapon, yung kanyang araw-araw, ang kanyang mga desisyon. So, yun po ang unang pumapasok sa isip ko.
2: Tama ka naman talaga dyan. Mm-hmm. Dahil ang mga babae po, kapag hindi po natin na-establish, ano, napatatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, ay mahirap na po, nagiging palpak ano, ang mga gawain natin kasi wala po tayong pundasyon. Yan ang gusto nating idiin sa ating pong pagdiriwang ng women's ministries. Hindi lang po ito para sa mga Adventists, para po sa lahat ng mga kababaihan na nakikinig po sa atin, ay atin pong patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang Panginoon po ang ating source, no?
1: Pinagmumulan
2: ng lahat ng mga pangailangan natin. Kasi 'di ba, Melo, sa loob ng tahanan ay ang mga babae, maraming roles eh, binanggit mo kanina,
1: yes,
2: maraming papel na ginagampanan. Mm-hmm. Parang kumbaga ay dala-dala na natin sa atin pong buhay ang maraming role, maraming papel bilang nanay. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod. Uh-huh. Bilang nanay, bilang asawa, bilang kaibigan din.
1: Tagapayo rin.
2: Uh-huh. Tapos ang dami-dami nating ginagampanan bilang homemaker,
1: yes,
2: bilang community advocate. Marami po tayong mga ginagampanan na mga kababaihan at one time. Diba? Ang hindi mo alam eh, ang kaya nga kapag kausap ko yung mga kababaihan, sabi nila kapag sila nakahiga ay inaatado na nila at pinapanukala na nila kung ano yung mga gagawin nila
1: sa susunod na araw.
2: Sa susunod na araw, sa buong maghapon. At yun nga eh, kahit sa pagpapahinga na lang sana, matutulog na lang, may naalaala, ay teka, hindi ko pala na-off yung ano, hindi ko pala na-turn off yung ilaw sa kusina, o kaya ay yung kayang gasol, na ano kaya
1: Naisara ko kaya.
2: Ayan. So marami po tayo. At uulitin ko, babalik po ako dun sa unang-unang prinsipyo natin, atin pong patatagin ang atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ang nakalulungkot, mga kaibigan, sana hindi po kayo kabilang sa aking sasabihin, marami po tayo mga kababaihan na hindi na po naisasaalang-alang ang pananampalataya o ang relasyon sa Panginoon. Kaya nagkakapalpak-palpak ang mga gawain. Nai-stress, madaling sumusuko, nawawala yung resilience, hindi nagiging masaya sa buhay. Ngayon po, ang sabi dito sa isang artikulo na akin pong binabasa tungkol dito, we see the virtuous woman as a model for us to emulate because of her standing in God and her reliance on Him. Kaibigan, meron ka bang naiisip o kakilala, alam ko meron, na babae na malapit sa ating Panginoon? Maano mo yun eh, Melo, di ba? Madali mong makikita o sabihin, maiikumpara ang isang babaeng malapit sa Panginoon kaysa dun sa hindi. Sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Diba? Yeah. Kapag ang isang babae ay malapit sa Panginoon, ang kanyang mga pananalita ay pino, no? hindi malaswa, hindi masakit. Ayan ang mga characteristics ng mga babae o mga taong malapit sa Panginoon. And we can become godly women only as we allow His leading in every aspect of our lives. Kung inyo pong maaalala, nung mga nakaraan kasing araw ay akin pong binanggit sa inyo na talagang kung hindi po natin isusuko ang ating sarili sa ating Panginoon, mahirap po na mabuhay na masaya. Mahirap na mabuhay na hindi naninisi. Mahirap ang mabuhay na hindi naninigaw.
1: Mahirap mabuhay ng hindi payapa.
2: Yeah.
1: Ay, mali pala. Mahirap mabuhay ng may kapayapaan.
2: Yes, kung walang ano, kung hindi natin isinusuko ang ating pong sarili sa ating Panginoon. At saka, Melo, hindi ka mapapawaw.
1: Ayo.
2: Hindi ka mapapawaw kapag ang babae na kasama mo ay palagi mong nariringgan ng mga matatalim na mga salita.
1: Parang pag mga ganong situation, ma'am, gusto niyo na lang umalis, ano?
2: Yeah, kaya gusto
1: ayaw niyong manatili, nakalapit siya.
2: At gusto mo paano kaya ako iiwas?
1: Pati ikaw ay nahahawa minsan, nakakahawa.
2: Kaya nga po, ating pinag-aaralan ngayon, tulungan natin ang bawat isa. Hindi po natin gustong punahin ang mga babae na mayroong mga matatalim na salita. Ang gusto natin ay matulungan po natin ang babaeng ito. Meron po siyang marahil na mga dahilan kung bakit nasasabi niya po ang mga bagay na nakakasakit sa ating kapwa.
1: Kasi ma'am, nais ng Panginoon sa atin na bilang mga babae, hindi lang tayo basta nandito lang sa mundo, nandito lang sa lupa, nag-i-exist. Ano? Gusto siguro, alam kong, sigurado ako na gusto ng Panginoon na tayo ay lumalago at nagiging pagpapala doon sa mga within our influence.
2: Tama yan. Kaya nga ang sabi pa dito ay it is also clear that God sometimes allows us to go through certain situations na mga difficult situations. Hindi po ang Panginoon, ha? Gusto ko pong sabihin ito, maging malinaw sa atin na hindi ang Panginoon nagbibigay sa atin ng mga sakit o problema. Hindi po yan dahil God is the author of love. Ipinahihintulot lamang niya, no? Na ito ay maranasan natin upang sa ganon maging dependent po tayo sa ating Panginoon, di ba? Melo naman, ito'y ating nararanasan. Hindi po ito strange sa atin kung hindi talagang nararanasan natin na wag po tayong magtanong, ha, mga babae unang-una, bakit ito ibinibigay ng Panginoon sa akin? Hindi po ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng sakit, ng problema, ng stress, ng mga pagsubok na hindi magaganda, kung hindi ipinahihintulot lamang ito ng Panginoon upang sa ganon tayo po ay maging dependent po tayo sa Kanya. Mahalaga yun, ha? So that ito po ay we can stretch our capacity for growth at ayun, yung pong paglago natin ay masusumpungan lang po natin sa ating Panginoon. And He can do this as He knows what we are able to handle. Meron tayong kasabihan na hindi ipahihintulot ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng mga problemang hindi po natin mababata. Yan. So, yan ang unang-unang atin pong, hindi lang basta ito tip, this is a principle, a godly principle to establish our faith in the Lord. Sapagkat kung atin pong patatatagin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, ako at ikaw, kaibigan ko, ay magiging matatag din sa pagsugpo o sa pagbata, sa pagharap ng mga problemang dumarating sa atin. Kasi, di ba, sa panahong ito, ang mga babae po sa loob ng tahanan, lalo na tigat ang mga nanay, o kahit bilang asawang babae, maraming pong dinadala dito sa yung bigat ba ng problema ay maraming dinadala. Kung tayo po ay hindi nakaangkla sa ating Panginoon, kaya unang-una natin po sa buhay natin kapag may problema tayo, ay ang unang-una nating pupuntahan na hindi po yung ating kaibigan o best friend o kung sino man o boss natin o asawa, ang unang-una nating pupuntahan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon.
1: Maraming salamat, ma'am. Ay, meron ka pa po bang nais, mga huling salita na nais ninyong banggitin bago natin i-wrap up itong ating pag-uusap na ito, pag-aaral?
2: Okay, gusto ko lamang pong basahin sa inyo ang isang passage na nagsasabing, "Godly women are good women through whom God can work and who are willing to work with God. Okay, when we make ourselves available to Him, there is no limit to what we can become and do for His glory and the benefit of others."
1: Amen. Wow! Women of worth. Sino po ba sa inyo ang hindi nais maging women or woman of worth? At ang una pong binanggit ni Ma'am ay, babae, mga babaeng merong godly character, mga babaeng malapit, ano, malapit sa Panginoon. Ang sabi dun sa text na kanyang binasa, "A woman who fears the Lord shall be praised." So, isa pa lang po ito, ano, nakita natin na sa kabila ng mga hamon at expectations din sa atin bilang mga babae, nais ng Panginoon na tayo ay maging yung tingin din natin sa sarili natin at ganun din yung nararadiate natin sa iba ay mga babaeng merong worth. Kasi ganun na lang ang tingin ng Panginoon sa atin. Bakit titingnan natin yung sarili natin ng mas mababa samantalang ganun ang pag-value at pag-regard sa atin ng Panginoon?
0: Thank you so much, Ma'am Ai and Ma'am Melo. So mga kaibigan, napakaganda po ng sharing natin this morning, ano, yung godly woman. Kaya po dapat nating patatagin ang ating mga pananampalataya sa Panginoon. Dahil bilang isang babae po, marami tayong mga roles na ginagampanan, ano, maraming ginagawa. Kaya may tendency tayo na maratel, ganyan, ma-stress sa mga bagay-bagay. Kaya dapat ipanukala na po natin ang ating mga gawain sa Panginoon. Maging dependent tayo sa Panginoon. Dahil lang sabi nga po, "A woman who fears the Lord shall be praised." Nawa po ito yung naging inspirasyon sa bawat isa sa atin. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay What I have written. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon na serye sa ating Cross and Resurrection of Jesus Christ. Ang huling ginawa ni Pilato ay pinalagay niya sa krus ang mga katagang King of the Jews o Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 19, ating simulan sa 18 hanggang 22. Ganito ang ating mababasa. Doon ay kanilang ipinako siya at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran at sa gitna nila ay si Jesus. Sumulat din si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa itaas ng krus. At ang nakasulat ay Jesus na taga Nazareth ang hari ng mga Hudyo. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito sapagkat ang dakong ipinagpakuan kay Jesus ay malapit sa lunsod at ito'y isinulat sa Hebreo, sa Latin at sa Grego. Kaya't sinabi kay Pilato ng mga punong pari ng mga Hudyo, huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinasabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Narito ang sagot ni Pilato sa gitna ng protesta ng mga pari. Ang wika, sumagot si Pilato at ang naisulat ko ay naisulat na. Kaya nga ito yung kanyang sagot, ang naisulat ko ay naisulat na. Ito yung tugon ni Pilato sa gitna ng protesta ng mga pari noong panahon na yon. Sa pangungusap ni Pilato, tila baga kanyang naisip at kanyang nadama ang kanyang maling desisyon nung kanyang inayahan ng mga tao na magdesisyon kung sinong pakakawalan at kung sino ang ipapako sa krus. Nanupat sa kanyang pamumuhay kung kanyang iniisip kung ano ang nangyari, siya ay nagkaroon ng isang pagsubok subalit siya ay hindi nakapasa sa pagsubok. Kanyang inayaan ang impluensya ng nakakarami at ito ay mali na impluensya. Kanyang pinili kung ano ang gusto ng mga tao, yung crowd, instead of Jesus kaysa ating Panginoon. Kaibigan, sa isang maling desisyon, marahil tayo ay merong kalungkutan, meron tayong regret, subalit hindi na natin kayang ibalik pa ang nakalipas. Kinakailangan tayo ay mag-isip-isip sa ating paggawa ng importanteng desisyon sa ating mga buhay. Ito ba ay isang pagpili sa isang buhay na walang hanggan o isang pagpili na ito ang ating ikamamatay? Si Pilato ngayon ay meron siyang galit marahil sa kanyang sarili na bilang isang gobernador ng Hudiya, hindi lamang siya ang may galit, pati yung mga tao may galit sa kanya. Kaya nga, hindi niya pinili ang Jerusalem na maging lugar na kung saan siya ay nandoon ang kanyang bilang royal city, kundi ang kanyang pinili ay Cesarea Philippos. At siya ay pumupunta sa panahon ng Paskwa upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Subalit, ang kanyang ginawang mali na desisyon ay sinusumbatan siya at Samantalang kanyang in-examine o kanyang inilitis ang ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, wala akong nakikitang anumang mali sa kanya. He said, I find no fault in him. Hindi ka maaring maging neutral. Hindi siya maaring neutral noong panahon na yon. Kinakailangan siya ay gumawa ng isang desisyon. Meron sa banal na kasulatan na isang lalaki nakagawa ng isang kamalian pero ang nangyari siya nagsisi. Ang aking tinutukoy sa inyo ay si King David. Si King David samantalang nagpapahinga siya sa itaas ng kanyang bahay, samantalang ang kanyang mga sundalo ay nakikipaglaban, siya naman ngayon ay nasa kanyang palasyo. At samantalang siya ay nasa itaas ng kanyang palasyo, nakita niya ang isang babaeng naliligo, walang iba kundi si Bathsheba. At nagkaroon ng hindi magandang pag-anasa. Kaya pinakuha ang babaeng ito pagkatapos kanyang sinipingan at dahilan sa kanyang ginawa na sinipingan ang babaeng ito na si Bathsheba ay nagkaroon ng bunga. At noong pinagtapat ni Bathsheba na siya'y buntis, ang kanyang ginawa ay kanyang pinapatay pa ang asawa na kanyang sundalo. At akala niya ay kanyang mapagtakpan yung kanyang maling desisyon. Subalit ang propeta ng Diyos ang nagbigay ngayon ng isang parabola o talinhaga na kanyang sinabi na dapat yung maraming tupa at kinuha pa yung kaisa-isang tupa ng isang tao ay dapat mamatay. At ang sabi ng propeta ng ating Diyos, ginunghari ang wika, ikaw yun, na iyong kinuha ang asawa ng iyong sundalo at pagkatapos pinapatay mo pa siya. Kaibigan, ang nangyari sa pangyayaring ito na isang kasaysayan, gayna lamang ang pagsisisi ni King David sa kanyang nagawang mali. At dahilan sa kanyang pagsisisi, ang Diyos naman ay tinanggap ang kanyang kamalian, ang kanyang pagsisisi, kaya siya'y pinatawad ng ating Panginoon. Subalit sa pangyayaring ito na si Pilato, kung siya man ay magsisi, subalit hindi na maaaring balikan pa ang bagay na nangyari. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay ipinako na sa krus. Nanupat, siya ay merong kahinaan sa kanyang paggawa ng desisyon. Kaibigan, sa ating paggawa ng isang desisyon, kung ating tatanggapin ang ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas, Panginoon ng ating buhay, kaibigan, buhay na walang hanggan ang ating ngayong mararanasan. At samantalang iniisip-isip ni Pilato ang mga pangyayari sa nakalipas at nireview niya ang mga bagay na nangyari na kahit na kanyang ireview yung mga bagay na nangyari, hindi mo na maaring balikan pa yung nakalipas. At dito makikita natin yung attitude ng ating Panginoon na bilang isang prisoner, na bagamat injustice ang ginawa sa kanya, subalit walang reklamo siya at hindi man kumibo nung maraming tanong ang itinatanong sa kanya. At sa kabila ng advice ng asawa ni Pilato, hindi siya nakinig. Sinabi na niya na dahilan sa ating Panginoong Jesus, siya'y nanaginip noong gabing yon at pinahirapan siya. Subalit sa kabila ng ganitong advice ng kanyang asawa, mas pinakinggan niya ang maraming mga tao na sa kanlang pasya naman ay merong inggit ayon sa ating Biblia. Subalit kaibigan, huli na ang lahat. At sapagkat huli na ang lahat, ang sabi niya, ang aking naisulat ay naisulat ko na. Kaibigan, kung tayo man ay nagkamali sa nakalipas, kung ating kilalanin ang ating mga pagkakamali, ang sabi nga ng ating Biblia, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan kung tayo lumalapit sa ating Panginoon. Si Peter, sa nakalipas na ating pag-aaral, siya'y nagkamali pinagkaluluwa niya ang ating Panginoon. Subalit siya ay nagsisi, tinanggap ang kanyang pagkakamali at siya'y binigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon. Kaibigan, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Ilang kayang beses sa ating pamumuhay na tayo ay merong regret sa ating nagawang pagkakamali. At pagkatapos sinasabi natin, kung maibalik ko lamang ang panahon ay aking ibabalik. Kaibigan, tayo ay gumagawa ng pagkapasya sa ating mga buhay. Halimbawa, ang mga kabataan, gumagawa sila ng pasya sa kanilang pamumuhay na kung sino ang kanilang magiging asawa o pakakasalan. Kinakailangan kapag ka ating pinagtanto ang lahat ng mga bagay, maging ito ay isang pangyayari na may mapait na karanasan na kapag ka tayo ay nagkaroon ng isang pasya, pangatawanan natin. Pero kinakailangan sa ating pagkapasya, tayo ay magpasya na ating munang bigyan ng bawat panig kung ano ang pinakamabuti. Kaibigan, ang naisulat ni Pilato, ang wika niya, na isulat ko na. At ang nakalagay sa naisulat, ang wika, Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Kaibigan, noong ang ating Panginoon ay napunta sa lupang ito, siya'y pinanganak ng isang birhen, lumaki siya, nagkaroon ng ministeryo, at pagkatapos ngayon siya ay ipinako sa krus. Subalit sa pangalawang pagkakataon, kaibigan, sa kanyang muling pagparito, hindi na siya ipapako sa krus. Ang wika ng ating Biblia ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 19, versikulo 11 hanggang 16, ito ang ating mababasa. At nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya'y umahatol, nakikipagdigma. Ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming dedema, at siya'y may isang pangalang nakasulat na walang nakakalam kundi ang kanyang sarili. Siya'y nakasuot ng damit na inulubog sa dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti, at sila'y may damit na pinunglino na maputi at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y tatagain niya ang mga bansa, at sila'y kanyang paghaharian ng tungkod na bakal, at paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang bagsik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kung papaano na isulat ni Pilato ng ating Panginoong Jesus ay hari ng mga Hudyo, sa pagkakataong ito ang nakasulat ayon sa Biblia, siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaibigan, siya nga hatol sa mga tao na maliligtas at hindi maliligtas. Ang mga taong tumanggap sa ating Panginoon, yung mga taong maliligtas, isang buhay na walang hanggan ang kanilang magiging karanasan. Subalit sa mga taong hindi tumanggap sa liwanag ng Ebanghelyo, sa pagkasamo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na tanggapin ang kaligtasan, matigas ang kanilang puso at hindi tinanggap ang pabalita ng ating Panginoon. Kaibigan, darating ang ating Panginoon para sa inyo at para sa akin Darating ang ating Panginoon para sa iyo, kaibigan, subalit ang tanong, nakahanda ba tayo sa kanyang muling pagbabalik? Sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, Versikulo 7, ito ang ating mababasa. Tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap, at makikita siya ng bawat mata ang mga umulos sa kanya, at ang lahat na mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Gayon nga, amen. Ang wika ng ating Biblia, maging yung mga umulos sa kanya, ay makikita siya sa kanyang pagparito. Sa makatuwid, yung mga taong ito ay patay na, subalit magkakaroon ng special resurrection sa kanila at kanilang makikita ang pagparito ng ating Panginoon. At kanilang ngayong makikita ang hari na mga hari. At sa halip na sila'y matuwa, ay ayaw nila ngayon na makita ang ating Panginoon sapagkat sa sobrang liwanag ng mukha ng ating Panginoon ay ayaw nilang makita. Ano yung sinasabi ng ating Biblia? Bakit ang aking sinasabi ay ayaw nilang makita? Ang wika sa aklat ng Apokalipsis pa rin, Kapitulo 6, Versikulo 14 hanggang 17. Ang wika, ang langit ay nahawi na gaya ng isang balumbong nilululon, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanyang kinilalagyan. Ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang malalakas, at ang bawat alipin at ang bawat malaya ay nagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang pagkapuot at sino ang makakatagal. Kaibigan, itong mga taong ito na binabanggit yung mga prinsipe, yung mga pinuno sa kanilang pangumuno sa kanilang bansa marahil sa halip na sila ay magbigay ng tamang pasya sa kanilang pangumuno, subalit dahilan sa salapikong minsan ay mali ang kanilang pasya. Isipin mo, kaibigan, ang isang tao na mamamatay wala siyang kasalanan. Ito yung nangyayari sapagkat sa ating panahon ngayon na may mga bansa na ang kanilang pasya sa paghuhukom ng mga hukuman ay sa halip na magbigay ng hustisya sa maraming mga tao, subalit ang pasya ay taliwas sapagkat sa halip na ang kanilang pasya ay walang kasalanan ang taong ito ay ang hatol ay kamatayan. At gayon din, yung mga taong kanilang inuusig, yung mga Kristiyano, yung mga tagasunod ng ating Panginoon, katulad, kaibigan, ng panahon ng sinasabing Dark Ages, na sa panahon na yon, 100 million Christians ang pinapatay ng simbahan. Bakit? Sapagkat sila ayaw magpasakop. Ang kanilang mga dugo ay hihingin sa kanila. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, yung mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayaman, ang malalakas, ang bawat alipin, kaibigan, kung ikaw ay isang mayaman at inapi mo ang isang taong mahirap, ikaw ay mananagot sa Diyos. At ang sabi pa, sa halip na nais nilang makita ang mukha ng ating Panginoon, ang wika, itago sila sa mukha ng ating Panginoon. At ang sabi pa, sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Kaibigan, ang wika ng ating Biblia, darating na muli ang ating Panginoon. Ang kanyang gagawin bago siya dumating, ahatulan ang lahat ng mga tao. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia dito sa huling bahagi ng aklat ng Apokalipsis, ang wika sa versikulo 12 ng kapitulo 22, "Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa." Kaibigan, ano ba ang aking ginawa? Ako ba ay nagkaroon ng justice sa mga tao, lalo na mga taong mahirap? Ako ba ay humatol na merong pag-ibig sa taong ito? Bagamat siya nagkamali, na ipadama ko ba sa kanya ang aking malasakit na bilang isang tao? Napadama ko ba sa kanya na ako ay bagamat humatol ng hindi kanais-nais para sa kanya, pero may kalungkutan, kaibigan? Kaya muling darating ang ating Panginoon at ang sabi, nasa kanyang mga kamay ang gantimpala. Ang gantimpalang ito, maaring kung iyong pinili ang ating Panginoon, isang buhay na walang hanggan. Subalit kapag hindi mo pinili siya, mas pinili mo ang gawain ng sanlibutan, kaibigan, isang kamatayan. Sa huling bahagi ng ating Biblia ng aklat ng Apokalipsis, sa huling kapitulo ay tatlong beses na binanggit ng ating Panginoon ang kanyang mahalagang pangako na paulit-ulit na ito ay sinasabi pa ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Tito, ang wika, "The blessed hope, mapalad na pag-asa." Subalit sa 22:7 ng Apokalipsis ang wika, "Ako'y malapit nang dumating, mapalad ang tumutupad na mga salita ng propesiya ng aklat na ito." At pagkatapos, bago nagtapos ang pagkasulat sa Biblia, samantalang si John the Beloved ay nandoon sa Isles of Patmos, ang wika ng ating Panginoon muling binanggit ang mahalagang pangako. Ang wika sa 20 ng kapitulo 22, ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y malapit nang dumating." At noong nabanggit ng ating Panginoon ang mahalagang pangako kay John the Beloved, ang kanyang naisagot, naitugon, "Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Jesus." Kaibigan, gusto mo na bang dumating ang ating Panginoon? Ang lahat ng ating kahirapan sa mundong ito ay mawawakasan na kapag dumating na ang ating Panginoon. Kaibigan, darating pa ang panahon ang mga banal ng ating Panginoon ay husigin dahilan sa kanlang pananampalataya. Na kung papaano sa panahon ng nakalipas, lalo na sa panahon ng Dark Ages, ay pinag-usig at pinagpapatay ang mga anak ng Diyos. Kaibigan, handa ka bang tumayo sa katotohanan, sa prinsipyo para sa ating Panginoon? At kung ikaw ay pinili mo ang ating Panginoon, kung sakasakali man sa mundong ito mawala ang ating buhay sapagkat tayo pinag-usig dahilan sa ating pananampalataya, hindi magtatagal, kaibigan, muling darating ang ating Panginoon. Handa ka bang sumalubong sa Kanya? Hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mga tao. At darating ang ating Panginoon upang ipamana sa atin yung Kanyang tahanan na Kanyang inihanda para sa iyo at para sa aking kaibigan. Handa ka bang tanggapin ang ating Panginoon? Handa ka bang sumalubong sa Kanyang muling pagparito? Handa ka na ba, kaibigan, sa Kanyang muling pagparito? Bago tayo magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng Pilipos 4:6-7, ang wika, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos." Kaibigan, kailangan mo ba ang bagong trabaho sapagkat ikay natanggal sa trabaho? At ang trabahong ito ay makapagbibigay ng kalwalhatian sa ating Diyos. Kaibigan, sabihin mo sa Panginoon at ang ating Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. at ansaye pa sa 7 at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang nag-iingat ng iyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, hilapit natin sa Panginoon ang iyong kahilingan sa Kanya, sapagkat ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito, sapagkat kami po ay nais na magpasalamat sa inyo sa buhay at lakas na inyo pong pinagkakaloob. Panginoon, merong pong siliranin ang aking kaibigan. Marahil nawalan siya ng trabaho, marahil nangangailangan ng salapi para maitustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. O dakilang Diyos, tugunan po ang kanyang kahilingan. Batid po namin ang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. O dakilang Diyos, tugunan po ang aking kaibigan. Pagpalain nawa ang bawat isa na nakinig sa pambalitang ito, at kami nawa ay mahanda sa kanyang muling pagbabalik, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. So mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, nakita natin na ang katotohanan po ng Diyos ay hindi mababago ng opinyon o pagtutol ng tao. Ipinapakita po rin dito na kahit ang mga pangyayari na tila ordinaryo o ginawa ng tao ay maaaring gamitin ng Panginoon upang matupad ang kanyang layunin. Ang aral po nitong ating natalakay ay manatiling panindigan ang katotohanan at kilalanin si Jesus bilang tunay na hari ng ating mga buhay. Nawa po kayo ay na-bless, At kung kayo po ay may mga katanungan, maaari niyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin this morning sa AWR 89.1 FM, maging sa ating mga Facebook and YouTube Live. Magandang umaga po sa inyong lahat at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station. Sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong sa salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Kumusta kayo mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid? Sana ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan, maayos ang atin pong kalagayan. Ako'y naniniwala ng araw na ito ay panibagong araw muli sa atin pong buhay, lalong-lalo na sa pagharap natin ng mga hamon. Hindi natin alam kung ano ang inilatag ng Panginoon sa atin pong harapan sa araw na ito. Subalit ako'y nakatitiyak at isang katiyakan na ang pangako ng Panginoon, ang kanyang laan na ibibigay sa atin ngayon ay isang bagay na magpapalakas, magpapasigla at magiging inspirasyon po natin sa buong maghapong ito. Kaya nga't mga minamahal ko mga kapatid, samantalang kayo ay nariyan at nag-aaral tayo ng banal na salita, naway tanggapin natin ang biyaya ng langit samantalang tayo ay nakaupo sa paanan ng atin pong Panginoon sa atin pong morning mana. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakaganda ang araw na inyong ipinagkaloob sa amin sapagkat tunay na napakaganda ang aming Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong patuloy na pangangasiwa sa aming buhay. Salamat sa inyong araw-araw kami inyong inaakay sa inyong paanan upang makinig at matuto kami mula sa inyo. Samahan po ninyo muli kami sa araw na ito, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po ay ating tatalakayin ang Santiago Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11, na kung saan specifically ay dinidiscuss ni Santiago mga kapatid ang mga pagsubok sa pagharap natin sa kahirapan o di kaya ay sa kayamanan. Ano ang magiging attitude o ugali na dapat meron ang isang mananampalataya sa pagharap sa mga hamon na ito sa atin pong buhay? Kaya nga't atin pong itutuon ang atin pong mga puso at isipan sa talatang 9 hanggang 11 ng Santiago 1, sapagkat dito po iikot ang atin pong pag-aaral sa suheto ng kahirapan at ng kayamanan. So tayo po ay magsisimula mga minamahal kong mga kapatid. Ano ang mga pagsubok? Ito ho ang tanong sa atin. Ano ang mga pagsubok sa kahirapan at kayamanan? O di kaya sa karangyaan? Sangayon po sa Aklat ng Kawikaan Kapitulo 30, talatang 8 at 9. Nais ko pong basahin sa inyo ang binabanggit ni Haring Solomon, "Keep falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread." Verse 9, "Otherwise I may have too much and disown you, and say, 'Who is the Lord?' Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God." So narito po si Haring David, ang sabi niya ay huwag mo naman akong papaghirapin para hindi kita maisumpa. O di kaya huwag mo naman akong papagyamanin, baka makalimutan ko kayo, Panginoon. So ano ho ang mga pagsubok na po pwedeng pagdaanan ng isang mananampalataya, lalong higit sa panahon ngayon, sa kahirapan maging sa kayamanan? Sa aklat po ng Job Kapitulo 2, talatang 9, narito ang asawa ni Job mismo ang nagsabi sa kanya na, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." Pinangahawakan mo pa rin ba ang iyong integridad? Bakit hindi mo isumpa ang Diyos at ikaw ay mamamatay na? Alam po ninyo, sa atin pong kalagayan ngayon ay may mga pangyayari na atin pong pinagdadaanan sa atin pong buhay, na kung saan sa kabila ng hirap na atin pong pinagdadaanan ay tila baga minsan nakakapag-isip ang tao. Dahilan na rin sa mga pangyayari na ating minsan o di kaya ay madalas na sinisisi ang atin pong Panginoon. In wealth, we may be tempted to what? To forget God. Ito yung sabi ni Haring David.
Huwag mo naman akong papagyamanin, Panginoon, baka makalimutan ko kayo. Alam po ba ninyo ang nasusulat sa aklat ng Deuteronomio? Kapitulo 8, talatang 10 hanggang 14, nais ko pong basahin sa inyo. Ito ay babala mismo ng Diyos sa bayan ng Israel. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. But be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you this day. So narito pagkatapos na busugin, tugunin, pasaganahin ang bayan ng Diyos, ang sabi po niya ay maging maingat kayo na hindi niyo makalimutan ang Panginoon, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga pasabi. Alam po ba ninyo sa aklat ng Hosea, kapitulo 13, talatang 5, tingnan po natin kung nangyari nga o hindi yung babala ng Panginoon sa bayan ng Israel na baka makalimutan nila ang Diyos sa kabila ng kanilang kasaganahan. Verse 5, Hosea chapter 13, I cared for you in the wilderness, in the land of burning heat. When I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they became proud. Then they forgot me. So pansinin po ninyo mga kapatid, nagkatotoo yung babala ng Panginoon sa bansang Israel. Pagkatapos na sila'y pakainin, pagkatapos na ipagkaloob ang kanilang pangangailangan, pagkatapos na sila'y pasaganahin, ang sabi po dito'y ano ho, kanilang nakalimutan ang ating ano ho, ang atin pong Panginoon. They were satisfied and became proud. Naging mapagmataas po sila, mga minamahal ko, mga kapatid. Having seen that both poverty and wealth have their own potential for causing problems, ay atin pong isaalang-alang ang bagay na ito. Ang mga kadahilanan ng atin pong kagalakan sa panahon ng kahirapan o di kaya ay kasaganahan. Ang sabi po ng aklat ng Santiago 1, kapitalatang 9 hanggang 11, if we are poor, then we can rejoice that we have been what? Exalted. Nais ko pong basahin mga kapatid ang talatang iyon sapagkat napakaganda ng pagkasabi ng ni Santiago, kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11, na ang sabi po ay ito, believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they were passed away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant, its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their what? Business. So narito ho ipinapakilala sa atin mga kapatid. Ano ho? Ang mga kadahilanan na dapat tayo ay magalak, maging masaya sa kabila ng atin pong kahirapan. Sa katunayan mga minamahal ko mga kapatid, pinili ng Diyos ang mga mahihirap upang maging mayaman saan? Sa pananampalataya. Yun po ang binanggit ng aklat ng Santiago kapitulo 1 talatang 9. Pinili ng Diyos ang mahihirap upang maging mayaman saan? Sa pananampalataya. So kaibigan, kapatid, opo, ikaw at ako, kaanib ng iglesia, iglesyang kinalulugdan ng Panginoon sa huling kapanahonan, bagaman tayo ay mahirap as kumpara doon sa mga taong may kakayanan, may kayamanan, subalit walang inaasahan ang Panginoon sa atin kundi ang maging mayaman tayo saan? Sa pananampalataya. Sapagkat ang atin pong kayamanan sa pananampalataya ay kasiguruhan, katiyakan, at may pag-asa
upang atin pong makamtan ang pangako ng Panginoon na kaligtasan at makamtan ang pangakong lupa na walang iba kundi ang langit na bayan. Alleluia to the name of God. Ulitin ko po, pinili ng Panginoon ang alin? Ang mahihirap upang sila ay maging mayaman saan? Maging mayaman sa pananampalataya. Sang-ayon po sa aklat ng Isaiah 66, talatang 1 at 2, ito ho ang binabanggit, mga minamahal ko, mga kapatid. Verse 2, "Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit and who tremble at my word." Purihin ang Panginoon. Sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, talatang 5, ang sabi po ay ganito, "Listen, my dear brothers and sisters, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him?" So narito ang Panginoon, mga kapatid, na kanyang sinabi na atin pong pakinggan, sapagkat pinili ng Diyos ang mga mahirap sa mata at paningin ng sanlibutan upang sila ay maging mayaman sa pananampalataya at kanilang kamtin ang kaharian na ipinangako ng Panginoon sa kanya na nagmamahal. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito ho ang katibayan. Ito ang nagbibigay sa atin ng sigla at lakas ng atin pong kalooban, na bagaman tayo ay maliit sa paningin ng sanlibutan, bagaman tayo ay walang kakayanan katulad ng marami sa sanlibutan, bagaman tayo ay mahirap sa lipunan, mga kapatid ko, ang sabi ng Panginoon, tayo ang kanyang pinili upang maging mayaman sa pananampalataya. Hindi lamang kamayaman sa pananampalataya, inilaan ng Diyos ang kanyang kaharian sa kanila na nagmamahal sa atin pong Panginoon. Ulitin ko po, ang kanyang kaharian ay inilaan sa kanila na nagmamahal, hindi sa mga bagay na may kasiran, hindi sa mga bagay na tinatamasa ng mga taong ano ho, ang kanilang isipan ay naroon na lamang sa material na mga bagay, kundi ang kaharian ng Panginoon ay kanyang inilaan sa kanila. Opo, ikaw at ako, tayo ang bawat kaanib ng iglesia na nagmamahal sa Panginoon, ang kaharian ay para sa atin po. Alleluia to the name of God. Di po ba ninyo alam, mga kapatid, na ang Ebanghelyo ay unang ipinangaral sa mga mahihirap? Sila na mga alipin na mga mahihirap ay naging malayang mga tao sa atin pong Panginoon. Wala na nga naman tayong ipagmamalaki, wala na nga naman tayong kakayanan, wala na nga naman tayong pupwedeng gamitin, hindi katulad ng ibang mga tao, anuman ang kanilang naisin, anuman ang kanilang gustuhin, anuman ang kanilang gustong bilhin, napapangyari lahat. Subalit ang mahirap na binabanggit ng Panginoon dito na alipin ay naging malaya ang sa pamagitan ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga't kaibigan, kung ikaw ay mahirap, pwede naman tayong maging mayaman sa Espiritu ng Langit, katulad ng marami, upang ang katiyakan, ang pangakong kaharian ay mapa sa atin pong lahat. Ang sabi rin po ng patuloy na pag-aaral sa talatang 10 ng aklat po ng Santiago, "If we are rich, kung tayo po ay mayaman, then we can also rejoice that we have been what? Humbled." Pupwede rin po tayo magalak, sapagkat ang mayaman at mahirap ay mahal ng Panginoon.
Ang mayaman at mahirap ay kandidato sa langit. Ang mayaman at mahirap ay ano ho? Dahilan kung bakit naparito ang Panginoon, namatay sa krus upang ang lahat ng tao, anuman ang kanyang katatayuan sa lipunan, ay kanilang maranasan ang kaligtasan na inialok ng atin pong Panginoon. Kaya nga't maging ang mayaman, ang sabi po dito, pwedeng maging masaya. That we have been what? That we have been humbled. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw man ay itinuturing na mayaman sa mata at paningin ng tao, dapat tayong magalak, lalong-lalo na kapag ang atin pong kayamanan ay ating ginagamit ng mahusay at ginagamit natin para sa gawain ng Panginoon at para sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit inilaan sa inyo ng Panginoon ang kayamanan. Ang kayamanan yan ay hindi po sa inyo. Ang kayamanan yan ay ipinagkatiwala ng Panginoon sapagkat mapagkakatiwalaan kayo. Huwag po natin aangkin. Sana'y huwag mapunta ang ating puso, ang atin pong kaluluwa sa mga kayamanan na meron tayo, bagkus ang kayamanan yan ay pinadaan lamang ng Diyos sa atin pong kamay upang ang kamay na ito ay atin namang pong iunat doon sa mga taong nangangailangan. So kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, kung pinagkatiwalaan man tayo ng kayamanan ng Panginoon, sinusubukan tayo ng Panginoon kung saan pupunta ang ating puso, kung saan natin ilalagak ang atin pong isipan. Kaya nga't po pwede tayong maging masaya lamang kahit na tayo ay mayaman kung ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin ay gagamitin natin ayon sa kalooban ng langit, hindi para tayo ay magkamal pa ng maraming kayamanan, maging ang pag-aari ng iba ay ating kukunin, maging ang ating pagtrato sa mga maliliit ay ganun na laang. Huwag nawang mangyari. Bagkus tayo bilang mga mayayaman sa paningin ng sanlibutan ay magalak din sapagkat may kaparaanan ang langit upang ikaw ay turuan na maging mababa sa mata ng Diyos katulad ng mga mahihirap na pinayaman sa Espiritu ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos na tayo ang kayamanan. Ano ho, maaring yan ay nasa kamay ng mga iilan lamang. Subalit, mga minamahal ko mga kapatid, ang kayamanan na yan, as far as salvation is concerned, as far as the kingdom of heaven is concerned mga kapatid, ang kayamanan na yan ay wala pong kabuluhan mga kapatid ko. Kaya nga't gamitin po natin ang kayamanan na yan. Maalala po ba ninyo ang nakalagay sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3, ang kalagayan po ng Iglesia ng Laodicea na sila ay mayaman, sila ay tanyag, sila ay ano ho, kilalang kilala sa buong sanlibutan, and yet in the eyes of God, sila po ay mahirap, sila po ay hubad, sila po ay kahabag-habag. Subalit ang Panginoon ay nag-alok sa kanila na kung yung alok na yun ay tatanggapin ng Iglesia ng Laodicea, may mga minamahal ko mga kapatid, ang mahirap na naging mayaman sa Espiritu, ang mayaman na naging mapagpakumbaba, ipinasakop niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Tinanggap niya yung alok at payo ng Panginoon sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 3. Mind you, my dear friends, sila na nagmamahal sa Panginoon, ang kaharian ay nakalaan sa kanila. Ano man ang ating katatayuan, mahirap man tayo o mayaman, kapag ang alok ng Panginoon ay atin pong tatanggapin, tayong lahat ay bibigyan ng katiyakan sa langit na bayan. Alalahanin po natin mga kapatid na ang kayamanan ay temporary lamang po yan. Pansamantala, nawawala yan. Ano ho? Ang tao kapag namatay ay hindi niya madadala ang kanyang kayamanan.
Maraming mga tao dyan ang lalong yumayaman sapagkat ang kanilang pera ay kanilang ginagamit sa pagtulong saan? Sa gawain ng Panginoon. Pagtulong sa mga taong mahihirap. Mind you, my dear friends, ang Biblia ay napakaliwanag na ang kayamanan ay pansamantala. Hindi po nagtatagal. Ang kayamanan ay hindi niya kayang tubusin ang atin pong mga kaluluwa. Yan ay ayon sa aklat ng Awit 49 talatang 6 hanggang 9. Ang pag-ibig sa salapi, ang sabi po diyan, ay nagdudulot ng sariling sakit sa atin pong kalooban. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, narito ang subukan ng Panginoon, pag-ibig sa Diyos o pag-ibig sa salapi. Hindi natin pwedeng paglingkuran ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa salapi o paglingkuran ang kayamanan at ang Diyos. Kung paglilingkuran natin na pinili natin ang Diyos, mga kaibigan, ibig sabihin ang salapi ay atin pong gagamitin na ano ho, pagpapala sa iglesia, sa gawain ng iglesia at lalong higit sa pangangailangan ng maraming taong nangangailangan. Ang kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yan ay upang tulungan natin na lumaganap ang gawain ng Panginoon. Tulungan natin ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo ay kumalat at lumaganap upang marami pa ang kaluluwang maligtas sa kaharian ng atin pong Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, maging sa mga pagsubok sa kahirapan at sa kayamanan ay magiging dahilan din po ng atin pong kagalakan. Alalahanin po natin na ang Panginoon ang atin pong dakilang equalizer. Siya ang nagtataas sa mga mahihirap na mayaman sa pananampalataya. At ang Panginoon din ang nagpapababa sa mga mayayaman na ipinapakilala sa kanila na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa kayamanan. Hindi nabibili ang kaligtasan, bagkus ang kaligtasan ay nasa dugo ng Panginoon at pagsunod na may kapakumbabaan at taus-puso sa nais ng Panginoon sa atin pong buhay. Alam po ninyo mga minamahal ko mga kapatid, kapag ito ang atin pong ilalagay sa atin pong isipan, ito ay makakatulong sa atin upang ikaw at ako na maging kontento sa atin pong buhay, maging anuman ang atin pong kondisyon finansyal, maging anuman ang atin pong katatayuan sa atin pong lipunan. Kaya nga si Apostol Pablo ay sumulat ng isang pangako para sa bawat isa na kaanib ng iglesia, na sana ang pangakong ito'y atin pong panghawakan, na sana ang pangakong ito'y atin pong pagyamanin, na sana ang pangakong ito ay hindi lamang natin inisip kundi maging bahagi ng atin pong buhay upang ikaw at ako, anuman ang ating katatayuan sa iglesia at sa lipunan, mga kapatid ko, ang mahalaga, ang layunin ng Panginoon na ikaw at ako ay kanyang iligtas ay maisakatuparan sa kanyang pagdating sa ikalawa. Sangayon po sa aklat ng Filipos, Kapitulo 4:11-13, ang sabi po ni Pablo, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to be plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sana ito po ay maikintal sa atin pong buhay. Ang tanong po sa iyo at sa akin ngayon umaga, sa buong iglesia, ay hindi kung gaano tayo kayaman sa mata at paningin ng sanlibutan, kung hindi gaano tayo kayaman sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating paglakad sa harapan ng Panginoon araw-araw. Mga minamahal ko mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon na tayo ay bigyan ng isang pusong masunurin
sa kalooban ng Panginoon. Idalangin natin sa Panginoon na sana ang pangakong ito ay maging bahagi ng atin pong buhay upang ang langit, ang kaharian ng Diyos na kanyang inilaan sa kanila na nagmamahal sa kanya ay maging katuparan sa lahat ng nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa pangako at sa katotohanan na amin pong napag-aralan ngayon umaga. Tulungan nga po ninyo kami, Panginoon, anuman ang amin pong katatayuan sa lipunan, sa iglesia, mahirap man kami o mayaman, ihatid po ninyo kami tuwi-tuwi na sa inyong paanan, Panginoon, at magkaroon ng kahalagahan sa amin pong buhay ang inyong dugo na natagak doon sa krus ng Kalbaryo at ipagkaloob sa amin ang pusong masunurin sa inyong kalooban na may pagpapakumbaba. O Panginoon, salamat po sapagkat ang inyong kaharian ay inyong inilaan sa kanila na nagmamahal sa inyo. Kaya nga't maging mahirap kami sa paningin ng tao, subalit mayaman sa Espiritu, kahit na kami mayaman sa paningin ng tao at ng sanlibutan, subalit mababa ang aming puso sa pagsunod sa inyo, Panginoon, ang kaharian ay para sa amin. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.